0: tiba batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di strategy tseno. Wa sheba hore na PC shebile hore o hangata batho ba Christ ka 3 ke ne ke yona nako e ba iba gapelang ka yona. Ha e re re nke bulana etse lenaneo la thapelo. Go tloa ka 3 fela ka 4. Ke tsona di strategy.
1: Hey, skas.

0: kgale mogena madiba bata sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwenaganya pafitho nka bua ka bulane gatso sa difefa
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yelwa kwa go kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane ke mmamariri elewa ka materiletswe ke selwa

ho monate e bile ya thabisa ho monate ke thabo fela ya sa thabang yena o bosotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena bonnete o ya loya re itukisetsa jwalo ho kena ka monate ka go tshebeletswe monate tshebeletso e bitsitsweng a re ba hao morena mo tenga o ka tlanga ho modimo e ka baka ditemana e ka baka dipesaleme e ka baka mantswe ya thapelo e ka sitana le mmina thoko ho mororisa mesunga ya letsatsi le entsweng a bjalo ke ena a ona letho bonnete leo nka baka iphumela ke ikentse lona 2121 9956 plus 266 9956 Facebook page PCFM Lesotho Lenaneo Selimela. Ha WhatsApp number ya rona kwa no PCFM 6200 9956 6200 9956. Odima PCFM ya lo khotla la gasola hantatai. Ho thewa hantle Avane Lesotho Hotel and Casino. Ke hona mo ka mphumanang ke ditse hona teng a mo ho monate e bile ya thabisa ho monate ke thabo fela ya sa thabang yena o bosotsi ba fela hore ha bo papa ke party e ba mayena bonnete o ya loya re kana bua lo ka go tshebeletso e monate tshebeletso e bitsitsenya re ba hao Morena.

0: re ba ha o morena
1: ra morena
0: morena a tlo yo khod
1: ke mo hanle ga tla Jesu le batla ba sa mo batle le ga tla ba sa mo batle re ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena a tlo yo khod
1: ai bang fitla
0: phepi nake.

ha ke le bala ke ya nyakalla austeli a le khubetswana Facebook. Ba ha o morena simpiti wena ya rate ya nga Jesu mmoloki wa ka ntate mathiari ga zwala mufuka a le sekamaneng. Ba ha o morena jwale ka ha o le morena wa dinthotsohle o bona tse o rona ge sa di boneng le jwale o ntswe le morena. Ba ha o morena ntate tshidiso le nto a le borogwaneng. Ba ha o morena ya di hetseng a faro le dipere le bakalli ba hae bodibeng ke yena ya re ha o hetseng ya re ntshitseng ka letsoho o tlholohileng e kgapetsa o ntsha ga ha o hela ke kopa o e pheta hape ya di hetseng a faro le dipere le bakalli ba hae bodibeng ke yena ya re ha o hetseng ya re ntshitseng ka lerato le o tlholohileng e kgepeta o ntsha re ha o hela re ba ha o morena ntate thato malefane a le

0: le ya makatsa le ntsosa ke robetse submarine yena ke badile ena yi phetela kgatlola bobedi re ba ha o morena tsela empe yo batho ba e hlalosanga ka yona ha e fetuli mirero ya modimo ka wena tsela empe yo batho ba e hlalosanga ka yo ka yona ha e fetule mirero ya modimo ka wena ba dula diphosonga tsa hao empa modimo o ya o tshwarela ba skwa maswabi e ditse ya ntle ntate molo tsa utse ba ha o morena Jehova o re thusitse o fihlela mona mme Alice Magomo re ba ha o morena o hlatsisitsweng tsa ona
1: Jehova morena wa rona re ntse re phela ka wena ka mengwaga le mengwaga o setshabelo sa rona re ba ha o morena
0: re ba ha o morena o hlatsisitsweng tsa ona
1: e ka kgona o phele
0: amen nne so
1: tanki ntate

0: moya wa ka o tlanga o fumana phumulo re ba ha o morena ntate dimpho mphulu a le ha ntate molo ra moseka re ba ha o morena morena a masisi
1: go le tsone ba ba phumola ntinya ha o ba sa gautse go go tsa morena ba tlhoba wena o le matla a bona ba thabelang go gapela ka mehla go bana ha ba feta go tlhonye o meletse e fetwa sisi sidi ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena a masisi
1: ba pon tsongwane
0: amen innes re ba ha o morena tlhonga ba heso ren tlhonga ba heso len thutele rato la mmoloki pheko e hlabilweng ntate poteletsupane a letsa kholomo jela boetswa le

0: e thata jwanga yo ke tsamayanga empali eto le tla fela ke kene kana a u sile hata ale magalane re ba ha o morena morena ke boka wena ka mehla a u butihlasa ale a cha snack re ba ha o morena
1: go
0: puti
1: tsa
0: no tsharelo e ke le go tlo botsa
1: tsheli
0: ba ha o morena ba ha o morena go puti o tsutsa mase re ba ha ba atamela sebaka sale hata bana ba mohlokofatsa ya fihlanga sebakeng sa thagisi jo ibile bohloko bo otlanga pelo ho basadi ba neng ba latetse ba le sebakana ntate thato malefane a le khubitswana re ba ha o morena morena tlo yo kgolo
2: ya ba o roma moshe o re betela se tshaba sa ka pe ya ke ha ke le tsitsi se ka tsama ha ke ka bula molomo wa ha
0: a o ne so mo gana modimo utlwile go na o no o reng wena ngwaneso Omonate ibilo ya thabisa ho monate ke thabo fela re ba ha o morena esale me ya borobong temana ya le shume ba tsebanga le bitso la hao ba itsepisa ka wena ho bane wena Jehova ha o tlohelle ha o tlohelle ba o batlang ke kopa o e pheta hantle molemong wa kutlwisiso ba tsebanga lebitso la hao ba itshepisa ka wena hobane wena Jehova ha o ba tlohelle ba o batlang titjhere Sutha a le hankgono mantshebo ke ba ha o morena
1: ba ha
0: mo re morena masisi
1: morena ke wena le bonelaka go bana go bonisa le sisilaka ka thuso ya hao ka di hamitseo ka thuso ya hao ka tula magala ba ha morena
0: re ba ha morena masisi
1: ka pontsho ngwane
0: amen ne so

tsena tsohle ka o fela dikolla tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tsenolo haolo ke mashume amabedi ke mana ke le shume le metso emehlano bao mabitso a bona a skibeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sebupinga samol Laboraro, laboraro, que la machine amarraro. Wili ferine. Ale campa la pata la di coloto. Ale tini. Le pata la di coloto. Ezwe se le mwase a fela. Ezwe mwase coloto ha sa fika asari. A gomme ngwana ngwana a sa re go thwe ke tlolata tšhelete o tsebe monga sekoloto o tlineile a se a sa re phasele a le ka mpala patala dikoloto re tse gantle odima matsatsi a magolo a mabedi masome a supile ka metso e meraro ke bopaki ba go setse fela matsatsi ane a masome a robong ka metso e meraro Emeri Bulani 92 days. Atinyane beke ona ke a mashume amane ka metso e tsheletseng. Ha thutu ya letsatsi lena e le ya diketetse pedi. Mashume amararo ka metso e meraro. 2033. E sale ke fihlile ha ntatai. Ke shumela PC ya fama. Lena non le monna tele bitu tenge fela selimela morning drive show. Emu ifo ona ki wabana ba kwali. Ke moshana ya ka di jala nga kwari. Eka sitana le avane le sotu. Tamila hamatala. A re tseditseng a thapelo gore kopanya jalo le mogana modimo ntate ntlhane a le ga ntate molo teko a qetella thapelo ya gae ka o bua dipuo tse monnate tsa manyoloile batho odimaphisi ya fama a re fela

ga ba bapala memmaretsidi a se a hla ngono matumo makara gale ka nka matshikitsane ntate moeketse coach hala makale mahla tichega suta aus le hata ka qetella jwalo ka ntate ga di go ya ba ka o fela wa rona ge ba mashume amararo ka metso e medi 32 amen 32 amen

nkhang se coaching ere ke tsamae ke hatele pele ka tsela le mogwa mo futa o e ka ngona bona ke ditsebisong tse akaretsang tsa mo E4 a ke tsaba ka pele mo hlwa ka ka mona ko re mo E4 bana ba gwale dikolo tsona diabu kala le shumele motse o le mong dikolo tsona diabu kala le shumele motse o le mong ho di ena e tlang di bulela hona mona St James Primary.

0: school uniform o ke ya mabatwa ngwane mong le mong wa gwale o lebeletse ke kopano e etellanga ya o etela pele ke kopano e etellanga ya o etela pele ngwane mong le mong wa gwale o lebeletse ngwane mong le mong wa gwale o lebeletse ha o ka sheba wa sheba morao wa ka sheba wa ka sheba wa ka sheba o tla bona go banna hona le monye ke so mmone ho ha le ka ga moifwa bana ba gwale ka mona fela ha e sala ga ke ngwana gwale ibile selemo ke sena se ya fela a itse ke ngwana gwale le ho lebea kapa ko nna ke itse ke ngwana gwale a ke go nala batho ba tshabang batho ba bang nalo batho ba tsabang batho ba bang a tsamaya a mongodisa fela a mongodise fela mongodise fela a ye ga go washe ba bona ga mothino ha mona le mo a mona le mo o kentswe jwalo ka haga ntho ya sa e batle o monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena bo so tse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mma yena bonnete o ya loya hai gore tsedintsa di siki a dikaka motho gore tsedintsa di siki dikaka motho gore di kaka motho o jwala morena masisi ga wa botletse bokwadi fela ka hlonga o tletse bokwadi fela ka hlonga mo jwale go ha o sheba o bona hili haikona e re ke hatele pele metsotso nyena e mashume a mabedi ka paitse ke sa tshwala metso tse mashuma a mabedi ka metso e merobedi ga tadi mme a monate ho re nyane a rona ya bohlano re pepesa sesotho ke se bea fashioning ke la boga go letsa tsinle re pepesa sesotho sona ke se bea fashioning tshaba se sa tsebe mo se tswang teng se ke be sa tsebe mo se le ba nteng le kgale ke letsa tsinle la maobane ha ke ntse ke tsamaya kae kae jwale ba ke jwetsa batho ba banga ka bohlokwa ba diboko ke jwetsa batho ba banga ka bohlokwa ba seboko hore hela wa tsa seboko se bohlokwa ho itse ba hore na o mang ho bohlokwa ho ba ne qetello nya qetello o tla qeteletse bila o kene mo o tla hlokwa seboko qetello nya qetello bophelong mona ha o ntse o tsamaya o tla qeteletse bila o kene mo o tla hlokwa seboko mme ha o sa itsebe e tla ba mathata ha o sa itsebe e tla ba mathata ke mane mo e tla ga o le tjena ke bona ga mona e file ka go fusiwe thifa mo mo a yeno e file le sekolena la o tlinga a e ka ga sela hai ye na banna ho ne puya hantle banna mo ba na taba di le tsamaya hantle mo ka tsela ene paetse mo ha o thutse o shebile bua o so fatafata o batla na ba nna taba di le tsamaya hantle mo ba he vale kutwa ho thwe batho bana ke batho bana ba seng ba hahlametswe ke tumelo ena ya bojakane batho bana ke bana ba seng ba hahlametswe ha holo ke tumelo ena ya bojakane jwala ha ba hahlametse ke tumelo ya bojakane o fihla kae kae mo wa seng a batlwa seboko sa hae ya e ba bothata ya e ba bothata re tlo o thusa jwangwe sa tsebe seboko re tlo o thusa jwangwe o sa tsebe seboko e e re re pepe se se so tho re se be fashioning re ne re re le ha ditumelo tsena di ntse di le hahlamela tumelo tsena le ha di ntse di le hahlamela ne di le hahlamela bonnete empa tshaba se sa tsebe mo setswang teng se kekebe sa tseba mo se le banteng le gale lebitso la ka ke Thapelo fane ke bulane lebitso ke Thapelo a inyalleng o ile ang ya Thapelo me ka pele ho tsohle tseo ke dietsang o tsebe ke be ile Thapelo ka pele ho tsohle tseo ke dietsang empa ke be ile Thapelo empa moetlo wa haeso ona o loketse go go phetha moetlo wa haeso ona ke loketse go phetha tshaba se sa tsebe mo setswang teng se kekebe sa tseba mo se le bangateng le gale ba itsenyelenyele ba ile kae wa tsaba ya kerekeng o ya bua ka tsa kereke ba itsenyelenyele ba ile kae wa tsaba ha ba ya kerekeng o ya bua ka tsa kereke a eh ba ile kerekeng ya fela ho ya bua ka tsa lebollo Omunate ibile ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena bonnete o ya loya
1: ke ho amarime ke phaphata go tswa ke ho amarime ke phaphata go tswa PC dimela hle mo gana thapelo budane ke bo ruti ya saka kwa ringe ya u dumedisa ke ntse ke go dumedisa bana ba ba sotho bo ho dumedisa nke motho a se khutlong kwa na wa thabana machache nke ke be ka ba ka hlolwa ke hlotse ka bona di thabatsa ya su di thabaki di bona ka pelo ke le mase go meja metala na ke bona popa ke bona popa nyane wa tseba ho dimo ho yana ho emela go wa ho emela le se u heme kolo ba ga ntwa ye nentse tunya di tshape ya tlase puri ye thabana ya gaza pa tangwana mo hlomo nyire shano e sa tlabe ilo montsha batho ba le shano ba motswa ka hama ma ba fatsitse le kopo kopo go pomba litse ba le tshanye re nyire tlase popa ye emela popa nyana thabaki di bona ka pedi di thaba di pedi magalo a mang Halo la popa ke tswile ka lona ke tswile ka thabana di mmela ke tlo ha eso kwana ke ga go mmela tsela ke wa manya ke gele ya tole fela ke le chanyetse ibile ke tlo ha eso kwana ntate ya nkomela jwa luka ngwana nyana a senyetseng lateng phatane ya phatla se phatla ka dikgatsa di motori wa di gomotsa matebeleng se di ya di ya se kang khetha ke itholetse le se nna le botsa ke batlang ke batla go kola phoko e ke ya go bana na heng le mphela ona ke fitla ke le ya paka ke ta ke hlelle ka rumatha ba tsapo na mo tlang ke file mona ke ke batla ke patela ha eso matla ke le tla ke le tshola bo se itsho la ina mantho ya pata hlo ka dinokeng le go tla se kurele tswe le tswe ma humo a ntwa bo di mapa ya mela tsitsi ya pula le ke bela ba la tlhola le khala ke pitsi ya la hanta mo ke tlola ka masenenteng ke tla etse mo se foga ma watleng kwa le ba hlamantseng ba mpotsa ke emi lwang ha ke ntwe ka ba ya mala khale mo hlangi neng jire mo ke ne ke botso ke thope ya mpotsa le bitswa ke mang mo kora ke tse ha nyana pele ke mo aga ba ke ke nna ntate le sibiri khutlwa se ya go ba sa ka ha mama matsela go go go go dimela mbatho ba ha e sole ba tla mba nna ke le ba tlisa ha ba le ba tla gafa potal le kwano o ja thaba tsena nne di ba tola nka be ke ba totse pulana se phakwa di bona ha bo mme kwana di ori se ori sene seng ke ka diba ka safofa ka yana sala ba uri montho ene nka ba nyeli di ori ke o ka khutlela ha e so mahlakeng
2: ya dumela ke ya tswana le go ya botshabe ho ba hlankana le go kirena le dumela dumela tola kola la tola machebe o di mo bana ke ya tswana le dumela jwa ba hlankana ba ga ke eme tsung tswelle te ke eme di fele ke bona o bua di baka ya ke tla bona materi ke bona mama e bana puyeng ke bona di baka tsa maka o teng ke bona tla se mo metsi ya khuang ka lenala ka pele pele ke bona materi di bana ke khutla ka pele ke ga mathu ya bo di ya go dumela ke khutla ka pele ke ga mogana di duma dumela tla di ya maru me mo gana bana ka pele ke se khutla ke matha ke bona ba thaba tshu ye me ntse mo kokotlo ka o di ma sehlaba bana mathebe ke ena ye me bujudi ye me wa hane tso go thibya ka pena o thibya ka mana o thibya mabuku ba tla ga phala di tshabato kolo ke ne hana ka mogafo e hana ka temane hana ka sekama kolo e hanetse go ribole ka e batla yo phaia mo kokotlo bana e o dumela tlase bana tsa kholo matamong kwana tlase mo tota bo tlase tlase mo metsi a kwang ka lenala ba pele di notsi se ditlwa mo di ntse mo di ya tshwana di ntse mo go go ba hlankana ma ho di a di etella pele ka fika tsa tlola bo di mata o tla fika tsa kwela matso seng itse a di fika te bang a hlobae tsa sentle bogoko ngwana mo gana ha kwa bala o letse a bo hlobaela bogoko bana ngwana mo gana ha kwa bala a bile pele ba nna di notsi se fika ditlola photwana o di mo sa fika ha makopela thabeng a tsela mo tuba tsana bana ga di a botsa fika tsa pa go letsa fela ka le fiki ha ma ho di fike le tso le tona di feta fela le marimeng kwana ha di a pota di tsebile di theositse ka sheba motse bua thuteng ya dikgang dilo tse ke tsena di lepelela ka fika tsa tlola boloing bo bogolo a tola le motseng itse a di fitlha moruja sekote baoki ba phasapasa ba utlwa dinotsi banna tsa ba otlaga makala jaaka tla utlwa dithoko di duma banna di duma matsieng di duma dithaba bosibu pula ena ka go kgetha dibaka mafafatsane a na ikentse mehudi a fafaditse tebang a fafaditse matsieng ga di ke motlangotlangwane motona go sang letiela boga go le ena e ntse le ba madi a ba ka goteng a nna galagala la dithota tse kgobiri ke tsena dieme dithota dieme re masapo a batho mafeteng ke ena eme bantu ikopane e ntswe leng re bona ga ba thupisana makaota ba ratana bana ba motho jwa le banna bantu entshe mo yao mosetlha ke go lwantsha dibata ke ena engka tsotlhe banna fang go ikwana nna ke sekile ka tshela batlhankana ba gatisa dipasa nna ke tshetse patlama ka tshela gampe batlhankana tsatsi dilo dikela banna itse a ke kgutla bamphaladisa maburu ka tla ka makala ya ke tla fitlha motlhetlhe dithuteng ya ke tla fumana kgaka difedile motseng setsetse pedi tsa go kgabisa naga itse a ke fitlha makaung dikokong banna ke bua ka teka teng dikokong ga fumana batlhankana fedidi o fedile le masimana wa go kata pina mo thampileng pina makaota kopanang lebele ntswe le ntle le bona letlhola mathata e dihele le bantue batho ba makaoteng ba moya o mo matlhankana o bone ga ba lwantsha mosebetsi be lwantsha tlala galala kgaola yaya ke le kaona
3: Yeah.

0: re ba ha more ngone iso
1: ke nei ndinga di tsotse halalela ke sekela la hlela di direla tsa lona pela dikolong e sere mohlomo ntla di hatakela ka maoto tsa ntso sekolo hela ho lona tsa le haro ba ha more
0: re ba ha more
1: na ma itumele ndi di
0: re le bohle me ma itumele
1: amen ntate
0: amen mama ri hle ntumele ke bole ke nke mama ri emo re ba ha more ngoleso
2: bona le boke Jehova yona ba hlanga ba Jehova ka ofela ba emen le busiu ka tlung ya Jehova emisetsang se halalelo sa hae matsoho a lona le boke Jehova Jehova a o tlonolo fatshe a le Sioni yena ya entse mahodimo le lefatshe ba ha o morena
0: re ba ha o more
2: ne mapule
0: re le botle me mapule ka hatsolo
2: amen
0: amen mamedi ere ke bole keng ke mamedi mo hle re ba ha more ngone so
3: ha mo se se le ba le motho ke ka mo tlhalo mo a ha tlhalo ke ding di to le le ha tlhalo ke tsitse mo ho le ka nka bona go tsi go bona go go go ba go wa tsheke mo ho ho le go nna bona ha ke le le le dipai ka ba le ntate o mo le mo ho ho ha e se le mo le tsi wa site ke ba ho mure
0: re ba ho mure
3: ke nna ba sai
0: ke ma pagi mo le re le bo ha
3: le bo ntate
0: thank you ngwanisa re ba ha o morena Moles re ba ha o morena a o bana pipi ngwane so hle ampa ga o wa e mi ka re ke me mantha bi sen hlope ngwane so re ba ha o morena
4: haleluya
0: amen
4: morena ya re bo tsile ka le ntle mo ha o ya ha ka mo le bo me ka jeno re re sa mesebetsi ya ha ya dilemo tse le kgolo tse seng di fetile bahlanka ba gao le bona se ya ba gopola ka tumelo ba phephile mosebetsi wa gago jale re kopa thapelo e e nang le tumelo mogao le lerato la gago ke se tsamaise ka ba gao morenare
0: ba gao
4: morenre
0: a lebogang kgono mankapo
4: amen
0: amen mamaritlhe metsotso e mašomo a mabedi a metso e meraro mo ge lebileng teng
5: bonnete metsotso e le shome re tadime ha monate horeng a ya bohlano ena khatiso ke ya la supa hweding a ya borobong selemong sa diketetse pedi le shome hweding le yona ena ya borobong ntumelle ke tla ke mathaka lebelo le potlakileng a holo ke tla ke o fe mantso ya o qetela a ena musuwe tabanga Isaac Modiko na kwa na tlwa hudima yena radio a thinyane ke nakwe yeo bophelo ba hae builo nkuwa ke batho
4: ka ditaba ya le bua tu
0: amen ones
4: makhuva mane
0: mama ri hleke ka motaba dileng ka teng hle e ko ri hleke kwa le ka yena bone nako ya sa le teng e mi ke mbeki so hleke re na temo di mampolo ke lona batho ba iso e ke ntse o le kane ya botlhokwa tlhe e re ke mpe ke kwala ka mahaufela mahauwe modimo ntate o ke o le boloke botlhe mme o le jage o ya mesebetsing le o kgutla o tswaga dikoloi tsa mabedi tseo le tlang go dipalama mme o le boloke o fitlhetse le kgutletse mahalona le bolokiwe kwana mahauwe ono ga o be jalo amen mamaritlhe ka o tshobolo sentse ke tshotlhe ke re ao banna nate modimo a mpolokele wena e ba le letsatsi le monate le tlhokang dikgathatso ya botlhokwa tlhe ke go wena o iphe kgotso kgotso ya go ke ya gago mme o seke wa batla go kwana batho ba reng ka wena bane ntho tseo di tla o jelela kgotso e botlhokwa tlhe ke gore o leboe batho bophelong ka lebala o leboa mamaritlhe ke ntse o lekana sea ka yana pinena tlhe gale ke tlatlata ke sa tsebe letho empa gwa nna go a ya ka fumola lesedi ade modimo o itse hantle ma tshikijana a le nteng kwa na mangatano hle nkiki ka bala pepping lo ja ke sa ka ka bala moyeng kona ke tla ke ya bala ka thoko ha e bitse go tsona ade modimo mpolokela lona
5: ketsi modiko ke kila ka ga fihla ka mono ke le moifwa bana ba kgwale ka selemo sane sa ketetse pedi mashume a mabedi a metso e medi kgwedi ne le yona ena ya borobong lebaka le teng le o ke harolanga bo sekana bona ka bona mafelo a kgwedi ena ya borobong mme mathabanga modiko ena ha fana ka ditebuo o ile a fana ka tsela le mokgwa mofuta we kanga ona ona mem mathabanga modiko a ga ke thabile bana ba gwale ha ile mona le ntse le hopola mem mamoeketse a ga ke thabile bana ba gwale ha ile mona le ntse le hopola mem mamoeketse
6: re mamoeketse
7: ka tsiki rona lena
5: Ake ke thabile ke thabile ka ba ka hopola ngwana ka mo wa le ngwana ding ke thabile ke thabile moifwa bana ba gwale selemonse fitileng selemonse ka pelo se fitileng hana o ile wa etsala ba monnate ibile ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ke thabo fela tshaba se sa tsebe mo se tswang teng se kekebe sa tseba mo se le banga teng le gale nomoro tsa mohala +26 5995 6 2121 9956 metsotsonye mehlano ke tadime ha monate horenya yane ya rona ya bohlano kgwedi ena ya borobong ka la mashume a mabedi a yona kgwedi ena ya borobong ka la mashume a mabedi a yona ke letsatsi le o thabanga Isaac Modiko a neng a tswalwa ke letsatsi le o a neng a fihla ka lona lefatsheng mona mme mathabang e ba o ya mane nokeng mane o fihla a mokola tshaba se sa tsebe mo se tswang teng se kekebe sa tseba mo se le bang teng le gale ne ke botsa motho e mong ke rena wa kena buang ka go moifwa bana ba gwale empa o sa tsebe ditaba tsa moifwa bana ba gwale wa kena buang ka go moifwa bana ba gwa empa sa tsebe ditaba tsa moifwa bana ba na o la ka tshuma wa ka batla gore na ntwe ke keneng ka ga yona king e tswa ka ntwe ke keneng ka ga yona ka pa tsheo la bo so e kena fela tshaba se sa tsebe mo se tswang teng se kekebe sa tseba mo se le bang teng le gale ba itse nyele nyele ba ile ka ha ba ya kirekeng a o ya bua ka tsa kereke a ba ile kerekeng ya o ya bua ka tsa lebollo monnate ebile ya thabisa go monnate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bo sotse ba fela gore e ba habo papa ke party e ba mma yena bonnete o ya loya o monnate
7: ebile wa thabisa wa leso
5: o monnate
7: ke thabo fela
5: mogana nkwane
7: gone ke go lokise mo ke la shumele motsorobong
5: e la le shumele motsorobong
7: e ya wa leso
5: ke na ditabeng he o tlwelelo lokisa ka pa tsho la iponela nthonyana ntshunyana fela ka ga nthotse tshuye na go le
7: a be ye ka paske ba la hle a go le ba sa tsebeng
5: o le gile khabane ya moshweshwe o le gile khabane ya moshweshwe ga ke iponetse le thebale na fela ka ga nthotse tshuye ga ke na le ditaba empa ke la ka iponela le thebale na ka ga ra nthotse tshuye na ka la le shomele metso e robileng a monno o le mo di 19 kala di shumele motse o robileng a monno le mo bo jwalo he botho bo jwalo bophelo ba itse nyelenyere ba ile ka ya ba ya kirekeng ya bua ka tsa kireke ba ile kirekeng a ya bua ka tsa le bollo ba ile kirekeng ho ya bua ka tsa le bollo ha ona ditaba o motse ha ona ditaba ka kgwedi Elek. Ere ke hatele pele. Ke fe mosuwe ntwa hae. Ere ke hatele pele. Ke fe mosuwe ntwa hae. Ere ke batsele thuto.

mo fu thabanga Isaac Modiko wi la saha ka la lesumele motso o robongwa khwedinya ya borobong a hloka hala ka la mashume a mabedi a motso o robileng a monno o le mong ha e ka mpa ba ke ne pile o ska mpa bona ntshwenya ha e ka mpa ba ke ne pile a hlokagala ka la mashume a mabedi a motso o robongwa kgwedinga ya boraro 2012 a nyala ka selemo sa 1994 me a sitswa ka ngwana wa letsibulo e leng a uti motlatsi ka selemo sa 1996 Atea sehlopha sa mo ifo wa tumediso ya dibaka mo Africa FM ka la leshemele metso e supileng di 17 kgweding ya pele 2001 hui sa 2010 ka 2010 aba aya PC FM mo yaba uthea muifo wa bana ba gwale lenaneng le bitswanga selimela laetswa ho tloa ka selemo seno sa aletsa ho tloa ka selemo seno sa 2010 huisa di 29 kgweding ya boraro 2010 mo a ilenga a gaoletswa ke lefu la sithunya a le maseru setupunga sepela le poqo chaba se sa tsebe mo setswanteng seke ke be sa tseba mo se le banteng le gale chaba se sa tsebe mo setswanteng seke ke be sa tseba mo se le bangateng le gale

0: hikahle wena ka phala hikahle wena ka phala o tla tshosa baiti etwe batho ba metsemenge ba ya thatolla bathati
1: selemela sports updates
0: ase se se otla nne bua le selelekela seno ke bonnete ba gore se kopanya bjalo nna le wena ka gara dihlotsa ditaba tsa dipapadi godima PC ya farm ya le kgotla la kgaso la gantatae lenanong le bitsitsweng ya selemela morning drive show le o isengwe na le lesedi la lona gore na gantlentle lenaneo le letlaga go kae ga nna ga tla ka lona he re ntse re le kapisana jalo ka morago re a tlhokagale banna sekampa ka fosa gwa bona nthonyane ntshwenyana ga e ba ke sa ntsane ke nepa gantle ka morago re a tloe mona Thabanga Isaac Modiko e ile ya ba motho ya mokalo ka sekonyela na ke molefi molefi sekonyela ai ke sekampaka empa he ke smondofia go feta mona ka mora smondofia ga ka banka nako e kae le ena wa kena jalo nkgono wa mafatlha le ena ga ka banka nako e kae wa kena jalo ga dikonelo le qhashasha joki o ile a nka nakonyana empa nako e seng kae le ena ke bulane ya godima selemela mme ke a tshepa bjalo gore o na le nalane ya gore na lenaneo lena le tlhaga go kae la tsamaya jwang tšhaba se e sa tsebeng mo setswang teng se ke kebe sa tseba mo bosele bang teng le gale ke letsatsing la maobane mo naga ya lesotho e ileng yankana bjalo le naga ya moroko mo teng ya naga ya moroko e ileng ya otla e ka sitana le gona o mmasola naga ya lesotho ka dintlha tse pedi gonoto dipapadi ne ntse le tsona tseno tsa AFCON e ntse e le go ka phunyeletsa go ka leba mme ga o sheba setlhopha sena sa dikwena ka mokgwa se neng se gailwe ka teng nomorong ya pele e ne e le Segwane Moerane Katleho Koyane Motlomelo Mkhonatsi Thabo Magele Re Thabile Mokokwane Thabo Lesewana Thabo Mafatle Neo Mokgatshane Motebang Sera Teboho Letsema e ka sitana le Thabang Malane e ne le yona first 11 yeo mongadi Bob Mafoso a ileng a lwana ka yona a thinyane ga ge sheba mane bentšheng go ne go dutenya mohlankana mokalo ka leduma mofoka e le sethibathibane risefe ya sethibathibane ga mmogo le mosousi ya tlholo Tshepotolwane Tlotliso Mapola Itumeleng Afalene Lehlohonolo Fothwane Koketso Gorejane Koketso Garejane Molefi Kuleile Tholang Makuru Bakwena Ramakatsa gammogo le Tshepanga Sefadi ka mogo naha ya lesotho e neng e tlamme ka teng bakeng sa o lwana ntwa yeo bakeng sa o lwana jalo ntwa yeo le naha yeo ya Morocco. Ka iphumana re ikentse wa. Hobane ha ona letho le o re tla iphumana re ikentse lona. Bonnete a ke ntse ke ya ka mahlo. Premier League e ntshitse jwalo fixture yeo e lebeletsweng ho bapalwa mafelo a veke yona e. Premier League e ntshitse jwalo fixture yeo e loketseng ho bapalwa bonnete mafelo a veke yona e. Mme yona ha o e sheba hore na e tla bapala jwang ka la tharo kgweding yona ena e tlang. Ha o e shebile hore na e tla bapala jwang ka la tharo e leng Moqebelo kgwedi ena e tlang, e ka re dipapadi tsena di tla bapala Moqebelo ka ofela wa tsona. Kore ha ke thotse ke di shebile dihlopha tsena, e ka re di tla bapala Moqebelo ka ofela wa tsona. Ha ke sheba ka mane ka saxophone Thejane, ke ka mane ka Leribe horeng ya boraro difofane e tla be eme e tla be e amoetse matshoga. Athe ka mona ka LCS e tla be e amoetse jwalo matlama horeng ya boraro. Ka mona ka kwetlisong ya sepolesa PTC horeng ya pele Villa e tla be e nkane jwalo le members. Ha horeng ya boraro e fetile jwalo ka metsotso e 30 LMPS e tla be e amoela majantja. A tinyane ka mane ka sekoting sa boswela pega le motho. Ke bua jwalo ka haga tsomose. Dipapadi di nne ka ofela. Dipapadi di nne ka ofela. Letsatsing lona leno ka mono ka hara tsomose. Horenge ya leshome ha e saletswe ke metsotso e leshome le metso e mehlano e otla. LDF e tla amoela setlhopha sa Manonyane. Horeng ya leshome le motso o le mong kapa horeng ya leshome le metso e mmedi ha e saletswe ke metsotso ya leshome le metso e mehlano e otla. Bantu e tla amoela jwalo Mzamani. Horeng ya bobedi ha e saletswe ke metsotso ya leshome le metso e mehlano e otla. Limko Mkweni e tla amoela jwalo setlhopha sa Dinare. Athinyane metsotsong e leshome le metso e mehlano hora ya bone e otla. Ke mo teng Dijabatho e tlang ho amoela Diodi. Ke ka mokgwehe Premier League e dipanneng ka teng ka la tharo e leng Moqebelo ona ona o re tlang go lebile. Mme Basotho ba na le ditaba tse ngata mabapi le dipapadi tsena tse di bapallwa ka mane ka ga tsoma sebagana. How yaba ha di sa iswa Setsoto Stadium hobane bjala ha o sheba dihlopha tse le banka mono ka LDF ke dihlopha tse batlang a di le ngata haholo. Mme ba kenya sa ho petetsana, ba kenya sa bodulo, Basotho ba ya bokolla ba re ike Premier League e ke be e shebile ka mokgwa leihlo le leng. Nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121-9956. Odima PC FM, ya lo khotlala ga sola ga ntatai. Go thewa hantle Avane Lesotho Hotel and Casino. Wena o ka reng? Ha re lumisana. Nna le wena, ha re lumisana. Na le wena.
2: Nkosi mfana tsela dibiti ke tla polena go na batho bana ga ba shapa jwa batho bana ba ya itaola. Ke magoto o mmona. Za bubuwe. Za go ntsha magoto ke bone.

0: ya le batho bana ba bua dipuo tsengata ka mokwetlisi wa tsaba bolo ya gona le ga ka ba ga lata mokwetlisi e gerenga o hlaha ha ke tsebena nka gena o hlao ka la nka ba ka ge batla mokwetlisi ya hlang ho kae gore ha ke tsebena e nka ka reng o hlao ka ge loketse o itukisa ge le naha ya Lesotho ge santsane ho le ho le mo go ya ngwana teng o monate.
1: I don't know what's going on.
0: PCFM. Here lo khotla la gasola hantatai o thewa hantle avane Lesotho hotel and casino kyatla
2: Selemela weather forecast
0: are se ba fela go na di lipilo lwa nga bakeng sa letsiare lena lo hodimo

Shabana kwa hane paetse nga ntlametso tsiki ya lemashuma ma bedika metso e tsheletse nga fela le sekoto re qeta one ya mokokotlo ho renga ya rona ke bua bolo ka ho renga ina ya bohlano wena ya kena nga ho renga ya botshelela haiba house o tsika tlung ho le ba mosebetsing ke tsiba hangata hore e ba kena nka nako tseno ke majuni ke machikilane a ke re le tshikile le hulu lona gale le thewetse le tshikile le hulu gale le thewetse le sebile le patrotsi ntate le nyolo sitse la theosa la bona hantlo re bo matshikilane e tla ba ntse ba fihla be le gore taba tsa bona di nepaetse ha ba house o tswe ka tlung ba nna ke mathata bonyane se le hlabula ba nna la ha ile hlabula tjena ba nna he ba nna le tshikilane ba nna le aparang combat ka teki anna hona le security company tseding ke le jwetseng hona le security company tseding tse ka reng ha o le tjena o ka ipotsa ho kana banna ebe monga security company e banna ebe ona hanne eng ka bana ba babatho banna ga o se ba combatena o fumela banna e sala puwa e sala puwa e sala puwa combat ha o go se ba mautu mmano bona go ngwanano wa motho go tseteki combat ka teki ai khona ye combat kateki ebe se re sheba fela ge a tshibanna ebe banna ke ya mogwa mofuta ofe mmane ye ebe banna ke ya mogwa mofuta ofe jale tsedi ntshola ditireke batho di ba tireke ga diketa ba tireka ebe ha di ba patale go nna tsietsi e ba kopaneng le yona bo majoni tsietsi e majoni a kopananga le yona tsietsi o ba matshekelana ba kopanang le yona kgwedi ke ena ya fela ke di fethe tsatsing le ke di fethe tsatsing lena kgwedi ya fela fela ke a o bolelela go na le ba tla gola bo di 35 ba ga ba santsane ba shebile bo di 35 ba mmathele o bo di 45 ba ga ba santsane ba shebile bo di 45 ba mmathele o bo di 75 ga ba ga ba fumana tšhelete eno ya bona yona eno e phoqang eno yona yenu ye tla ga wishe wa bona ga yena yona a chikane a se le challenge ya go e motho a ka qeta bophelo kgwedi ya qeta bophelo a sebetsa ngwana motho a ja a etsa ntho engwe le ngwe di ma challenge empa o tla sukola ngwana batho ho ifumana a sukudiswa ngwana batho ho ifumana empa le teng a ntse a lebeletse hore a ye mosebetsi a tsaba ha o ka wa hlwekisa gagafu yeo o le mang ka yona ha o ka wa hlokomela gagafu yeo o le mang ka yona ha o ka wa hlokomela gagafu yeo o le mang ka yona chaiya ha o masimo mo tla bona e tla ba e tshabeya ha o ka hlokomela gagafu yeo o le mang ka yona ga le batho ba bang ha ba se bana le hona bana le ditšhelete bana ba ka tlase bana a ha ba banna tse le o banatsa gore na e be na tšhelete eno nao tenne a e fumana jwang a sa lebetse go batho bana ba ka tlase bana gore be ke keteletse ke le mona ke bona ba qeteletseng ka bona ke ba mona moo ke leng ngwana teng a ba sa bannatsa le o banatsa a ba banna tse le o banatsa yo nna tsietsi o matshekelane ba kopaneng le yona oe tsietsi yo ma security a kopananga le yona yo nna na we anka ka bula mehala ena mona o ka kena meka le mehlolo mo anka ka bula mehala ena mona o ka kena meka le mehlolo mo tsietsi yo ma security a kopananga le yona.

ba ya phaphaphapha batjha haholo jwang ha kgwedi e fedile tjena o bona ba phaphaphapha batjha o ipotse gore na bena motho a teng manna o sa rekile le kogo sage ka gago lelapa banna ga e kae kaka wa phapha ga a tsamaya strateng mona ga a tsamaya tseleng mona wa phapha etlhile o tankile o tshwere jalo dibotlolo na e be na le dikoloto o se a dipatetse na e be banna le o sebetsana di a sebetsa ntho tse ye kapa ke bogare sebetse

le gona tlo uma gola ha re sebetse le gona tlo uma gola ha re sebetse metsotsonga e le shume le metso e tsheletseng a fela le sekoto ga tadimo ya monate hore nyane a rona ya botshelela re pepesa sesotho tswana bo nnete re se beya bjalo fashioning tshaba se sa tsebe mo setswang tenga se kekebe sa tseba mo se le bangateng ya le kgale ba itse nyele nyele ba ile kae ha ba ya kirekeng ho ya bua ka tsa kireke ba ile kirekeng ho ya bua ka tsa lebollo o ka fumana bophelo jwang empa o entse matsoho masoto a thagi ba papa papa ba tshabana bona ba eme dikoinza ditirata ha wa tseba ke embla waka ha le soto da ha wa tseba ona spane da ha ona spane mo na go fela nna ke tsamaya ke yena inyane Afrika borwa kwana ke lo bona go na ke zola jwang ha o go amosheba motho wa teng ha o fika mono Afrika borwa mono o fumana sa go tse nyoko ya pudi hlommo motho a teng a go amosheba o sa iphetotse ngaka Afrika borwa mono sa kotse nyoko ya pudi hlommona a ile ka lesotho mona ha ona spane a tloa lesotho mona ya ga ha fika Afrika borwa mane ha o go teana le yena o fumana bodi go bona bosobo mmamoile ka tlase ka mona bo fetuile sekete o tla sebetsa jwang o yentse matsoho masoto a tare.

ga e se ke pela lapeng. Ke ntho e ka jang heso le haka. Banna dihogo le bitego na le lebatha. Gobane dihogo di ka tloa tsa go kgopa wa wena. Ke tse mosadi ya mobega.

0: wa bona ha o ka tshabana ka lapala hao ha o le monna o tsentwen tsa batsha wana motho a nyetse ana le lelapa ka pa nyetse ha o go bona ke ne ka ga dintho tsa bana o ipotsa gona a abanna ya unka wena dude ke tsana le wena nen dude ke tle ke tsana le wena a butine o
1: na mo sadi ke mo na wang tsa go wa nyonya o ke tika mpola ya go sa na se ba mona
0: o tswa jalo
1: tswa jalo wana
0: banna taba di yang tena tsa metsi eme ngatwa ka etsa jwalo ana jwalo ere ke tsake tsa maye ke lebe ha e so tla sa thaba le pantsola ke re ke sebeditse tsa tsin la ka jeno nna le wena go kopanetsa tsin la hosane ha mogana modimo a ratile ke rata hantle mushimano wa ka hlale fo wa hamtuts ke le tebele mo le leng ona tenga na non le monate le bitsitseng fela thame so ya hanta tai o tenga mo go tite ba tswa molapo ka thapelo ye bulanga letsatsi o tlanyolwa le wena bua lo hlale fo wa hamtuts a santsa tsa ma monna te le bontate mtshaba ba tlo hlabolla ba tlo hlabolla ke la ka tshoka ga ke ntse ke tsa matsatsi nena ka hai hona le batho ba hlokang tlhabollo ba tsa bontate mtshaba ba sebetsa ka thata ka nnete ka nnete hona le batho ba bang ba hlokang tlhabollo tla mmona go motho eno wa kula motho eno wa kula empa yena ha ipone go wa kula empa ha mo shebile wa bona motho eno yena wa kula e o hloka tlhabollo ne go ntate mtshaba ba sebetsa ka matla a maholo o bona go taba tseno di a tsitsa santsa le teng ka kwano ka diphaposing tsa kgaso o tla go hlabolla ka kametsotseng ya mašwene a mararo lefapha la ditaba ke a tshepa ke a o setebelelwa jane ke a onka wena ke aong ka
2: wenaletswallwa
0: yela nkgono
2: tsamaagantle letswallwa o ska tang ka mono bolawa
0: yala nkgono ke be ka tang ka nkgono wa ka nke be ka letankela nkgono wa ka
2: spane ga se yo
0: mapisi ya fama ya lokgotla la kgasola hantatai ke ile ka nyala mosadi ya mosetlana kwete tshidi nna ke mmama tshidiso mahlo a matshitjala melo mo diphakanang kwa ka gana le tia motšhini ke seponono sa dikoti mahetleng se ba bonthe ya hatse ya kgolo le ya wa milione ke bala dikete maga ke tshaba selifega bontate ganong la hae mosadi ya ka o motlo wa mpheta nna ke nyetse thala bodiba ngwana ka o dula ka metsing ke a tswa ke a tsamaya ke le ba haeso mmala ge matedile bye bye.

0: babuyang tadi bulu. Kita jama ya nama China na lipipiti ya.
1: Kita muso iti kupatizi ngresi yo kupatalizi ngresi chua. Uwe mungu abatu ba kinsi lizo kupatalo msiwizosa osa sela ngoring ngoring. E gore o re o etsa sa o etsa re go mena o etsa sa ga. Ke re tamo se gena ba tlhile. Ke swabi. E gore o re no swabi.
0: Le ge ke le ke e. Ha ke mone mo. Le ntse le go ka o na ke reng. Ke ga ke mone mo na motho eno wa lo. O. O du entse lwang.
2: I think you need to prove it beyond reasonable doubt.

0: mamedi ka jeno ke letsatsi la mashume a mararu kgwedi e le ya Lwetse, mme ke laboraro bekeng ka jeno selemo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Moamedi, ke o dumedisa gantle ke le diphaposing tsa gaso kwano PCFM. Re avane mona momamedi, mme momamedi ge ke leboge fela Bishop Molapo ya qetang le bulela ka thapelo le thapelo bulane yane le hetsang dithapo tsena. Moamedi, ebile e le letsatsing la go qetela la kgwedi ena ya September, e re ga go le tsena ge ke re fumane tseo re o tshwaretseng tsona lenaneng lena la thagameso kwano PCFM. O mametse ka maqhubu ana 95.6 ke ga o le maseru, mafeteng go isa kuting 104.3, qatšha 104.1, thabatseka 102.9, mogotlong 101.1 ke ona maqhubu a o ka mamelang ka ona. Le ga o le ka ntle o naga o ka kena websiteng ya PCFM, www.pcfm.co.ls. re teng Facebook, Instagram, X le TikTok. Fumanea momamedi, lebitso la ka ke Tlhalefo Motutse, ke Moswati, ke mošhengwe wa Shabalala. Ke na le tebelelo jane ke na tla bantse a re balela ditaba ka gare go lenaneo lenang jalo ka ga e le laboraro tsena momamedi. Pele ge fetela ditabeng tse dingwe tseo ge o tshwaretseng tsona go seng gona momamedi, re tlatlhe re fumane tlhabololo. Ke sentse ke na le Mmelerato le ntate Motšhaba ka kwano ka kgasong ge batle ba re thuse tabeng tsena tsa tlhabololo. E tla re momamedi, ga re gatela pele ga ka ditaba tse dingwe tseo re tla dithetsa ge momamedi, ke tsena tseo go ntseng go bua ka tsona tse amanang le ditaba tsa gore na kamogelo ya bao e bang mamedi ba tla etsa dikopo tsa go ba mapolesa na ba loketse gore ba be le dintlha dife. Na momamedi, ga ge sheba ditaba tse dingwe thatu, go molemo gore motho a etse kapa ga go molemo gore thatu motho a etse. Ga e le mo sepolesa se se itlhakisitse, re tla ke re tlotla re tlotsa melao, re shebe ditsebi gore na di reng ka tsona ditaba tsona tsena. Ke tsentse ditaba tseo ge tlatla re dithetsa ge momamedi ga re gutla mona, empa e re re fumane tlhabololo e sa le o seng. Ntate Motšhaba le Lerato ba sentse ba le teng ka kwano, e re ke le amogele mmele ntate go seng gona ke le dumedise lenaneo lena la thagameso.
1: Ga le bona le motse a dumela ntate le gona go dumedise, ge dumedisa momamedi go jalo
2: Melerato.
1: Ge boetse re teng gape ke labogago jalo ka o se o tlhalositse. Lenaneo ke la thamiso mo re qalang ka tlhabollo pele, e le gore e sa le o sengwa letsatsi ge ke re fumane ditaba tse ka re thusang gore na bophelo bona ge ka bosheba ka tsela efeng, e tswe bophelo ba motho bo itshitleile godima gore na motho ka boyena o sheba bophelo jwang, mokgwa o motho a naganang ka ona o susumetsa tsela yo motho a tlophela ka yona. Ge ntse re le kgweding ena ya borobong eo re lakaditseng fela go tloa e qala gore ge ke re shebane le go fola gwa monna, gobane kgwedi ya borobedi ke mo ne ntse re sebetsana le taba ya go fola gwa mosadi. Tumela gona ke gore monna le mosadi ba fodileng ba ka tseba go thea lelapa le fodileng. Taba eno e bohlokwa gore ge be le kutlwiso ya gore ga monna a ka fola, mosadi le ena a ka fola, jele ya ba banyalane ba ka ba le lelapa le fodileng. Ga monna a ka fola, mosadi a ka fola, ya ba ba nyalana ba tlo ba le lelapa le phetseng hantle. Empa jele ga monna a kula mosadi ena a fodile, kapo mosadi ena a kula monna a fodile, ke a o tiisetsa gore lelapa leno ntse le tlo ba bothata, mme bana ba tlo golela ka ga lelapa leno ba tlo ba tsietsing. Ge kalile fela mo ge neng ge shebana le taba gore monna gore a tle a fole o lokela gore a se itlhalose ka dintho tse a nang le tsona, a se itlhalose ka dintho tse a fanang ka tsona, mme monna a boele a sebetsane le gore a ke a itshwarele. Gobane ge ge na le go etsa diphoso ge le banna ba bangwe, jalo o fumana gore diphoso tsa rona di a re ja, e be re qeteletse ge ka etsa diqeto tse fosaetseng gobane fela re sa itshwarela. Ga boela ga sheba gape Mmelerato bekeng ya go feta, ge buile kang bekeng ya go feta
2: gore ntate o ntsena le monyetla gore a ka ngwala stori sa gae botšha, nalane ya gae botšha.
1: Yes, ga re monna tsena kaofela o ka boela kana ko mo no itlhalosa ka tse o nang le tsona o no itlhalosa ka tse o fanang ka tsona jale le diphoso tse o di entseng o itlhalosa ka tsona jale o qeteletse o fumana hore o phela o sna khotso ho itshwagele mono re boetse gere go ka o imolla ha o itshwagela jale mona mo songola nalane ya ha o botsa mona mo songola chapter ya hao ya bophilo botsa o ka
0: re fela o ntshwagela fela na le motshaba e tla re ka moga thekiso re tla tla re tswela pele
3: se o thotse mangolo a hao a tsa thuto jwale ke nako ya ho botsa dipotso tsa bohlokwa ho rarabolla diqaka tse amang lefatshe le ho bopa bokamoso lefapheng la hao ikopanye le ditsebi dipatlisisong ba thekgwe ke dikakapa ka botsamaisi ba maemo meahong ya boemo ba lefatshe le menyetla e etsang phapang bophelong dikopo tsa masters le doctorate di se di butswe iphahamise ka Northwest University kenya kopo websaeteng ya Northwest University it all starts here
4: Eh bana mo jangena du. Molato wa nka di gaftini tse thago le botlolo ya metsi. Molato ke.
5: E bile ke go bale ho ka di ma ambogela.
4: O ntse go ya ho kae wena mona?
5: Ke hola da tshelete yo ntate a e romelletseng go tswa Afrika Borwa.
4: Ke hola da tshelete ka di gaftini tse tletse mmale bota. Di to ha mmale pelo fihla mo. Lo go ntate wa ha tsiba ka go romela tshelete ya jena ka mpesi. O ntse o le la bemmo. O dula se gaftini se no re ja mjana tshelete ya jena ka mpesi.
5: Hele o ya hantle ntate mo. Lo bona ja tseba ho botlo ding ka ka ho fa.
6: Go hela ho sokola, beng ka wena se ba ka ho romela tshelete ba le ka ntle ho na. Ebe e kena ka hara account ya hao ya Mpesa. Ba ka ho romela tshelete ka Mukuru, Mama Money, Maizaga le Hello Pesa. Vodacom Mpesa, changing lives.
0: Mame di re hatela pele re ntse re na le mele rato le ndati mchaba. Metsotso ile shumele metso e robedi re fraletse hora ya bo selela. Hari boele re tsola pele hape na di mchaba chapteraga o re hona le ntho e ngwe le ngwe na le nako ka mogotswanang motho e molemo o ka etsa hala gore maobane e be o ne a phetlile le qhephele itseng ka jeno o sale chapteraga nyeng
1: bo philo ba rona hantse ge bophela ge ntse ge ngola buka bo philo ba rona hantse ge bophela ge ntse ge ngola di chapteraga jele ko rena o so le chapter mang me jele gege haiba tsela o phetseng bophelo ba gao ka yona go na le chaptera tse e reng wena ga o di bala kapo batho ba di bala ba fumana gore ke dichaptera tse bodutu ke dichaptera tse e seng monate tse sulafaletsang motho gere o ka boela wa e ngwala botšha ke taba tsa gona tsa beke ya go feta mme letsatsing la ka jeno nate motutsi ge lakatsa gore ge ke re bue le monna gore banna ga re emiseng go itwantsha ha re emiseng go itwantsha go itwantsha ho lemaditse banna ba bangata motho ya itwantshang ho fapana le hore a fole jele ebe o tlokula o feta jele ho itwantsha ono wa ukwa ha itwantsha a itematsa o ipakela bohloko bo bong hape e tlo ba bohloko hodima bohloko ha e ba fela o itwantsha o ba kgahlanong le wena o sokanana hore na bophelong ba gago a ke re nete motho utse bophelong mo ge na le gore ka nako nngwe ge bile ge sa tsebe o fumana gore re ba le dira jele dira tsena di mosebetsi wa sega ko go lwantsha mosebetsi wa sega ko go se o hlole mosebetsi wa sega ke gore se o timetse mosebetsi wa sega ko go se utswetse mosebetsi wa sega ko go se o tlhabe a na le wena monna o tlo itlhaba o tlo ikutswetsa gobane ba bang ge ikutswetsa kgotso go ikutswetsa kgotso ka gona ge ka go nka e le tsela ye nngwe ya go itwantsha ga ebe o ne o na le one le two le three jele o tlo ikutswetsa tsona go bolela gore ga o sa tloba le tsona nna o ntse o sebetsa molemong wa gago go itwantsha e ka ba gape-gape gore ka nako nngwe o le monna go na le phoso tseo o di entseng ka nako nngwe o itshitetswe wena ka nako nngwe o setetswe batho ba bang jele ko gore na ga o so eleletswe gore o itshitetswe kapa o setetswe batho ba bang na temo eo o tlo e sebedisa go ikaga kapa o tlo e sebedisa go itwantsha mme re mona gore gere emisa ho itwantsa ho bane ho itwantsa ha ho molemong wa hao me le gato o ka reng
2: ke le bontate mchaba e hlile bontate ba lokela ho emisa ho itwantsa phoso ha ise tsa hetse ho bohlokwa go ho ela hloko ho re na ntho e ke yentseng e molemong wa ka ya mboloka ya ntshireletsa kapa ya itwantsa hobane le bebele ya tsho ho John chapter 10 verse 10 e re sega ha setle ha iso go tla utswa ho timetsa lo ho hlaba empa yena o tlile o rebele bophelo ka ofela empa ke rata hona qalo mona mo bontswang hore sega ha setle fela ha itlo ha iso ho utswa lo utima lo utimetsa so ha o le sega o ka ba sega sa ha o le pelo ka ba sega sa batho ba bang so ha o le sega ho wena e hlile o ka ipolaya o ka ithlaba o ka ithlotha dintho tseo dietse ditsong go dietse bophelo ba hao di be bonolo jole bontate ba lokela ho yela hloko hore ha ba itwantse ha sebetse a gahlano le yena empa o sebetsa molemong wa hae ho sa tsotelena ho soetsa hetseng a ele hloko hore taba ke yena e se le teng ke sebetsa jwa molemong wa go ke nne ke ipoloke e se ka keteletse e se e mobeile a sa ukwa a e iseya
1: yes
2: and
1: how children melegato o qotsa le lengolo la Johanne e re ke qotse lengolo la Matthew gaolo ya 12 temana ya 25 hona le taba tse kgolo mono tse o Jesu a buang ka tsona tse o gelakatsa monna a ke a dinkemo fao a dule fatshe a shebe bophelo ba hae a emise hang hang la dem dutse ho itwantse hobane bebele e re bukeng yo senke ke buile kana e re engwe le engwe e a go haneng ka hare ho yona e tlawa le motse ka palelapa le leng le leleng le a go haneng ka hare ho lona le keke la ema Every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand.
2: It will not.
1: Mona reka bua le mmuso wa Lesotho, reka bua le di party tse teng tse re bonang tse di agwana. Ha fela party e itwantsha go tloa ka hare, party eno e kekenya ema. Party eno e ka qeteletse e wetse e ka qeteletse e tlo hlolwa ke dikgetho mmuso o itwantshang lona o tlo ba le mathata ke le batla ge tlo se mmusong ge tlo se motseng ge tlo se ntlong ge tlise monneng ge tlise motho hore motho le yena ha qala a itwantsha ho tloa ka hare monna eno o tloa monna eno a kekeng a ema mme re go wena monna ntwetsang hore o sitwe ho o sitwe

0: e ka ba mo sebetsa mo ba sebetsi mo ba lwanang lwena kana ko nwe ka phoso tsa hao e ka ba mo monga hao mo sebetsing a lwanang lwena kana ko nwe ka phoso tsa hao jwale e ka ba batho ba bangata jwale bo so nka pokello ka polenani la batho ba e ka ba mba o lwantsa ana batho ba ba le shume ba o lwantsang o tlo fetwa ka golo ya motho wa bo 11 wa batho ba tlo lwantsa ha batho ba le shume ba o lwantsa lo wena o eketsa palo ya batho ba o lwantsang ana o tlo phela hantle kelelo ana o tlo phela hantle o itlokometse wena ana o tlo phela hantle o hlokometse mofumadi wa hao na o tlo phela hantle o hlokometse bana na o tlo phela hantle o hlokometse lelapa na o tlo phela hantle o hlokometse boikarabelo bo bo fuwe mosebetsing wa hao na o tlo phela hantle o hlokometse bophelo ba semoya sa hao ha o fetwa ka golo ya batho ba o lwantsang melagato
1: ihlile o ska jela patche o tlamea o yemele sa kore la ga o ska ba ka golo ba batho ba o lwantsa me ya pele ke gola motho tlamea o ga ithuto gona hantle ke entseng ha ke go lwana o bane bothata ba be se boleteng jwa le motho tlamea ile hloko gona hantle ke eng ene e ke yentseng e etsang hore batho ba lwantse
0: le
1: nna ke itwantse o tlamea o tswa gona ho etsa etseng lo gona ho baneng ke fihlile jwa mo ho baneng taba ye yetsa hetse ho ba jwalo ntwa ise le teng lo gona na ho la ba le matshwao mohlomongwe ile a bona ba ha dinthontse ditse hala gona le nthotse fetang tse ka reng e eskaitse ibe ka nokong motho ke teletse a yentse jwalo o yele hloko gona hantle ke matshwao feng a ile nga fete ya ba ha wa yele hloko ka pa wa ignore hape bene neng wa sho gona taba ye ya me bomang e ka nna ba etla ba bana etla ba molekane etla ba sebetse mmoho etla ba ma qetelong ya tsa tsufuma no le wena motho a yentseng yo a mme gantsi re bua fela ka hore na ha bothata bo se boleteng o tlamea ho ile hloko ditaba difeng ho bane sepheo ke hore le ha bothata bo se boetse hetse o tlo itshireletse o tlo ska qetelletse o itwantshitse jwalo ka batho ba tla e ba o lwantshitse ebe neneng o yela hloko lo gona hantle jwa le boemo ba ditaba se boleteng ke nyeng ka ka yetsa nye fapaneng ditaba e seletsene jwale ke se ke tlamea ho etsa jwang ho fapaneng ho re taba e ke ilukise bana ditaba le teng ha di shebui fela ha taba e setsa etse e tlamea hore e lukiswe ho buwe ka yona e sejetswe ha se nthong lengwe e itshebetsa jwale ha ba re sebetsana le hore motho o tlamea ho itshwarela o tlamea a tsebe pele hore na hore a ska itwantsha ho no ho etsa etseng a utlwisise taba yeno a utlwisise hore na ditlamorao tsa yona ke dife e be neneng o sebetsana le yona
0: yes e bohlokwa taba eno ge qetelle ka motsotso ona o le mong ge ya ditabeng ka hore fela ge lokela ge tsebe hore na ha o ka etsala ho khomentwa pakeng tsa hao le wena ntwa yeo ge rarolla jwang ha re khutla ditabeng ge tlo bua ka hore na ge rarolla ntwa jwang e khomeng dipakeng tsa hao le wena ge a lebo
2: Ame dire ha ho le tsena fela he re hlire ditabeng e re re tlotla re balwa ditaba tsena ke tibello jane tsa metsotso e mashume mararo ka mora hora ya bo tshelela a go re nke ke dikelele mona fela he mo mamedi e tle re ha ho ne pa hetse re tle re tsebe o tswela pele ka ditaba o santsa le teng ka kwano ka gasong tibello jane ho re a tla re balle ditaba e re ke etse tsena fela mo mamedi
3: mara no mosheshe wa pele Le ba bane ga se letsa le bona ba sietse ba sotho ba ka jeno na ha e manoni e metsi a mangata e le tsatsi le moya tse hlokileng e kgahlehang ka matsarang ka tsarang empa bana ba sotleile ho feta ditšhaba tse ngata tse kekeng sa lekanga le le sotho ka manoni
2: Mamedi tsa metsotso e mashume mararo ka mora hora ya botshelela ditaba. Tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho mo mamedi tsona o di balwa ke tibello jane wa. Mamedi ha re fumane ditaba.

ke le ba mutse mo ba medi dumela sepole sa se re se mehlaleng ya ho tshwara melaelwa polaong ya panyane phiri le nga tebohotsholo ya ile nga nyamela le gotla kgweding e fitileng sepole sa se re se phethetse ditlhophiso tsohle le Afrika Borwa ka sepole sa sa yona ile mo wa se belaelang a ipatile teng tsholo o ne a bolae phiri a motsekisa hore o mo hobositse ka le reng o rwetse dieta tse mpe ba le dithabaneng Maseru mo wa ileng a mo lelekisa le ha a se a balehetse malapeng a haufinyane a leka o kopa tshireletso. Ho tse ding nyewa eo ho yona molaodi wa seswele wa mehleng Tladi Kamodi a qoswang le masole a mang a mahlano ka ho qhomisa dibomo lapeng la eo e neng e le kgarebe ya tonakgolo Thabane Diabelo Ramohodi le kgothatso Tshwana ka Pherekgong 2014 e se e tla mamelwa lekgotleng le phahameng ka la 26 kgweding e tlang. Lehlakore la mofapatlhogo le kopile lekgotla gore nyewe ena e tshetšhiswe ka lebaka la bosio ba moatlhodi Charles Hunge. Ba nang le seabo ba ipiletsa gore go matlafatswe melao le ditsi go ntlafatsa ponaletso boikarabelelo le go kenyeletswa ga botlhe ditšheleteng le matsholong a dipolotiki Lesotho. Boipiletso bona bo entswe kopanong ya pele ya boemo bo godimo ya bankakarolo ba ditšhelete tsa dipolotiki le matsholo e tshwerweng tlasa lenaneo le e kenyeletsang botlhe. Motsamaisi wa lenaneo la mokgatlho wa matšhaba o shabaneng le puso ya setšhaba ka setšhaba lefatsheng International IDEA Mofumadi Mantebogeleng Mabetha o itse ditšhelete tsa dipolotiki di bohlokwa ho netefatsa dikgetho tse tshepagalang le tse fumanegang ho bohle. O itse lenaneo le boetse le shabane le ho eketsa seabo sa basadi, batjha le batho ba nang le bokoa le dihlopha tse senang boemedi ka ho lekana. Komishonara ya IEC Dr. Tjhelete Monyane o itse dipuisano le tla shabana le melao e laolang ditšhelete tsa dipolotiki go kenyeletswa ditšhelete tsa mekga tlelao ya ditšhelete ponaletso le menehelo. Moemedi wa dinaga tsa Europa Lesotho Medsuna Gran o itse ditšhelete tsa dipolotiki di ama gore na ke bomang ba ka kotšhisanang lehlokwa le gore na mantswe ya setšhaba a utlwagala ga kae. O itse puso ya setšhaba ka setšhaba ga e a lokela go felela letsatsing la dikgetho fela empa e dumelele baagi go tswela pele go nka karolo diqetong tse amang bophelo ba bona. Lenaneo le sebetsanang le ho thusa dikgwebo Lesotho LEAP le ntse le buletse batjha menyetla ya ho fetola mehopolo ya kgwebo hore e be dikgwebo tse tsitsitseng ka ho ba tshehetsa ka ditšhelete, kwetliso, disebediswa ka setana le boeletsi. Lenaneo lena le ikemiseditse ho rarolla tse ding tsa diqholotso tse tobaneng le borakgwebo bao e leng batjha ho kenyeletsa kgaello ya ditšhelete, ditsebo tsa kgwebo le mebaraka e tshepahalang. Ya unne molemo lenaneong lena Mofumadi Manapo Sekonyela o re kopano ya LEAP mo file lesedi mabapi le ditlhoko tsa ho fumana thuso ya ditšhelete mme a eketsa boitshepo ba hae kgwebong. Mofumadi Mamosa Lebusa mohwebi wa dinku ena o itse ditšhelete, kwetliso, disebediswa le boeletsi bo a bo fumaneng ho LEAP bo mo thusitse ho hodisa kgwebo ya hae go feta methati ya pele. Le pire tshehetso ya yona ga e shabane fela le ho thusa batjha ho theha dikgwebo empa e boetse e reretswe ho ba fa monyetla ya ho iketsetsa mehlodi ya tšhelete e le mesebetsi le ho kenya letsoho kgolong ya moruo wa naha. Ho tsa matšhaba, Motlatsi wa Komishonara ya Sepolesa Lefapheng la Thibelo ya Ditlolo tsa Molao wa Afrika Borwa Shadrack Sibiya o re a keke a ipolela le molato wa diqoso tsohle kgatlhanong le ena. O tobane le diqoso tse hlano tsa tlhekefetso ka motabo, kgwebisano ka batho le ho kwetlisetsa ngwanana ya dilemo di 16 diketso tsa thobalano. Sibiya o boleletse lekgotla gore ha a ikemisetsa ho ipolela a le molato diqosong tsohle kgatlhanong le ena ebile o kentse kopo ya beile lekgotleng la Mmaseterata. E ntse e le karolo ya kopo ya hae ya beile, Sibiya o lebeletswe ho ya kopanong ya kgalemo ya SAPS ho tloha ka la tshelela ho
isela robong pudungwana kopo ya hae ya beili tshe se ditse ho la bone ho sa le jalo le bitso la sibia le selile la hlahella dikosong tsa bobodu ka hare ho sepelesa mo aneng a qoswa ka ho ba le seabo ho tlosweng ha didokete tse lekgolo le mashome a mabedi a motsho o mong ho sehlopha sa dipatlisiso tsa dipolao PKTT ka ha ile a latola sena ka pela komisi ya Moahlodi Matlanga. Ho tse ding, mokgatlo wa lefatshe wa dijo WFP o hlokomedisa ka mathata a ntseng a eketseha Ethiopia nakong ena eo dithuso haholo tjhelete le tsona di ntseng di fokotseha. Mokgatlo ona wa matjhaba o bolela hore phetoho ya boemo ba lehodimo e bakwang ke El Nino e mpefatsa maemo le ho feta haholo dibakeng tse kgolo tse kang Tigre, Amhara le Afar. Le hoja ditlhophiso tsa ho fana ka dithuso tsa tshohanyetso ho batho ba ka bang lone la halofo ho qala kgweding ena di ntse di tswela pele, WFP e hlokomedisa hore mehato ya yona ya ho thusetsa e na le halofo ya tjhelete e hlokahalang. WFP e bolela hore e hloka didolara tsa Amerika tse dimilione di 250 a motso mong hanghang ho tswela pele ho fana ka dijo ho fihlela selemong se tlang, empa tlhokahalo ya botsitso le dikgohlano di mpefatsa maemo a le ho feta. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Lekwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ho isa ho bata ho seng hona ka moya o fokang o le bobebe ho hlaha Leboya Botjhabela. Ho ka lemellwa hore lekwahele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho phola, empa ho bate dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho eba mahareng ho hlaha Leboya Bophirima le Borwa Bophirima. Ho na le monyetla wa diperesente tsa 20 wa mafafatsane mona le mane a ka kgamang le diaduma dibakeng tse ka Leboya le bohareng ho naha. Momamedi, ditaba di fella mona, mamela tsa Senyesemane metsotso tsa Sesotho. Tshwarelo momamedi, mamela tsa Senyesemane metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.

0: ega bana ba ke ba mang ba ntse ba bua ntse ke bua ke tla itsamaya na machina na le tsipetsa
1: tshelete ya mmuso e tsipe go patetswe ntho e siyo go pataletswe ntho e sa isiwang o e mong wa batho ba kentseng letsogo go patalwa mosebetsi o sa felang oreng oreng ke gore o reng go etsesa re kgomente go etsesa kae tšhelete ya mmuso ke na e batleile ke swabile ee gore o reng ga o swabile
0: legekeleletse eng ga ke mmone mone le ntse le nkutlwa gore na ke reng ke re ga ke mmone mona motho eno wa lona.
2: Mamedire ke le bo hetwelo jane ka ditaba tsena tse wa qetaone ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela ere ke rekise retlegetse ba ho hatela pele ka ditaba tsa rona hemo mamedi ke ke retla ka mona ka magaleng herbal products magaleng herbal products ela hloko hemo mamedi o re ditlolo tsena tsa magaleng di buleng bo hodimo ka thako e tlase e kgone hang ditswakilwe ka di ole le legala le ntlafaditsweng mme lekgala lena ke lona le isa le le tshepelwa mabaka a thata a go phekola malwetse a letlalo go tloga kgale-kgaleng magaleng petroleum je le boetse gape hemo ameditswa kule ka dikole tse ntlafaditsweng ya ngobela letlalong la gao e tsa gore letlalo le be letle le be bonolo le be boreledi le tlake e thibela makhuthantšha ditlhabela mafafatsane le mathata a mangwe a letlalo ditatamoloko jwalo-jwalo gape e thusa bakeng sa serame ka ga lekgala lena le na le makgabane a go phekola itlwaetse go tshasa matsogo a gago kgafetsa le kgafetsa ka magaleng petroleum jelly neng le neng ga o qeta go tlhapa matsogo e sebedise maotong le manongeletsong sedisedila o etse ore lekgala lena le mafura a thopothele letlalong e sebedise leseeng gobane e tswakilwe ka lekgala le diole tse ntlafaditsweng tse molemo bakeng sa lesea la gago le tlotse ditono nako le nako ga o qeta go changea leleiri mme o tla bona phetogo e thusa gape go thibela ditlapedi mosolo mafafatsane le mathata a mangwe a mangata a letlalo a tshwenyang bana le ga bana ba kutile magaleng e ba thusa go thibela lešwata le go tlhokisa letlalo la tlhogo momamedi sebedisa magaleng moriring ka ga lekgala lena le tlhokisa letlalo la tlhogo le thibela go fefoa ga moriri moriri o gola o teteane ga motho a kutile a sebedisa magaleng gore letlalo la gae letle le dula le tlhokile le le mongobo e thusa gape go thibela le lešwata le ga letlalo la gago le tšhisitswe ke dichemical sebedisa magaleng petroleum jelly e sebedise le go kgotlisa di-hairline tsa gamo kopanya magaleng petroleum jelly le e magaleng herbal cream go nolofatsa moriri wa gago teteane thusa mo ena e ntle gadi gagolo bakeng sa natural hair bontate le batlhankana qalelelang go sebedisa magaleng moriring moriri o teteane le gabe ka di-haircut tse clean tse stylish magaleng petroleum jelly e botlhokwa bakeng sa lelapa lotlhe bana masea le batho ba bagolo ba ka o tshwana ga o tlhoke go reka ya bana ka thoko one size fits all ka ga e tswakilwe ka diole tse ntlafaditsweng ya ngobela ga o tlhoke gore o kgwathe gagolo ka goo hemo mamedi e dia gore e tle e fele mme sena se etsa gore e boloke tšhelete ya fumaneya gotlhe di-wholesaleng le mabenkeleng ka go naga ka kwano momamedi ga o batla magaleng petroleum jelly o ka letsetsa dinomoro tsena tseo ke o fang tsona kapa bakeng sa ditlhakisetso tse fetang tsena 5897 4880 5897 4880 ke tsona dinomoro tseo ya momamedi o ka kenang go tsona o ka etsa WhatsApp kapa o ka letsa momamedi gopola gore ga e se magaleng ha se yona
3: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
4: PCFM your pulse our beat.
2: Mamedi re ha re le metsotsong ena e le shomele metso e supileng fela pele re fihla horeng ya bo supa re tle re hatele pele ke ntse ke na le mmelegato mo go leng tateng motšhaba ka kwano ka kgasong mo hemo mabedi tabang di kadile mane mo gothweng monna o lokela gore le yena ka mokgwa o tshwanang a ke a fole mme he ntate motšhaba o buile le mmelegato mona ka ditaba tsa gore na go botlhokwa go le go kae go phetla leqephe le letšha mme o seka ba ware bophelo ba gago bo felela gona mono mo o ka wa gopolwang ka ditaba tsa kgale tse o neng o di etsa le wena tseo hemo mamedi o ka thweng di ne di hlile di sa o thabisi empa monyetla o ntse o le teng wa gore phetogo e ka tlisa phetogo nadi motšhamo
5: ga leboa lale mothutse e jalo taba eno mme ya bagege ga re gutla ditabeng ka obane re shebile le gore monna emisa go itwantsha ntwa eno e pakeng tsa gago le wena e tlo o senyetsa di-resource gobane ntwa ka bo yona ntate mothutse e turu sheba ntwa e pakeng tsa America e kopane le Israele kgatlhano le Iran na e turu ga kae tshenyo e e bakileng
2: ebile
5: e mosebetsi go nyotobetsa moruo
2: ga ke re e tshwara mo o fela ntate motšhaba a tlatla re kena go yona metsotso o mo mabedi le šome le metso e metlhano pele re fitlha goreng ya bosupa ka rekisa re ya gotlha
6: gangata re a tshwenyega ke dipelaelo le mathata gagolo ga gatelelo ya go tlhoka tšhelete e re imela senya game letshego le teng go tshegetsa go bontsha tsela le go tataisa go fitlha bokamosong bo ganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoga ga re nke pale ya dintle yoo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshegetso ya letshego o ka fumana mokitlane go fitlhela go 700,000 maluti mme ditoro tsa gago tsa qala go phethagala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ga o etsa kopo ka jeno e se taba ya go ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba gago go aga motheo wa bophelo bo e sale o bo labalabela gore na ke go qala kgwebo kapa go phielela thuto e e phagameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letshego.com go etsa kadimo ka jeno kapa letsetsa 2203-1017 go fumana thuso re baadime ba tšhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho go na le melawana le dipegelo letshego improving lives
7: na o motšha ya dilemo di le šome go fitlhela mašome a mabedi a metso e mene nka qeto e e nepaetseng ka bophelo ba gago ka go letsetsa nomoro e e sa lefelelweng ya 800-111 go bua le motho ya a tla o thusa ka kgatelelo ya maikutlo tlhekefetso tlhabollo tshebediso e mpe ya tai le dithetefatsi bogatšhane bo dilemong tse e tlase tshwaetso ya mafu a dikobo HIV le tse ding tseba gore ditaba tsa gago go rona ke le konutu se ka salela morago thuso ya mahala e teng re a fumaneha go tloa manta go fitlhela la bohlano nakong ya dihora tsa tshebetso letsetsa 800-111 o emetseng hashtag hopola bophelo bo tla pele molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa America
2: mamedi ye re ntse re tswela pele le ntate motšhaba leme lerato ka ditaba tsa rona ntate motšhaba o ne o le mona mo o ntseng o tlhalosa gore na se loketseng gore se etsagale ke sefe ntwa e mosebetsi gape e nyotobetsa moruo
5: ka nnete jalo ntate motutse jale wa bo se o nagana ntwa e ka gare go wena e lwanang kgatlhanong le wena kore mo wena o ifutuetseng
2: fela ga re ke kapa nnete e lwana le lešano kapa lešano le lwana le lešano
5: oka lebonate o butse putso e ntle ga o ka mohla nnete e lwanang le nnete kapo lešano le ka lwanang le lešano ka nako tsotlhe ke nnete le lešano e le gore ka gago wena ka mono ga ntwa e tsoa o itwantsha tsamo sheba gore na wena o letlhakong la nnete kapo la lešano jale o tlo o sheba gore na o maatlafatsa letlhakore le feng gobane qetelo ya letsatsi ntwa eno e tla tlameya gore etse jwang e fele but ntho e motlholo ke ya gore ga e tlo fele e re ke o ise mangolong o tlo bone gore na e tibile ga ka e taba ena ga re shebe buka ya bagalata buka ya bagalata e boetse e tswela pele o bua ka ntwa ena bagalata ke gola ke chapter 5 verse 16 verse 16 ho isa ho 17 ke go ya ho isa ho 18 o tlo ukwena yona ereng o tlo bona hore e hle ntwa ena e tibile ha kae ibile e ya mama fapafi jolo ka se ke bontsitse hore na ntwa e mosebetsi ha kae e di tshinyelo di kae e di a moguo ha kae monna ha qala a itwantsa o bo so hopola hore na monna o matla ha kae o so sheba potomane tsa o sheba popo ya ho fela jelo wena o lwana kgahlono le wena na ha o futua o ifutuela na o tlo itematsa ha kae
2: bagalata 5:16 ho isa ho 17
5: e yang that
2: me ke re tsa mayang ka moya meleskela go di sa ditakatso tsa nama ho bane nama ena le ditakatso tse lwantshang moya mele moya le ona moya ona le ditakatso tse lwantshang nama mentho tseo di emelana ho lwantshana hore letle le se ke laetsa tseo le di ratang
5: wa yuk ke ntwa go re ka go motho hona le ntwa ya moya le nama Gele nama ina le ditakatso tsa yona. Moya lona ona le ditakatso tsa teng. Gele tsena tse pedi di a lwantshana. Empa re eletswa gore re tsamae ka moya

0: re tla re tsebe ho hlola ntwa ena ha re ya ho ba efese o tlo ukwe hapena e reng yona ba efese gaolo ya botshelela temana ya le shumele metso e medi jela o tlo bone kuri ke batla monna a tla ile loge ntwa ena e ka re ho wena elwanang kgahlanong le wena mo wi twantsang o hlokomela wena mosusumetsi wa ntwa ena ke mang ya batlang hore ebe ha wa thaba ha ona kgotso o bohloko ha o fole ha o itshwarele ha o hae dikamano le wena o tlo di haha le mang
1: ba efese gaolo ya botshelela temaneng ya leshomele mentso e mmedi gobane ntwa ya rona ga e lwane le nama le madi empa e lwana le bagolo le mebuso le magena le fifi la lefatshe lena le meya e bolotsana e sebakeng sa legodimo
0: kore meya e bolotsanang date e ka re o gona ka mo mebuso bagolo babusi ba lefifi hei go gongata jale mosebetsi wa mosebetsi wa meya ena e bolotsana ke gore e re qhekelle re tsebe gore dintho tse re di ratang ke rata ga e bua ke ile ga bua ka yena nako e telele ge nkile lengwelo la ba goma gaolo ya bo 7 ge theile ka temana 14 ya tlase mane mo enege dintho tse ke ratang go di etsa ga ke di etse tse ke sa rateng go di etsa ke a di etsa he banna he re kenekene ntwa tse re di lwanang ge a itwantsha gona tsenana o na le ntho tse o batlang go di etsa ga o di etse o na le tseo sa batleng go di etsa o a di etsa o ne o sa batle o rebe o rekile jwala ka tšhelete e patalang school fees fela o se o borekile ga o keta o boreka ka nako ene o ntse ore wa ithabisa ga o keta o boreka o thaba ha nthwane e ne e tsa go utlwa o thabile e fela o qalelela go itwantsha o qalelela go ipona o le moleko o ka jang le tšhelete ya school fees sa ngwana ya ba dintho se di sa e tsagala o ne o itse o tlo etsa tsena e ne tlo ba molemo go wena o se o sa e etsa o ne o itse ga o na etsa tsena ebile o ikgale mme gore ka nnete ke tshwere gampe ne ke sa tlameya go etsa tsena bona gona tsenana jele ebe o bona ditlamogago ao go feta metsotso e seme kae o gotletse gape go etsa ntho e ntse tshwana jele gege hela monna o tlo itematsa ga o ka itumelela go itwantsha diphoso ge tla di etsa ebile ge a di etsa ebile se ge di entse itshwarele emisa go itwantsha emisa o ba kgatlhanong le wena nka letlhakore la gago go sa tsotele maemo ithute diphosong tse o di entseng go ikaga mme o tswele pele mme lerato e re ge boele ge ga mme lerato a ntse a sheba taba tsa tla bua ka tsona ge boele ge ntshetse taba ena pele ena ya go itwantsha hela monna go tuu go itwantsha o santse o le ka ga ntwa e o lwanang le dira tsa gago tseo ba bangwe sa tsebeng le gore ke dira tsa gago o santse o le ka ga ntwa eo ka bo yona ntwa eno e phatlala ditsweng kore go na le mehlobo e meng tate mtutsi ga ngwana a tswalwa ngwana a keta o tswalwa a ba teng mono fela ba lla merabe eno batho ba tumelo tseno ba lla ba ba bohloko ko ngwane no ga a tsebe na o tlaela lefatsheng le feng kore ke batla ke utlwisisa taba eno ya bona gore jele o tsebe fatshe lena ke lane leo go itsweng go latlhetswe satane go lona ande mosebetsi wa satane mmelegate o sa bontshitse o latela lengwalo la johanne 10:10 e mobe ga a tla e seng go utswa go tlhaba le go timetsa mosebetsi wa gae ke ona ono ande ntho a e batlang ko re qhekelela a re hulele letlhakoreng la gae jale a tlotla a etsa go rona re itimatsa hangata ke ukwintse re Satan wa ge le matsa batho au ka sheba yena o mpa a gitela nthwena fela jalo gona a ise matsonga gona o ge ge ifutuele ge itwantse monna o lwane dintwa tse kae kgahlano le wena o hlotse tse kae molemong wa hao o hlotse ke tse kae molemong wa hao ka po kgahlano le wena ka di 4 ke letsatsi la boipuso re memela banna ba ka hara ntwa eo bona ka bobona ba sa lwaneng le mang kapo mang empa ba lwana le bona mo gegeng e ka nna ya ba o maqeba e ka nna ya ba o bohloko e ka nna ba o soile ditsintse fapaneng o batla dithuso ebile o batla le ditlhage tse ka fodisang motlhoko ba gago but bo gana o fola jale melerato o se bone monna ha a tlile jwale a itswetsitse gore a ke a lwana wa tseba wa tsoa le bosibo nale modutse ga a gwabale o naana gore ga a gwabale gobane a katile gore dira di seke tsa kena o naana gore o tswile jalo um gore a itshireletse a sireletse lelapa a tho o tswile jalo o itlhasetse go itwantsha right melrat ako e phagalatse taba e ya thaselise
2: pele batho ba o lwantsha kapa dintho di etsagala motho o tlameya utlwisise gore o na le wena go wena nako e telele go feta nako eo batho ba bangwe ba bang le yona le wena
0: ebile ka nako tsotlhe
2: ka dinako tsotlhe so wena nakong yotlhe o nang le wena o tlameya o etse dintho tse agang wena
0: yes
2: e thusa gore le ga dintho tse ka ntle kapa batho ba ka ntle ga ba ga ba tlo o lwantsha ba fumana o tlhometse
0: o
2: ikatetse obane o na le wena go wena ka nako tsotlhe go feta nako tsotlhe
0: ke lebaka le na me legato company ya habo rona e tswile letsholo gore e nna molele batho kgatlhanong le
2: bona
0: gobane he e ga itlhasela ga o ka bona monna a itlhasetse ga a tswa fore ga ntwa ena e sitlhetse setlhotlholong a nke sethunya a ipolae ga o kwana ya modui ga e sitlhetse setlhotlholong fela a sa bone gore intelligence ya hae o tse monna o na le intelligence ke kutlwe go bua ka intelligence Solemane jwale ke batla utlwa utlwisisa gore taba ena intelligence ga e se soleng fela taba ya intelligence ga e se soleng fela le gona ge le tsena o le mong o le to o na le intelligence ya gago go na le mo intelligence ya gago yo o batlelang ditaba ka nako nngwe yo o batlela ditaba kgatlhanong le wena ga keta o itlhasele and-e mone mo o teng o tlhometse jalo o tsebe ga o itwantsha wena o tseba nnete o tseba di-fact tsa bophelo o itwantsha ka se
2: teng
0: ga o gakane jalo ka batho ba ka o lwantshang ka nako ngwe ba ka gakanya wena o tlhometse mona mo o teng jale ko gena ke bone wa tseba na mmelo wa gona o gauwe jwang mmelo wa gona o gauwe o na le tshireletso le sesole sa mmele se re sireletsang kgatlhanong le mafu wa ukwa ke kgatlhanong le mafu kgatlhanong le dikokwanatlhoko tse sa tlamehang go phela mmeleng wa rona sesole seno se a di tlasela jale go na le lefu lena le o fumana gore motho ka bo yena sesole sa mmele wa gae se tlasela dikokwanatlhoko tse tlamehang go phedisa mmele wa gae ebe sesole seno se a di tlasela se di bolae
1: ke rerekise fela nade motšhaba ke tla re tsebe gore re tswela pele gantle o dimatlho gorra ke ya bosupa momamedi ge tla gotlha
3: need a getaway treat yourself to a double night delight at Avani Lesotho Hotel and Casino Book 2 or more nights and enjoy added perks. A complimentary room upgrade, daily breakfast, signature cocktails for 2, late checkout, and 20% off Avani dining. Relax, recharge, and let us make your stay easy. All with that signature Avani style. For more information or to book your stay, call 522-3000 or visit avanihotels.com. Avani Lesotho Hotel and Casino. Double the nights, double the delight.
4: Kenako ya OK Furniture's best sale ever. Miro tsharetse ditheko tse sa hlolweng lebenkeleng. Iphumanela sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge fela ka 3999. Boloka 500. Kapa boloka 1000 ho di sofa tsa 2 piece Montego Corner Lounge Suite hana jwale fela ka 10999. Di hlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.

0: Mamedi ere ha metsotso ile medi tsena re fraletse hora ya bo supa ge tswela pele ke ntse ke na le hemela ra tolenta dimtshaba mo mamedi monyetleng ona hona go le tsena ha ge segile ka moga hora ya bo supa tsena ona le monyetla wa hore o ka tsena le wena wa hlaisa maikutlo a ha ho di matita ba tsena tseo gentseng ge bua ka tsona e re tle thekiso mona he mamedi hore ya bo supa ele ha nda dimtshaba a tsene tabeng ena ya intelligence mo a re mfela he mamedi le tsela yeo he momamedi mmele wa ga o itshireletsang ka yona o na le intelligence mme intelligence ya e fokola go ka etsagala gore o betlokotsing ya gore momamedi o seke wa bona selong le ga e le selong le moo e bang o bona taba ya botlhokwa e ntle e e kgatlhisang e be o sitwa gore o e bone gobane intelligence ya gago e sa o fe nnete yo o fa lešhaga intelligence e nadimo
1: kore intelligence nna dem tuts ke ntwe lokelang e sebetse hohle ha ya lokela e sebetse se solo mfela ha ya lokela e sebetse se police mfela e lokela e sebetse hohle le wena o le mo o lokela o be le intelligence e lokelang hore e o batlele ditaba e o nkele diqeto tsene paetse mo le mongwa hao but how come no intelligence ya o e se o batlela mashanu yelo tloetsa diqeto di mama shano
2: wa itematsa
1: wa itematsa
2: wa itwantsa
1: wa itwantsa me ha wa itwantsa go rena go tlo hlolama ha o emele ha o emelane le ho itwantsa go tlo hlolama jwale gere ka di four monna e molemo a batlang ho nka kagolo e ho foleng ha hai ge a momema re tla begele City Pride mane e ne tlwaeleile ka Sierra Guest House ke tlasa iketsetseng pela 80 ya clinic ya Masabata e fumane ya gona mo jwele gege tloho ke ka Sontaha hora ke a leshume e re qalang ka yona ge mema monna e molemo e o gegeng ipuse o fodile ipuse o so emisitse ho itwantsa o so bile intelligence ha ntla re tlo matlafatsa intelligence ya banna hore intelligence ya bona ebe very active e sebetse ka matla ka mafulufulu hore e sebetse molemong wa monna ho feta ho sebetsa kgahlanong le yena hobane jwale o tlo itematsa ntate ntutsi lefuleng le ke buang ka lona la mo se sole sa mmele se se lwana kgahlanong le wena go na le mo o se keteletseng jwale se lwana kgahlanong le sona
0: ga nakwele ke batla gore ke tle tabeng ena e le gore nade motšhaba o re bokulo ga se taba fela le ya gore o kare go botlhoko letsogong kapa go kae bokulo bo bo qala kelellong gore motho a re go wena a o se ntse o shwele wena ha ona mo ya
1: o tsebe ha motho a ka tsho jolo ho wena wa nka tabeno ile jwalo e bolela hore tshireletso ya hao ha ya o sireletse ho bane ka tlholeo motho ha etswa ke modimo o mo bupile ka tsela eo tafita ena bua ka ena hore we are fearfully and wonderfully made re ntse ka tsela e hlollang le botshabeo bo makatsang hobane o a sheba hore ha e ka ke sireletsegile gakale gore ha e ba go tloa mmeleng wa ka fela go gauwe intelligence and-e ka ra sesole seo sa mmele o tsebe go na le bolaodi ba sone the commander of the immune system e tlile e leng yona e fanang ka di-command tsa gorena masole a feng a sebetse jwang a hlomele ha kae le boithuto ba dira hore ka nako e itseng ka lemo sa 1999 ho na le mofuta wa sega sena se ileng sa kena o tse ke intelligence jale e fepele the commander hore ho na le kokwanahloko ya mofuta o itseng o itseng o itseng e registara hore e keta o kena ka ga mmeng
0: le ha o jele dijo tse silafetseng
1: le ha o jele dijo tse silafetseng le o tlamata ke ntse le tshireletso ya mmele wa hao ha o tshwarwa ke sefuba o utlwa o kgotlhela o se o chesa o tsebe ke ntwa ha o se o qala o utlwa o chesa o fufulela o etsa bang o so o kwa o kula ga le ntwe eno e kadile e kala le pele wena o ka e hlokomela o tla bona re sireletse le ha kae se swale seno se ge lwanela ge sa tselo ona le kokwana hloko e kene mmelong wa hao but yona e tla mea itsebe ke bohlokwa ba intelligence jale ka tsela e tshwanang ha ba mmelo wa rona o sireletse ile ha kalo ha ge e bokong o tsebe bokong madi a kenang bokong hona le kagolo e sebetsanang le gore e sesefe dikokwanahloko e sesefe gore na madi a fetisa eng ntho e nngwe le nngwe e ka bang kotsi bakeng sa boko ntho eno e ya e thibela go sireletsa boko gobane boko ga bo ka gatlhamelwa ke dikokwanatlhoko tse itseng e le bona bo o laolang mmele re tlokotsing jale ga re ye kelelong ka ga kelelo ka mane go na le kagolo e re bitsang critical factor o researcha ka yone critical factor mosebetsi wa yona kwa gore e re sireletse kgatlhano le ntho e nngwe le ye nngwe e seng yona go re sireletsa kgatlhano le ntho e nngwe le ye nngwe e ka re beyang tlokotsing but e ya kwetliswa jale ge re monna ka di-four tsa kgwedi ya lesome tlogo re tlo o thusa ho hela intelligence e tla sebetsa molemong wa hao mme legato
2: e le go tabena intelligence e tsamaya le interpretation ke batla go bua ka tabeng tate motutsi ana bua ka yona gore motho o re tsena go wena ke taba ya gorena wena botoloki ba taba enono intelligence ya ga e tlo goreng go wena ka yona ga motho a bua ga ke re mo ntse re bua ka gore motho o tlameya se ka itwantsha motho ke yone o sa bua polelo e o lwantshang taba ko gore na botoloki ba gago goduma taba e motho eno a e buileng o tlo boseng ka o itshireletse kapa o tlo itwantsha ka bona na go thoso ntse o le ya fedileng o tlo e toloka o ipone o le ya sa ntse a fedile kapa o tlo ganana le taba eo hanghang gore aa o latlhetswe ke address ga se nna taba tse ntse o di buang ga se nna a
1: fedilengee
2: ka nete o itshule o motho e seng ena
1: o kila bona molaetsa wa gatswapo o latlhela go wena ga o bala utlwa gore
2: taba tsena ga dinkame ee
1: ande ga o di gotlhetsa monga tsona ge o ntshwarele
2: jale ka nako ngwe batho ba latlhela go rona ba bue dintho tse e seng tsa rona jale ko gore na wena o tlo o dumelelana le tsona gobane ga o kala gore ea e tlile o tlo ipona o se o le ntho edi motho eno o
1: buangaitshireletse eo gong o santse o le ya fedileng o fedile jwang o se o fele o tlo bone mašano eo ge ya dumelang e se re na intelligence yao ene leeng
2: gobane o interpreta ka tsele motho o yena e buileng ka teng empa e bue go wena
0: ere re ke renke momamedi ke eno a PC dumela o moyeng dumela kgotso mme
3: monna a tlwela gore ditšhelete tsae a sapotela monna e mong bana ba gae ba dula ba lapise bakae bamono ka batho ba ke ba go tlabolowa ba tseba gore na ke ba lokela go phela jwang ke a leboa
0: lebile a golong gore matanki ka mo ka patlong ga sekake e lesome metsotso re foraletse go raya bosupa 21 21 99 56 kapa plus 2665 99 56 mme legato o ne yantse a le godima taba ena yo ageng ke gore na wena o e toloka jwang re tlabe se re kena le gona mona gomme matanki
1: o ka cetedisa mela
2: botoloki ke taba botlhokwa o tlameya o e nepe molemong wa gago e se e se le molemong wa motho eno a e buang bane motho eno o tlo e bua go ya ka dipatlisiso tsa gae kapa ya ka gona ena ga o bona o bona e leng mme o tlameya o gane kore se ke ra swabela batho kapa ra swabela maemo a le matsang gona goba re ntse re bua ka gore o itshireletse se ka itwantsha
1: o soka naana gore na ke batla ke enke boemong ba sesole o soka naana ona sesole sa lesotho se e nang le intelligence ya sona jale seng ka ditaba tsa intelligence ya naga ya south africa ya sesole sa naga ya south africa ko gore na intelligence ya naga ya south africa na e na le dithaselelo tsa naga ya lesotho jale nagana se re yang date motutsitlhe intelligence ya naga ya rona e ya ka intelligence ya naga e nngwe and-e naga eno e le kgatlhanong le rona wa utlwa re tlo fela so go bohlokwa gore taba e ya intelligence e tlo gawa banna ga e tlhoka taba eo Remema ba kopo ere ke kalemone. Bomme lona sentse le thola mafufugetsane a taba ena o bane bele e tobane le banna. Fela o motho lo wena e ka o ha. Jole ha ba o me a ko shebe molekano wa hao. Na o bone ka ho di lemo jole a itwantsa. Jole ha sa fela mo a itwantsanye motho a itwantsana le mtutsi ha felore a itwantse yena ile yena o qeteletsa lwantsa le batho ba bang na munna yo sa sa o hlasela o le musadi na munna yo sa sa hlasela bana ba hao na munna yo sa sa hlasela basebetsi o le muhiri na munna yo sa sa o hlasela le wena o le muhiri o bana ha tswafe motho a sa tloetse ho itwantsa ho ga ka hlasela manka pa ibile motho a tloetse ho itwantsa ha tshabe manka pa mang Jwale, ge mema bomme ho kgothaletsa balekane ba bona ge mema batho bohle ho kgothaletsa baamani le bona uwe molemong wa tshireletso ya monna mo kgothaletse gore aye o tlo bone ha a khutla a sa tseba hore na o bua jwang le yena ka yena ho yena o bua jwang ka yena ho batho ba bang o bua jwang ka batho ba bang ho yena o bua jwang ka batho ba bang ho batho ba bang entse ile hore monna fola me monna ya ka tla mono ge godiseke ho latelana ga motshwagetseng o tlotla a fodile me monna a fodileng a ka thusa ba bang ho fola Hona le polelo ena ya senyesimane e reng batho ba bang we are wounded haters ke batho ba utlwile mohloko ho utlwisa ba bang mohloko ba bang we are wounded healers ke batho ba utlwile mohloko empa ba thusang ho fodisa ba bang ho bane le gona re fodile ka baka la nako melegato a ko dikobelle Getse ba ofana ka dinomoro ha e sa leneng ka poneng ke sonda sona sena se o re yang re se libile ro memang
2: ha re kwala re fela motho wa ntate hopolwa go na lo wena ho wena nako e telele o feta nako o nang le yona le batho ba bang jolo o tlameha ho itshireletsa ka dinako tsohle gore bophelo botle bo tsebe ho ba bonolo sebakeng sa gago o se ka ba itwantsha ha se dietsaetse di etsahetse itshireletse o ithute ho tsona
1: Ska ba fetwa sega sa moshwelella bophelong ba hao wena. Re emisa hakana dinomoro tsa o ka letsetsang ho tsona ho fumana dintlha ebile tsatsi lena ke le felelang ho gegetse ngodiso ya o kenela mmoka o wa banna. Nomoro o ka letsang yana ke 5354-0557. Mela ga to kopa o fane ka tsa hao.
2: 5058-5472.
1: Okay, Peter.
0: 5058-5472. Mamedi tsona tsena tsa metsotse shumele metsotse mehlano ka morago ra ya bosupa o dibalwa ke tebelelo jane a dibala ka puo ya senyesemane

Fela re sa fetole le ditlwaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le batho kaofela ha re kope Mokana Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naga lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.

mamedire ke lebogetebelelo jane ka ditaba tsena tse wa tletang balla tsona tsa metsotso e lesome le metso e metlhano ka mora gora ya bosupa re tswela pele mo mamedi jolo ka kamehla nako ke ya absolute mme ditaba ke sa botlhokwa tseo o lokela gore o tlo ikutlwela tsona mo mamedi jolo ka ga ebile e le laboraro la mafelo a kgweditsena o monyetleng wa

0: a bona bojalefa ma fa jwalo jwalo he mo ma medike tse ding tsa ditaba tseo he o ka wa dithetsang gobane jwale di botlhokwa ga o sa di utlwisise o tlatla jwale ditaba tsena ka dinako tse ding di se di otogela momamedi ditšeo tsa teng di se di batla di le godimo gagolo empa ga o botsa ka gona jwale tsena o tlatla le tsona dintho tsena gantle gore o tle o utlwisise bo mme le ntate re ke le amogele le ona lo dumedisa go seng go na lenaneong lena la Absolute
1: ntate re go dumedise re dumedise le bammedi ba PCFM otlhe mo baleng teng ntate ka setana le bane ba nang le gona marangra ntate ga ba dumedisa
2: ke a leba ntate motutse le nna ke a le dumedisa basotho ba eso um basotho ba PCFM le lona botlhe ba re shebeletseng go Facebook mono re re kgotsong basotho ntate motutse bekeng e fetileng re ne re bua ka fiduciary re ne re tlhalosa gona motho e re mo bitsang e fiduciary ke motho a etsang eng le gore na mosebetsi wa fiduciary ke ofeng le gore na bohlokwa ba gore lelapa le leng le le leng le be le motho ya jwalo bophelong ba lona gobane e le motho a bohlokwa empa he tsatsi lena jwalo ka go se o tshileng ntate motutse ke taba ke tsatsi lang la dipotso ke tsatsi lang la le re reng ke estate corner leo re tlotla re araba dipotso tsa ntse re la ga dipotso a go marangrang e leng Facebook e leng Instagram e leng TikTok so potso ya pele e re la ga kopana le yona e re estate planning e bohlokwa ga kae go nna ga ke sentse ke tlotla ke ya phomolong ntate mpholo e be o ka reng tabeng e
1: ke a leba met ladies ntate mtutse le basotho ba gabane ke a gola ntho e kgolo e re tlamayang re utlwisise kore motho ga a ya phomolong ditšhelete tseno tsa gae tsa ditlotla di fumana ya pele re sheba gona mosebetsi mofuta wa phomolo kapa mofuta wa pension e ba neng ba o sebediswa kwa mofuta ofeng gobane mesebetsing e meng mo tla bo sebediswa provident fund mesebetsing e meng o sebediswa pension fund met ladies ntho tsena di a fapana mme di botlhokwa gore mosotho a utlwisise gore na ga a le provident funding kapa a le pension funding kapa e ka setana le mo e bang o fuwa di-graduity ga a tlotla tsamaya ya phomolong na di bolela eng gore e tlege nako a tsamayang pele a nka tšhelete eo ya mosebetsing a ba tseba gore na mofuta wa phomolo kapa mofuta wa pension e a tlamayang a o kgethe nang ko feng e le ntho tse mona tse re di bitsang di-retirement annuities e le gore ke mane moare re nna ke lokela go kgetha gore ke amoele tšhelete ka tsela mofuta ofeng e tla ka moedisa bophelo botlhe baka empa ke ntse ke utlwisisa go etsa jalo e sentse e le karolo ya lefalaka obana ke re tšhelete tse e tsaka sentse ke shebile gorena ba lelapa laka ba lokela gore batle ba unwe molemo jwang gopola gore ke mo motho a beng a nkile dilemo a ntse a sebetsa a sebeletsa lelapa la gae mme lelapa la gae ga e tlameya go lefelele fela monga teng motlhang a leng seo gobane gagolo bogolo ba bahiri matsatsingane ba se ba le mofuteng wa dipenšene o ne o go bitsang di-defined contribution fund re se re tloile mefuteng yane ya di-defined benefit tšheong tsona le ba bangwe ba ntseng bane go tsane tsa gale tse o thweng ke di-defined benefit empa le tsona tseo o ntse o le botlhokwa gore motho a tla tsebe go tota re dula fatshe a eletswe gore ga e ba mofuta wa pension o long ona mosebetsing wa gago kwa mofuta o tsena o ka reka retirement annuity ya mofuta o itseng ge shebile lelapa la ga ona le le kae molekanong tsa le teng e shebile gorena o ne o sentse le na le ga lona kapo go na le eng o neng le lokela gore le etsena e le gore le tšhelete e tlang matsong ntse re tlameya go shebenagong ka tšhelete ka e tlang matsong gobane jwale ka nako nngwe ga o nka tšhelete ngata gagolo e tlang matsong o fokotsa yane o tlotla o e amoela kgwedi le kgwedi mme le yona jwale kotsi ke ya gore motho ga a ka ba botlhaswa o tšhelete e tlileng matsogong wa bone e tlo ba bothata gona o phela ka eng jwale dintho tseno di botlhokwa gobane mofuta wa pension o o kgethileng ko ona o tlotla o kena ka gara ditokomane tsa gago tseo o tlabeng o aba lefala gago jwale dintho tsena di botlhokwa ga mosotho a ile a di etsa pele gobane ga se ntho e tšhentšiwang ga se ntho e tla re motlha jole ka ntate motutse a re mosotho a tla itlele a fumane thuto pele ga se ntho e tla re jale o kgethe pension a o katang ka pension o tla absolute jwa le bere ha e hono le ke le go bo nkile itseng e be wa khutla lo ga se ke batla itseng e ha e tshintshu.

0: o ile teke na o etekeng me o botlhokwa gore mosotho a utlwise botlhokwa ba gore a tlepele ge e tlotle a tsebo go utlwisisa mefuta ena ka go fapana jale a tsebo ga lo kgetha mofuta o nepaetseng o tla araba ditlhoko tsa lapa la gae tseo ebileng o tla araba gona o lokena jwang ka gara kabo ya lefa la gae bale sentse e le ga a ba lefa ga qala etsa jwang e le go ga ke shebe fela gona o ja jwang but re sheba le gona o tlo ba siela eng ga a se a le seo
1: Okay, Mosotho Haeso, wa ikutlwela gore wena ya santse a tlo ya phomolong go botlhokwa gore o atamele absolute re tsebe go o thusa ka ditaba tsena ka o fela tse ntatengpholo a ntse a bua ka tsona e le molemong wa gore e tlabe sentse e le ga o rala lefa la gago ntatengpholo potso ya bobedi e re na ga motswadi wa ka a sa nkenya ga a ba thepa tsa gae gobane ke se ke na le molekane na nka tseka e le gore motho eno wa rona o se ana le molekane jwale motswadi ga a mo kenya mafeng a gae kapa ga a ba lefa la gae motho yo o na le tokelo o tseka
0: e ne re kopana le yona gangata e ne re kopana le yona gangata o bo fumane batho ba bang a le bohloko a batalong ka bophelo ba gae e mong gore motswadi o ileng o ne a sa mo kenya jwale ka nnete na a ka tseka gorena motswadi wa gae o ne a mo tlhoile ga kalokalo go a kekeng a mo fa karolo dithepeng tsa gae ntho ya pele ke kopang basotho ba utlwisise ko motswadi o na le tokelo ya go aba dithepa tsa gae ka moo yena a batlang ka teng e le gore mona lefeng ke ntho e bitswang freedom of testation e le gore e re motswadi a ka kgetha gore a re ae dithepeng tsa ka ke di abela mang ka tsela e nna ke batlang go di aba ka teng leng gagologolo re bua ka bana ba seng ba le ka godimo go dilemo tse lesome le metse robedi bana ba ne ba ntseng ba le ka tlasa dilemo tse lesome le metse robedi bona ba ntse ba na le tokelo lefeng la bo bona ga se moo motswadi a nang le mokgwa wa gore a ka mo tima dithepeng tsa bo bona mme ntho ena e etsetswa gobane ga ke re ka nako nngwe tla fumana gore dade mtutsi motswadi o tla ba re mpatch monna mtutsi sentse ke o ntshitse motse wena ke latlha ka o thusa wa tlha wa gaga wa ba le gagago jale tsene a tse setseng e re tle ke di abe ke di siele bana ba banyanyana ba ntseng ba le teng e be bona ba tla di fumana empa ga tseba motho dinthong tsabo e molemong o di batla kao fela gore a nna be teng jale ka bogutshwanyane dithepeng ga motswadi a entse tokomane e nono ya molao e leng wele e ba o kgethile gore a se ka o kenya go yona wele eo a fanne ka mabaka kapa a sa fana ka ona ka nnete ga ona mokgwa wa go ka tseka gobane jalo ka e kejo motswadi o na le tokelo ya gore na a ka e a ba ka mokgwa ofeng dithepeng tsa gae mme ntho e ne e etsa gore botlhe mo re leng teng ke tle re ipee gantle gore batswadi ba rona mo ba leng teng ka nna a iphumana e le gore ga se nagana ache tledisimane ma a sa le teng ke bona a sa batla tswetse pele ka nnete ya ba o beelela ka thoko o fa mang kapo mang e le gore ke tsela eo lefeng monana motswadi a nang le tokelo e jalo ya gore a ka aba ka mokgwa a ratang mme ga re na tokelo ya gore ge ka tseka gobane ke thepang tsa gae
1: nna sentse ke ikopela ntate ga makatsa gore o e le Mokwena ke ntse ke le ngwana gago ka nnete o se ka ba ba eetsa taba eno Mosotho wa ikutlwela le lona batswadi ka nnete bana ba naentse le balona se ka etsang taba tse tsena gobane fela go ile ga ba le dikgotlhanonyana
0: ke ntho e re e kope gore ga re etsa e se ka ba ntho e tsuwang gobane motswadi a kwatile e be ntho tse e tsuwang gae ba motswadi a re jalo ka ke tsa motlhala gore a mogolo o ne a santse a na le gagae se ke mo ntshitse motse gobane jale ka nnete ka nako ngwe o tla fumana gore di baka matlhoyano baneng bana ba tswelana maatla bana ba bolayana gobane jale ba re one o ratua mangmang dithepa di fiwe yena gona ga ra di fuwa leng kao fela e le gore ke yona ntho e re e kope ka nnete gore lefa ka mehla ga o sebetsana le thepa tsa teng re se ke ra sebedisa maikutlo re di etse ka dikelelelo tse phodileng gobane bele re shebile gona ditlamorago tsa ntho e re etsang e tlo ba e di feng go bana ba rona nang
1: ke a lebang date ge na le potso e nngwe ke ena e re batswadi ba ka bane ba na le setsha hanta twa ka qeta go hlokagala mme wa ka o ile a nyalwa mme a dula le molekane wa hae ya motjha hona lapeng mono o ile a dula le molekane wa hae ya motjha hona lapeng mono na mo heso na mo ke heso ka pa ke ha bo bana ba lenyalo leo e le gore menwa o nyetswe a ba le bana le molekane wa hae e mong ka mora gore molekane ya ne e mong a hlokagale jwale ba batla ho utlwa gore na e ntse le ha bo bona mo kapa e se le ha bo bana ba ne ba lelapa la bobedi la ntate wa motjha e mme wa bona a nyetsweng go yena
0: Hey, Leon, ene ke hole ke nngwe e ba ka mbothata ena. Hobane e etsahala ka mahlako ga mabedi, e ka etsahala e le bontate, e ka etsahala e le bomme, bo tla fumana gore ha molekane mong a sa hlokaetse, e mong o tsosa motse. Mme hangata ga tseba gore le ka Sesotho tso hlalosa motse ha o tsosetswe ka hara motse o mong. E le gore ye no fela ka bona e qala e tshojalo e me ona sa lokela gore e be o dutse mono le molekana motjha wa hae ha bo bana ba no ka tsela efe ka pa efe e le gore mono ke ha bo bana ba ne ba pele e ke gola o tla fumana gore le dinthontse ngata e bana ha motswadi a se a le sio motswadi ke bone ka le molaong ono motjha o ntse o hlalosa mo bana ba le manyenyana pele ngwana ya motswadi ya jalo a ba ya lenyalong la bobedi o ntse a lokela gore a lo fumana tumelelo ga Master of High Court a fumane tokomane ya nothweng ke certificate of remarry e le gore tokomane eno empa e re fela master e kgotsofatse gore na lefa le la bo bana bala le sireleditswe jwang kgatlhanong le eo e go batlang go tlo etsa gona jwale tjena na ke yona ntho e kgolo e re tlamayang go etsa e le gore gangata ntho nngwe re kgothaletse ntate motutso ba Sotho kore ga motho a se o boelela kgetho la bobedi lenyalong ga o sa ya lenyalong ka lenyalo la kopanelo la kopanelo ya thepa ka nnete ga re sa e kgothaletsa gobane bana ba se ba le teng dithepa tsa bo bana ba ne di se di le teng mme dithepa tsa bo bana ba na di tlameha go sala e ntse e le tsa bo bona ka nqana gobane jale ke re le ga re nyalana ga re shebe fela motlhaong o leng monate re sheba gorena le go sane a bothata bo se bo le teng go tlo e tsagalang ka thepa tsa bo bana ba o tlo seka ba tlo iphumana bana bana jale ba se ba tlhothana le bana ba lapa le na le leng jale gobane jale wa bona mo mme le ntate yo wa motjha ba se ba batla go kopanya mafa mabedi jwale gobane lefa la bo bana la ntate yane mo ke sa tsebeng gorena o fitlhile etsa bana le mmenwana le a mo mamedi mona a saka a e tlhakisa motlhomo e ka nna ba go na le ngwane mong a tlhaeleng monana e neng a lokela go e be yena o etseditswe lefa labo jwale wa bona eo o sa tlotla jale a batla go tloja lefa labo eo mo mamedi a seng a re etseditse potso ka yona leng kao fela
2: ere hodima yona eno ya mat ladies and dimple go na le nngwe e ileng ya kena bekeng e fetileng e ne le ka molaetsa mona e neng e tshwana le yona eno gantle mona e batla e fapana ka gore ke ntate fela jwale e fapana ka gore jwale go se go entswe dintlafatso mona sebakeng sena sa ga bo bana bana ba pele ga ntate a nyala o nyala e le gore go ne o ntse o sena dintlafatso jale a ntlafatsa ka morago gore mme a be teng ebile go gauwe sekolo gona sebakeng sona sena jale momamedi o ne a re mona ke lapeng jale se ke bona e ka ga ke na tokelo e se le ya bana ba lenyalo la bobedi
0: e le gore ke mane morere ba entse dintlafatso mo e seng ga bo bona mmeno a motšha a fitlhileng o entse dintlafatso lapeng la bo bana ba pele gobane jale ke re ntate jalo ka re tswe rere mafano a ntse a tlamaye be a rwana ona ntate motutse motso ga o etsetswe ka gare motse o mongwe gobane jale ntate o fitlha a dumelela gore molekane wa gae ya motšha a fitlha a ntlafatse ga bo bana ba gae ba pele ga a na a lokela gore e be molekane wa gae ya motšha o tsamaile lo mmatlela setsha mo a fitlhang a gagateng ba fitlhe ba etse sekolo seno sa bona teng mono mme wa bona se tlo ba ka bothata jole ba gore ba tlotla ba re gona se rentse dintlafatso leng fela jale ke mane mo tla bona se le taba tse tla re la di ya magotleng jale le taba gona le entse dintlafatso ha mang ha bo mang gobane jale mona ne entse le ha bo bana bane
2: e le gore ha ba entse dintlafatso ke ha bo bana bane ba pele
0: e entse le ha bo bana bane ba pele dintlafatso ha di tlose bana bane ba pele ha bo bona gobane bona entse le ha bo bona ke gole entse le bothata bontseng botshwana le bane be o tla fumana gore ge thiba ka mehla mo bo bomphulo ile ba gwenyana ba hahang ha bo mafumadi a bona ile re handa tamsadi sa ga emena go file khone mmola o ka haha ka mono khone jwale e be se ke tsamaki lo haha khone ka ga jagete ha bo msadi mme re handa tamsadi ya ka tlo tloka ha jwale bo swage jwale ha se bang ba batla ho ntibela jwale ke batla go mpa jwale se ke ntse dintlafatso se ke ha ile mpa ntse gotlela hona ne ke haha hama go ba ne jwale monna moholo ha ya laba ona nsela ntse ona le methati ya gore na ditsha ha di abua o lokela go bohetsa etse eng gore be ke fuye setsa seno empa ha ya ba jwale ke tlile ka etsa ntlafatso ka ga setsa sa monna moholo fela wa bona ene le ka jwale ke ne ke phallela ka dintlafatso tseno fela mon mo ke di entseng teng go ba ne jwale ntlo ena e sitwa ke ngwa mabidi jwale bana ha ba wena nka ntlafatso tsa gao tsamaye le tsona gona ge batla ntsisa sa bona mme ntse le ha bo bona mono e le gore ke dintho tsane tse re re basotho re tlameya gore di ele tlhoko ge se ke re etsa dintho ka pelo le lerato go tlameya gore shebe gona ditlamorago tsa ntho e ke etsang ke di feng la ba mogatu a ka ena o ntsa ga mona ke ya ka lwena mona fela ga ke re batle gona nnete nnete na re tseba motse o ja motse o monna lelapa le ne ga sela le obane la o sheba fela o tlo go ikise le rufising tsane tsa mobu mane ne e leng LAA mane o tla fumana gore go ntse o tlhalosiwa gore dintho tse ka re ntse tsamaisang molao wa mobu ntse di sa dumele gore le mo e bang ditokomane tsa ga ke re motho o la ba le mofumagadi a ba o a tlhokagala le seng go ntse go ngotswe mofumadi wa pele mme dithepa tseno ne le karolo ya lenyalo la bona molekano wa bobedi ga a fitlha le seno ga e changwe be sengolo a molekano wa bobedi ga etse
2: jalosala
0: ntse le yana molekano wa pele molemong wa ga le bana ba gae jale e le gore le ene ne le a ka ba a fitlhaetsa dintlafatso a fitlha ga a sekolo ka moo o ntse a phalela bana bano a bo bona dithepeng tsa bo bona moo gobane a keke ba ga fitlha mane LAA ga ke se buele sa LAA basotho ba tle ba nkutlwisise mone gempa re tlhalosa fela gorena di-process di tsamaya jwang e keke ba ga fitlha mane watho jale ko so entse sekolo leng kao fela ka gona re tla tšhentšha dipampiri di ye mabitsong a gago ga e dumelelei gore e etsagale ka tsela mofuto jwang e le gore ke tsona ntho tse re ere basotho ge e le tlhoko gona molao o reng ga ba fumane boeletsi ba molao pele ga ba fumane boeletsi ba ditsebi e le gore boeletsi ba maratuwa ba gago a seng boeletsi bo nepagetseng se ka ba batla go leeletsane le maratuwa wa gago gobane yena ke go tla buelela fela gore le wena o tlo phuthuloe o utlwe ka o nyaleile kapo go monate mona mo o leng teng fela nnete ya taba mo e leng teng kore mono ga se ga gago mono
2: re pele metle di sia tola pele nke ke ba le o mongwe o na hape molaetsa gore ke kopa ke se ka ka ipolela ke na le bothata ka lapeng le molekane wa ka le bana ba rona ha ba mpatle ho hang ba bile ba re ke a loya jwale ka chebo ya ka ya mahlo ke bona e ka ntate hona le nthotse o a seng antse a di abela bana ke sa tsebe ke maikutlo a haifela a fela ha kalo
0: chontsi tse maikutlo le ha se potso
2: e yana
0: fela maemong e ka rengano ke gola ge go thaletse batho gore di tipentsa hao le molekano wa hao mo le leng ka golweng ya lenyalo molekano wa hao o tla aba ka golo ya hae fela ya di tape hana aba le ka golo ya hao e le go tla aba 50% ya hae fela wena o tla salala ka mane mme wena gore o tlo sireletse karolo ya gago ka ntsela o lokela gore o atamele ditsebi go thuse na o ka sireletsa ditabatabelo tsa gago jwang gore wena tsa gago o tlo sireletse e le gore le gaeba go na le letho leo pelaelo e ne gago e ka nnang ya ba ke nnete ntse e tsagala jalo fela o bona letsela yo o ka batlang gore go tle go fumane boeletsi ba gore na o ka sireletsa dithaselelo tsa gago ka tsela mofuta ofeng fela ga se gangata a ka kgonang gore a ka abela dintho tseo e leng tsa lona le babedi a ba fa tsona kaofela empa ga wena o sa etse se o sireletsang o tloetsa gore mo fetokelo ya gore la o ka ba seo a etse ntho ya ratang ka ofela go bane jwane wena o no sa sireletsa karolo ya dithaselelo tsa gago gona go tlo go etsa leng
1: ke le wandate potso e nngwe e re nang le yona e re na ke maemong a feng mo mekoloto ya batswadi ba rona e ka lebisa mo thepadi ka rekiswang
0: empa jwa le ho patala mekoloto e lokela hore na ka hara dithepa tsa mofu dithepa chelete na di lekane hore di ka patala di chelete mekoloto na ho bana go putse ba sotho go na go motho a hlokahalang ha a fitla mana ha master of high court ho etsa tsebiso ya ne memang batho bohle be motho a neng a ba kolota go ba itlhaisa batho ba na ba ka ta ho itlhaisa jwa le ho tho batho ana ba patalwe ka chelete tse teng pele di ka tsa fetela ho bana me ha ka fumantsha la go mekoloto ye tsa legolo la maloti empa chelete e teng ke ma 20 ya maloti fela wa bona 80 maloti ye jwa le ga se re shota go yona mona jwa la ke yona mana yo le mo motsa maisi wa thepa mola o modumelang gore a shebe gona dipoloto tse teng ha ba masimo a teng ka bo jwa le house na masimo na le tu ke mona matla fumano ha le mekoloto e meng le matlo a ka tlama go jwa le a rekiso jwa le go bane mola wona o sireletsa gore ge se ke ra ithuisang ka tsela e sa nepagalang e leng unjust enrichment e le gore e re la motho na ntse a tlhokaetse batho bane ba kolotwang bona ke tokelo ya bona gore ba fue se e leng sa bona e le gore ntse gotlela nthong yane re tlholang re ebine metlhena ntate motutse ga re tlile re ntse re bua ka taba tsa go thusa batho ka thuto ya mekoloto le go tswa mekolotong motlhomo e tlare ga re tlile mananong bekeng tse tlang mona re nne re gotlele go tsona gape basotho go ba ele tlhoko kotsi ya mekoloto gona ke e feng gobane re re mekoloto e o sotlala go ntse o phela e boelele o sotla le bana ba gaola o solesio e le gore ke maemong ona anong metladise mo rereng gobane re re basotho ba bangata o tla fumana gore ka gara mafa a bona ha gona tšhelete go na le dithepa jale o fumana gore ga mekoloto e le teng ene se mekoloto e sireleditsweng ke di-insurance mekoloto eno e tlameya go tlo patalwa ka dithepa tsena mme ke yona mo tla fumana gore jale batho ba bona e ka motho ya no thing ke motsamaisi wa thepa ke ena a jang dithepa tsa bo bana bane jela ke re batho ba emeng ka ntle ba matlotlosia le leloko ba bona fela gore motho yano ntse a go rekisa ntlo bana jale o thootswe ba gabo bona leng ga ba tsebe dikateng tsa taba tsa mono hela ko bane jele monga mono o ne a sesa ka ga mekoloto jale ga ana tšhelete e lekaneng gore a patale mekoloto eno ke ka gona ke maemong a kageng ao a ka lebisang mo o ka qeteletseng go iphumana dithepa tsa motho di rekiswa gore mekoloto e tsebe o patala pele jale tšhintšhe ka fetela baneng
1: kutlwisisa gore tabe na mekoloto e tlile re tlameya re ke re tlo bua ka yona e le gore basotho ba utlwisise kotsi ya yona e leng ditaba tse ntse o ketang go di tlhalosang thata gore mekoloto e kotsi e tlile ka ja lefa la gago ge fetela pele ntate ke na le potso e nngwe mona motlhomong e tlabe le potso ya go qetela e re ditšhelete tsa ntate wa rona tsa mosebetsing ge di ya goletswe le bana bao ntate wa rona a ba entseng ka thoko go lenyalo na a reka lotseka re bua ka ditšhelete tsa mosebetsing
0: okay mme se ntse kutlwa bane ba sa ba tsebe bana ba
1: bane ba sa ba tsebe
0: le yone ne ke a gola ge mpe re e tlakisa gore ditšhelete tsa mosebetsing ntate motutse basotho ba utlwisise gore re tsa dipentšhene ha se karolo ya lefa e le gore bana ba ne ba ne ba ka ba tseka lefeng la bo bona ditšhelete tsa mosebetsing ha se karolo ya lefa mme hangata re hlalose ka mehla ha re bua ditšhelete tsa mosebetsing ho sebediswa fela gore batho ba ba bitswang di board of trustees e leng bona batsamaisi kapa ba etsang diqeto tsa ho lefa ditšhelete tseo ba batla fela mokgwa wa hore na bona le bopaki ba gore ntate eo o na ntse a phedisa bana ba ka ntle ka mono na e le ntwa ne re bitsang fine proof of financial dependency e lo re ha ba ka ba fumana fela go e ntate ka netona le bana ka ntle be wa nantse aba fa chelete a bona go ba kena dikolo ba etsa jwang bana ba nono ba tota ba fuwa ka golo di cheleteng tsa ha ya sa hlokaetse me bana ba nana e ka tsana le mme wa bona hana monyetla wa go ya ka ya go lotseka di cheleteng tse eno go jwale go fuwe bana ba ke sabatse tsebeng be e seng bana ba ka nna bana ba ka ba babedi fela bana ba bang ba fuweng ke bomang bano ba sireletsegile le bona ba lokela go ba fuwe tšhelete nono ga golo a ba fumana e le gore ke boikarabelelo ya batho bano bo thweng ke di board of trustees gore ba batle gore na batho botlhe be rereng ke di financial dependency kapa batho be re nang le proof of the financial dependency on the deceased ke ba feng mme batho ba jalo ga ba fungwane ke bona ba lokelang go jwale go etse diqeto le gore hangata ha ntate Mtutsi e gotlela nthong yane e ka tlholang ga e kopa Basotho ka mehla ya gore mosebetsi mo ba nang le di-pension fund, di-provident fund ha ba tlatse di-beneficiary nomination form gobane di-beneficiary nomination form le bana bana jwale ba sutwa go lotseka gobane le ha ba tse beneficiary nomination form entate wa bona e ka nna ba beneficiary nomination form ya ntate wa bona o sa ntse a kentse bana bano gobane ena a ba tseba gore ke na le bana ba itseng ka ntle kae mme bana bano ke batla ba fuwe karolo e itseng ya ditšhelete tsa bona e ntse ga e nakong ewa seng a le seo mme go a lokelega gore batle ba etse jalo go latela gore ke tsela yo molawane wa dipentšhele o e ntseng ka teng gore batle ba fuwe ditšhelete ka teng mme dintho tsena ka go fela ke a golang date Mtutsi di re fela go setšhaba sa Basotho ge e leng tlhoko gore ha re ntse re sa ithuti ka mehla a re sa atamele ditsebi gore di re dataise ka mehla dinthong tse re tlo iphumana ka mehla ge ntse re gella dintho se di etsaetse mme re se re itshwara tlhoo jale o se o sa fumane ona o ka etsagala jwang empa ga ge ntse ba tla ba fumana botataise le boeletsi ke yone ntho e batla ba thusa gore tse dingwe ba dikobe tse dingwe ba bone gona ke difeng tse ba ka qeteletseng di ka tsa kgona gore di ba thuse mme ga re tshepe go mme dipotso tsena tse bang ge di kgonne go di araba bang di ngata golo ntate Mtutsi jale ge ka kgona gore nke tse itseng fela kgweding ge di arabele motlhomong pebe di kgonne gore di fane ka thuto le lesedi le itseng go setšhaba sa Basotho o fitlhelela ge tla kopana nakong e tlang le bona ke a lebog ntate
1: ke a lebo ntate Mpholo Mosotho a eso ke a kgala go ka ipotsa gore na o ka re fumana dinomorong di feng re fumane ga dinomorong e na ke nomoro yane ya rona ya WhatsApp yo o ka letsetsang go yona kapa wa sia molaetsa ke 62627177 e be re na le yane ya mohala wa fatshe yo o ka letsetsang go yona le teng ga o na le o tlhoka ditlhakisetso kapa o batla go utlwa gore na o ka fumana thuso jwang yona ke 2231 3924 e be re fumane ha Kingsway Mall ke moagoane wa dikgalase o ka lotsong le letshegadi ga o keta go tloa sedikwadikweng se segolo sa masego batho ba rata gore o pela enareše kapa ga mafafa o tlo go fumana mono ge ka second floor e le go tla kena ka di-lifting o nyoloe o tla bo se o bona matshwao a bontshang gore na ka absolute ke ka kae o tlo bona mebala e meputswa le e mesweu ke ka gona ka mo o tla re fumana ka teng Mosotho wa eso e be o boetse o re fumana gape go Facebook ke Absolute Investment One ke Absolute Investment Advisors ke o batshwagalo e be o tlo go fumana Instagram ke Absolute Investment One le TikTok Absolute Investment One o ka ya YouTube man wa nna wa shebelela le teng ge teng ke Absolute Investment Advisors LinkedIn le teng o kaya wa sheba ditaba tsa rona o tla re fumana mme ke go ke a le gothaletsa Mosotho wa eso ha re eng re ne re shebe maqhephe a na gona gobane tse dintsi tsa dintho tse e ka bang ga re ya di araba mona kapa ga re a di bua mona moono ke gona mo o tla di fumana teng mo o tla di shebelela ka nako ya gago e o iketlileng ka yona o fumana ditlhakisetso tsotlhe tse e ka bang o ne o ntse o di batla ke a leba Mosotho wa eso e ba le letsatsi le monate
2: ke lebule gagolo moamedi re ga go se go letsena fela ge re tla boela re kopana gape le ntate mpholo mempolo ke le metleledise go bekeng e tlang gape ge mo moamedi ka monaka absolute ha ke nka gore he mmamedi lenane o lena le bile molemo ha holo ho wena ya mametseng ho seng hona e re ke tswele mona fela mmamedi ke ba lokolle ba tle ba tswe ka kwano ka gasong ge tse ba tswela pele ka ditaba tse o ge o tshwagetseng tsona ke tswele mona fela mmamedi tla ga hang ha ke khutla mona o ska ba suthe ha o file sia le moya sa ha o nna le wena ke tlo boela ge tswela pele ka ditaba tse o ge o tshwagetseng tsona tse o ke ileng ka qala ka o behela ka letsa go di matsona
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
4: PCFM. Your pulse, our beat.
5: Ke na le maikutlo a hore ke le rapele batho ba Jesu hore re fihlile boemong bo re le na. Na go nye o ke neng ke ntse ke hola ka ga civil service. Ho no ntsona le bobodu. Ke laba ka ha ke le mongodi e moholo wa mmuso ka etsa pina mona e reng bua morena mohlanka wa hao mametse ge le bahlanka ge tla lwantsha bobodu le bomenemene e ne tsholwa lo pina yeni le nka etsa ga e bina ge le bahlanka ge tla lwantsha bobodu le bomenemene in it was nothing compared to today bobodu ba nako yeno ntse ge bokinga mangama was nothing compared to today hona tsena go fitla mo le bahlanka ba lokileng ba matla ba sa bone molemo wa ho tswela pele ho ba holoka le ho ba matla ba jele batho ba ntlafala bophelo ba ntlafala batho ba ha matlo a tugu batho ba ka koloitse tugu ka bobodu jele motho o dutse mo wena o ntso re o gudi gudi jele batho ba ntse ba ntlafala hona pele ha o mo ha e ba motho wa monna mosadi ha o ntse o sheba hore le ke monna nthwe batho ba ntse ba itlola mona ba itlola mona bona mogangye o mane ya fihlileng 15 years after yena waka fela bona na ena o phela jwa ena wa ka ontsa ke gudi gudi ho ho be ba hlomphe
6: ya ba ke tswa monyana ka belo ka ile tswa ile ha ke le ka pele wa tseba ga ke ya kwana o tla tla ntse se mora
7: usually he knows that when I'm ahead he should follow me
8: you say some of us don't know english properly
9: Can
8: and then
9: you,
8: we
9: Matisha,
8: can only come and say,
9: Honorable
8: Hong,
9: Matisha.
8: Hong, Hong, Hong, like that.
9: Honorable Matisha.
8: Yes.
9: Hong, Hong, Hong.
10: Ki kwa panale, bodyguard ya ka iputile matsoho. Bodyguard ya ntate tshwere nku. Kuena ke e bone, ha ke e fuwa hore ke ya ka eno, ke le ka e tshwara.
11: Motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta. O ya ndat.
9: Order, honorable members. Honorable Pando.
8: Le nna ke tseba Sepedi, ke bula Sepedi.
9: Honorable.
6: Ka nnete ba kena. Gobane wa tseba akere ha o keno ka mono o tla kena.
7: Because he knows when I say get in, he won't get in.
9: Hong, Hong, Hong. Honorable Matisha, can you withdraw what you have just done?
8: Yes, I withdraw, of course. I withdraw. Hong.
12: He a tseba motho ha o le teke ho pole mantso a mme wa ka ha ne a re motho o kotila seo a sejetseng ka jeno ke tsetetse tshelete ya ka le ba Vodacom Lesotho ke a tseba ke tlo kotula tse molemo jalo ka ngwana wa ka mo shangena a mpotsa hore e le hore mme your money is going to grow up ho jalo ngwana ka it will grow up with mpesa
13: Vodacom Pesa le Starlib di utlisetsa tsetela mo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti kapo le le mogatlo ka bonyane 300 maluti ho tsetela penya star 200 hash ebo o kena kgethong ya boraro Vodacom Pesa changing lives

See Me, Love, Don't Care, pele monene la Killer Bloom, e re bea metsotso ke mashome a mabedi a metso e mehlano ka morao hora ya borobong ho People's Choice Radio 92.8 isa 104.3 megahertz. Nke re utlwalotse ba fela hore na ke bo mang ba holang, ke bo mang be re tswang re ba lakaletsa letsatsi le monate la tswalong. Ke re re happy birthday ho bona, ba hola ba bone tse ding tse ngata, ba keteke letsatsi la bona monate o sena tshitiso ya eng kapa eng. Thembeka ndi ya mnyeki ke tsoba ho hola tsatsi le na momamedi ho la mnate moratu wa ntate mdima mo au hlono lo fatsa we ke letse tsedi ntsengata ke o rata. Happy birthday ke tsebe na wena ke maungwe motsebanya ho langa jeno empa he o tla mo laka letsa letsatsi le monate la tswalo. Happy birthday ri lo bohle ba ho lamba bone tsedi ntsengata ntate mdima aba hlono lo fatsa hle aba fele chelete ngata ngata tsa la ka letswa jwalo ke botlisang. Okay, all right, I'll be jwalo metso ke mashume a mararo ka mara hore ya borobo mo mamedi re tatla ka keteka jwalo WCW ya rona ke Chris Lisa nyane nke go tla rutla lotse ba fela hore na mhlo mentse dintse dintho tse ntle tsa di etsa bena ke di feng o tla le mosebetsi o motlo mo golo o tla fela ha holo go batla go ke keteke jwalo ena ke motho ile hore ha holo bua ka taba tsa tumelo ke motho a buang jwalo ka obedience ke motho a buang jwalo ka hore because God has poured out we should also pour out ke go tla re utlwisisa ha holo nyana na e bolela eng ho yena taba yeno o tletse bonete ba hore ha o fetwe jwalo ke puisano ya na ha ba moketeka o tla ntse tsa gona wena ke mosadi o fenye o moketeka ka jeno. Good morning Reese, that's Lena ho hola ngwetse ya lapeng me mare boloke maputse ke re a hola bonetse ngata ka pa se dintse ngata ntate modimo

0: Zulu, abazazi bafunani PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz. Good morning, Rilo. Ho graduate kutano mosuhle hle ke ngwana mogotsi wa ka kutano ke moikokobetsi ya Juan fela. Oh, ruri le bohanda te modimo ho ka jeno o tswile gweleng ka morao sebetsa ka thata ke neri. Ke ga ithuta ho di dietsa mamis.
1: O etse hore e be nne.
0: Oh, it's record.
1: Hello, hello.
0: Hey, hey.
1: Hello, hello.
0: Hi.
1: Morning.
0: Morning.
1: Ke kopa ba mamile ba ho ba choose. O etse hore e be nne. Ka nyala ka 2016 and ya ba ka 2022 ke hona le ka pele ka chat ke nna le le sefu so ha ka hona le na ka le tsa di force shale e ba ke nyalo ke di motho wa ka o tena ka ha suka a nyala ho hang hana le nna ba hana le ke la ka mo tsa di tala tsa ka ha ka le twa go tsofala so ho hala go tsepile re nyala le me ha e wa tsiba like ke go la se tshwere di photo tsa ka Facebook Facebook account ya ka le se se na password ya teng ba wa tlhokana la hore ke le ka nyala ka chat so a bene mo la ma ka hema le tsa a mo manya Jole ke ne ke kopa mamemme di ba ha o ba eletse. Re na ka ntse jwalo ha nna ha e sa tsiba na re tsa jwang. Go ha ke tsene nna ka reng kopa ba ni eletse. Re na
0: le tsa ra. Okay. Mamme di utlwe ditaba tsa mohloka le bitswa ke re. Mohloka le bitswa o la nyalwa. Yaba uba divorced kama kana ako yaba unyalo hape jele mwena wa hae wa bobedi ino sobi mutuwa kile nganyala pili hoha hana bana ha sobi lumelekani me ore kamara ore banyala ne le mwena wa hae di kwedi ite pedi kamara mwono me wa hae me wa mshanyana ula abona hore ka pola fumana hore ha ka ngwetsi ya rona e kile ya nyalwa tse pele ho mo me ka re o ke ntwa tsa ithutileng tsona marandrang kwana la bona bo Facebook kwana hore e bo ha ka ngwetsi ngwetsi ya bo rona ka pongwetsi ya ka e kile ya nyalwa pele ho mo ha ke tsena mo hloka le bitso o ya jolo go wa momanya o wa momanya wa manya molekano wa hae ngwaneno wa hae wa momanyo ka e bojwa le eng jwang ga ke tsebena o kila a omanya wena ka pontsa omanya monna wa hao fela go na le dithuso tsa dietsang empa he mohloka le bitso gore re tsa jwang jwale boemo ha ise le bo o batla keletso o tsho jwalo yeah 62009956 ke 62009956 le hore na me hona le mo a kena mo mo hloka le bitso fo sitse ka o se bui ka po hona o jetsa me hore o kila nyalwa o lokela ho etsa eng na hona le se wa lokela ngwe sietsa o hloka ho ya tamela jwang na o lokela hore tshe a mpa di se me fatse hore a tshe me wa tsa isiketse ba hore wa tse ba go kile ka nyalwa pele ke nnete a lo ikhalosa a kope tshwarelo ka pa ha hona le ntho motlamang ho hanye e nkile ka nyalo ke bophelo ba ka ba gale bono ho etsa etse se ke le mona ke ngwetsi ya hao a itse mo hloka le bitse a ya tamela jwang ke ntho lokelang lo re mo stressa na yo

0: Pulse Our Beat.
1: Mm-hmm. Your Pulse Our Beat. Re ntse re letsa mohloka lebitso. Mohloka lebitso na le putso tse mbala tse ke la ka mmotsa tsona mohlomong heba wena o nona le tsona. A tla tsebe go hlakisetsa. Mohloka lebitso.
2: Eh ya ridlo. Ke bene ka ha ke a ke thohla le sehantle.
1: Eh.
2: Motshina wa ka o bobedi. Ha re tsa mwa hai. Ho hang hang hang. Go ha ka ba mokokela ho hang ho bona. Ho etsa itseng ka nna ho laetsa ba. Gore ha ka ba moqokela ho hang hang hang. So mme ha yo sa ifumanetse jwale o na mongwe le ane o nametsetse voice note WhatsApp. So fone ya hae ke a e tshwara, fone ya hae ya ka wa e tshwara. Neneng ke fitlhe ke mamela voice note e nang ya hae a mo mantse a mo rwakile o ba mo jwetsa gore a tswe bophelong ba hae. Gore a mo jwetsa gore o tswe bophelong ba ka. Shabane le ena mosadi eno wa gago. Ga e jela ke tsena kgetse jang bana gola se le ntho ka bang kgwedi ba sa buisana.
1: Wena oreng?
3: Hallo Rilo.
1: Hallo.
3: What's up? O tshwere springa mabota ka mona. Hey, Matsobatso dintsa dintho ga ke tsebe na re di tshwareng jwang. Potso ke gore na nna ke itseng ho motswadi wa ka. Ga ke re ga re nyala ga re inyalele re ilo re a nyadiswa. Ga re inyadise re a nyadiswa. Go na wala nna ke file motswadi wa ka information e feng ka motho eno e ke monyalang. E tle o tla utlwa bohloko e le mme wa ka kapa e le ntate wa ka kapa lelapa leso le tla utlwa bohloko ke taba eno. Ga e ba fela ba sena information e phethaetseng e o ntseng ke bona gore nna ke le motho a nyalang ga ke a ba dudisa fatshe ka ba bontsha ditaba tsena. So ga e le mona e se etsaetse mosadimolo a sa iphumanetse. Ai, e se le ntho nngwe jena e tlilegana gana mo amoela ga e le go bua nnete ga a tlo amoela mosadi ngwaneng wa gae wa moshanyana a ke go bua e se le mosadi motho a kona shapo rilo ndo tse ndi thata ka nnete
1: ke utlwa o ingwetse
3: le gona tse re di etsa
1: ke utlwa e hlile o ingwetse wena gore eng ho mohloka lebitso a e atamele jwang a etse eng bontsha fela gore ha yano ke ile ka nyalwa pele ya ba ke ba divorced ya ba ke kopana le motho yo se ke nyalane le ena hape gona jwale ke kopane le monna ka gona jwale a soka a nyalwa ene ona soka nyalwa a soka a nyala ho hang tlebe ke le mosadi wa hae wa pele kapa ke nna mosadi wa hae wa pele. Jalo ore ka mora dikgwedi tse pedi re nyalane le monna eno wa ka mme wa gae o la fumana ka marangrang gore nkile ka nyalwa ka thata jalo go kwatile ebile wa manya le ngwa nno wa gae gore taba tse jalo jwale ne a di etsala jwang a sa ka tseba mme le ena moreno wa gae o ne a sa ka mo jwetsa gore e tseba gore motho eno e ke molatang enwa o ne a ile a nyalwa pele ore hai a ke shwana re etsa jwang tabeng ena.
4: Right. Go nyalwa leloko mosadi kwa leloko a so wa monna eno a le mo kwa lapa leno so phoso e etsa itse ona mono le monna wa gae na tlameha e be o jetsitse ba gabo ore a mosadi e ke mo nyalang go tsena a se ka ba ditlhong so foundation for sites o tloa qalong ha hona motswadi a ka ba a iphumanela ntho jwalo ho ngwetsi ya hae e tlo atisa leloko lapeng la hae. Foundation for Sites.
1: Sure. 6200-9956. when o reng mo tlhoka le bitse ke bana mo letse reng ba fositse hore ebe qalong kwana ho sa kupuwa mahadi ebe information e jwalo kapo information eno e hlaiswa ke le lapa la bo mo tlhoka le bitso empa ba se kapo se ba sa e hlaisa so ke dumela mohatsa yo tlameha hore a buele mewa hai hore ena o nyetse mo girl a ntse a tseba hore o lakanyalwa and he is fine with it e se ka batho ba ka ithuta hore ha motho a nyalwa e se e se taba ya hai le molekane wa hai fela e se ama lelapa ka ofela and that there should be no secrets e tibile ha kalo okay keletso mo tlhoka lebitso e reng mo tlhoka lebitso a ka etsa e motsotsong ona na sorry pepi ya skisi e ka lekana kapo hona le ho hong ho mo tlhoka lebitso a lokelang ho yetsa hona le ka mogho a lokelang ho raka ya tamela ka teng hello rilo ha ba monna wa hae o tseba nnete ke monna wa hae ya neng a ka jwetsa lelapa labo jwale ha ba monna wa hae ha ka jwetsa ka pa ha ka ba jwetsa ke go bane ane a sa bone go hloka hala ha tloela o stressa ka matsale ba rata taba tseo e sentsa bona ke nna lebo tshojwalo 6200956 tloka le bitso o tloka o tsebo ba tla o tsiba o kopa o tseba o rena taba ena ka ya tamela jwang le o rena ka etsa eng molekano wa hae wa bubedi ha jwetsa me matsale hore o kile a nyalwa jole mema tsalo sa iphumanetse ka di Facebook jo a tsa marang rang ha le bale bo mamedi jolo sa ile a bona ga e boe ka ngotsi ya ka ikila nna a nyalo a chata je tabena nna ke qala lo ho e utlwa ena ha ke a jwetsa nix ke mwana mo elong hore o o manya mora wa hayo ga tshe o ka mpatela taba tse kale kale ho ba neng ho etsala eng ho ba neng jolo mo tlhoka le bitso ga ke shona ke tsa rang ke ya tamela jang yeah no our button teacher suta ntsharele motho a rona e re mo kopelang diatla pepi askis teacher suta ke yana nna ana o rumetse melaetsa ona askis pepi nna ke batlo shapua ke teacher na wa o re mhlaka le bitso ha o kolote matsale letho matsale letho ha wa mositelwa ho hang monna wa hao ona o ne a tsebile sohle a ithatela wena aba o nyala a sa sutjwa ka sithunya empa ka lerato o hlaloseditse ena sohle o qetile ena ke hore a behe matsale hantle le ha ka a o toba ka yona mo jwetse one thing monna wa ka o nthatile ke phetho mbe tshojwalo tlhaka le bitsana re tla tsola pele ka tsona fela jole nako a e sa letlhakogeng la rona ha ke tsebena ho tsena tseo di fumaneng o tla dula fatshe le tsona o ko utlwe fela gore na o nka e mofao le gore na o etsa eng o qeta jwang o di atamela jwang hobane ke la ka bona motho e mongwe na tshula re ha ke utlwe ka ke phoso ya hae but that of the husband ke yena ya kgethileng ho patela mme wa hae hore ngwetse ke le return ha ke shona ho kupueng kapo ho kupueng hwa hae ho baneng taba e jwalo e sa hlahella empa boemong bona habi ke yena ya tlameyang ho shebana le taba ena jwale ska ba ikotla mohloka le bitsi ba tshojwalo ba mamedi ba ra ska ba ikotla mamedi bile mnata holo ba lwana o tla re nyana bo robo mo re qadileng teng o tlhala mona monna lwana re a rohanang teng ke tla o sia letla di makutle le nane o lebitswanga midday live ke la ditaba o tla ba lwana o se re nyana ya pele o tswele pele mnata mo mamedi ka mananeo a mang o sane se re kopana le labone e bile re phethela jwalo back ya rona ke go tlolotse ba fela hore na khomong he khutlala mo gaobe ke nya gona ge hotse ge bile batho ba betiri rata metse ha o file sepheo sa gona o tla re jwetsa o tla re bolella e bile ke tsiba gore lo sane mo sebetseng tso tsala pele he ka Maneka National University of Lesotho ga ba le bohela ga ba le bohela ga ba le bohela se ka ba ka keteka ha monnati thata fela ke o ga ba re meme ke bona fela thata ba bona kore ba be ke winter tsanga ta holo fela he ke check rex ba tlo mo ile bale ke kopang ska ile bale ke a hore bupue ka sepio me ke re kholotsa gore re phelele o sebetsa ka sepheo bogabane boqhetse ke ntontsohle maimong o hle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ra iphila ra yetsa nthe ke batho ba go le mbona siya ka pina monate ya Brandon Dudu time.

0: Mamadi Harry Lerikene Kakutulo Hojualo Re Sheba Jualo di Tloho Zama Chaba. Babu Hulung Democratic Republic of Congo. Bari di Tswae Tsa Ebola. Di se di feta di kete tse rubedi. Lena ha etobane le tlhokahalo ya basebetsi ba lefapha la bophelo. Ba ka thusang ho thibela ho ata ha lefu lena. Ke tse hlahellang ka mane ka Democratic Republic of Congo mamedi. Ho feta mona he, re tla hlokomela he hore motlotlei Mohammed wa Morocco o kgetha jwalo Fatima Elza El Manzuri e le tonakgolo ya pele ya mosadi naheng eno. Ha re ya ka mane he, lefapha la bophelo la Gaza lona le re le tobane le tlhokalo ya ditlhare mme le tse teng tse ntseng di sebediswa ho alafa bakudi ha di sebetse. Ke tsona ditaba tsona tseno tse hlahellang he e le ditlhoho tsa matjhaba mamedi, mme o tla mamela ditaba tsena hantle metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya pele, mme o tla di utlwa hona teng mamedi. Ha re tswele pele ka ditaba tse ding tseo re o tshwaretseng tsona. So mametse PCFM ke metsotso e mehlano, re feraletse hora ena ya leshome le metso e mmedi. Hopola he PCFM o e fumana jwalo ho 95.6 ka mona ka Maserubere ya le mathoko a yona. O tla re fumana ka mane ka Lady Brent, o re fumana ka yona 95.6 ka mona ka Fixback 95.6 mo mamedi le dibaka tse ding tse haufinyane le yona. Ka mane ka Mafiteng le Kuting PCFM o e fumana ho 104.3 Kacha 104.1 kamane kama putswa le botabo 92.8 Thabatseka 102.9 mogotlong 101.1. ha ke tshepe mamedi hore o ntse o re mametse, mme ha eba o ntse o re mametse ke o kgothaletse hore o tloetse molaetsa mono go bontsha hore o ntse o re fumana hantle mo mamedi wa PCFM. Ha re sheba tse ileng tsa etsala kapa tse sa tswa etsahala ka hare ona ha ka kwano, o tla hopola gore maobane sepolesa se ile sa qalella jwalo go amohela jwalo bana ba Basotho ba ka lakatsang hore ba kenye dikopo tsa bona go ba karolo ya sepolesa sa Lesotho, mme o ile wa bonagala mekolokohadi maobane ka hare ho ditoropo tsa naha. Ka jeno sepolesa sa Lesotho se boetse se ntshitse phatlalatso e leng e latelang e entsweng ya memo ya bahlanka le barwetsana ba ka lakatsang ho hirwa sepoleseng. Sepolesa se tsebisa setšhaba gore phatlalatso e jwalo ke kgato ya pele e lelekelelang tse ding pele. Go na le methati e meng e mmalwa e tlane e nkuwe jwalo ka go netefatsa bonnete ba mangolo a thuto. Mokgatlhelo wa dipotso tsa molomo go shebisana na go na le batho ba nepahetseng ba ka hirwang e leng ho bitswang ka gore ke vetting. Le ho sheba hore na batho ba monyetleng wa ho hirwa na ba phetse hantle le tse ding. Setšhaba se eletswa ho ba le mamello ha di etsahala tsa ho hira di ntse di tswela pele. Mekgahlelo yohle e tla etswa ka ponaletso ho ipapisitswe le melao le melawana e tsamaisang lefapha la sepolesa. Setšhaba se boetse se hlokomediswa ho nena ho hohelwa ke maorolamo a ipapanyang sa mokana e ka ke bona ba ba hirang ka tjhelete. Sepolesa ha se lefisi ha se hira. Methati yohle ya kgiro e tla phatlalatswa ke sona sepolesa ka metjha e nepahetseng e tshepetsweng ho etsa ditaba tsa mofuta o jwalo. Sepolesa se boela se leboha Basotho bohle ba kgahluweng ke ho ba karolo ya sona. Mme tiisetso ke hore ditaba tsohle tsa kgiro di tla tshwarwa ka hlokolosi, boitlhompho le ponaletso, mme e mong le e mong o tla fuwa monyetla o tshwanang ketsahalong ena. Go tla hirwa lenane la 500, mme le tla arolwa habedi. Ke tsona ditaba tsona tseno mamedi, ke molaetsa o sa tswa kena wa sepolesa phatlalatso yeno ya sepolesa. Momamedi ke metsotso e robedi fela, re furaletse hora ya leshome le metso e mmedi. Ntse mametse PCFM, lebitso la ka ke Tladi Makutle. Re hatela pele momamedi ka ditaba tse ding tseo re o tshwaretseng tsona. O tla hlokomela he gore go na le Basotho bao ileng ya ba mahlatsipa ba sebeletsa jwalo Lesotho merafong ya Afrika Borwa. Ebe maemo a bophelo a Basotho ba ke afeng? re tlo tla re buisana jwalo ka kotlologo le Tshiamiso Trust Fund ye tlatla e re beya leseding ka tsona ditaba tseno gore na ebe ba ntse ba etsang go bona gore basotho bana bao e ileng ya ba mahlatsipa ka go kula ga ba ntse ba le mosebetsing ba tshediswa jwang bana ba bona bona ba tlo tshediswa jwang ga e ba batswadi bao ba se ba le seo momamedi ke metsetso e robong fela re furaletse gora ya lesomelemetsomedi kapa gona matshediso a ntse a tswela pele jwang gobane Tshiamiso e ntse tswela pele ka mosebetsi ona mme ga se mosebetsi o motšha e re ga jwale re tle re potele ka mona ka boramatheola fela momamedi re tle re utlwe rena e be ba re tshwaretse difeng empa he e re pele nka kae kapa kae ke tle ke etse tjena
1: empa jale ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo ka karo karo phuputso ke nnete ba e bare ba fokotse matona a mararo a ntate re tla gopola gore pusong ya 4x4 go raba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho bitswang bo motlatsi ka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e tlile ya topa gore lekgotla la matona le bonagala le le leru gagolo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore tseo tse e jakang lekgotla le matona di tle di lebiswa gore di lo tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba ofumana gore ga ga ona tsietso tabeng tsa temo ga ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi le letsatsi ka malapeng ga olo nakong ya beo leceme la mesebetsi le le lekanakana jale ebile go bua gagolo-golo ke taba tsena tsa covid leng kao fela ke tla ke supang data gore go tlala eso la dpl mona ga le bua ka taba ya the cabinet size e tlile le ditsitsitsi gagolo kapa le tlakile gagolo ga o ka sheba temana le somelemetsomedi ya molao wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona re ekentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le gore e tla be boitlamo bo gereng re itlama ka bona gore re tla bophetha mme temana le somelemetsomedi ya molao wa motheo wa dpl data e re go sebetsa ka thata go fitlhela boimolola dikgapa tsa basotho ka go fokotsa lenane la matona le batlatsi botlho wa bongata bona bo isang bashome a mane isa go bonyane lesome le metso tsheletseng go kenyetswa tona go le motlatsi wa gae ke tebana e tlhang ka morago ka go molao wa motheo wa dipiele le go taba ena cabinet size yeo abc le dc e ne bua ka yona e fitlhe ya retlie gantle ka go molao wa rona wa motheo wa dpl
0: momamedi ke metsetso e lesome le motsholo mong fela re foraletse gora ena ya lesome le metsomedi jwale ka ke tlhalositse ge tlo tla re go ka hana ka kotlologo le bana ba Tshiamiso Trust ge tlo utlwa re utlwa rona e be boitlhopho ba bona ke bofeng momamedi gagolo tsona ditabeng tsona tsena tseo ge tlo tla re kena go tsona kapa go toba go tsona ka kotlologo le o beya lesedi momamedi ka tsona gore na e be boitlhopho ba bona ke bofeng ntshobametse PCFM mme ga o le tjena e re re tle re lokisetse fela gore ge tlo tla re go kagana le bona ka kotlologo kwano gore ba tlotla ba beya basotho leseding ka ga nako ya rona le yona e a dumela gore re tlegetse jwalo metsotso e lesome le metsomedi he re furaletse gora ena ya lesome le metsomedi
2: hey don't look away I mean you yes you how's your business going not too good perhaps Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila! Just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
1: Empa jale ntate immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo ka karo karo phuputso ke nnete ba e bare ba fokotse matona a mararo a ntate re tla gopola gore pusong ya 4x4 go raba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho bitswang bo motlatsi ka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e tlile ya topa gore lekgotla la matona le bonagala le le leru gagolo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore tseo tse e jakang lekgotla le le matona di tle di lebiswa gore di lo tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba ofumana gore ga ba gona hona tsietso tabeng tsa temo ha hona tsietso tabeng tsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha hona go nyelelo le tsemela mesebetsi le le kana kana bele bile go ya ha hono ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supia ntate go tla le isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size ke hlile le ditsitsi ya hono ka ba le hlakile ya hono ha o ka sheba di mana le shumele metsi mmedi ya mola wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mola wa motheo ka ba le ntse constitutionalize ile hore e tla be boitlamo bo gore le itlama ka bona hore re tla bo pheta mme mana le shumele metsi mmedi ya mola wa motheo wa dpl ntate ere o sebetsa ka thata o fihlela go imolla dikgaba tsa basotho ka o fokotsa nane la matona le batlatsi go tloga bongata bona bo isang mo mashome a mane isa o bonyane le shumele metsi tsiletseng go kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tebana e hlanga mo ka go mola wa motheo wa dpl le go tabena ka cabinet size yeo abc le dc ine bua ka yona ifile ya re qi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa dpl
0: le shumele metsi imene la metsotso mo mamedi re faraletse hora ina ya le shume le metso imedi ntso mametse PCFM me haole tsena he re tla re hokana le bona bana ba tsiamiso me re haole tsena re hle re fetele ka go bona ka kotlologo jole ka ga ke bontsitse gore ke bona bao ba tla tla ba rebea le seding mabapi le tsona ditaba tsena empa pele re ka kae kae ire re tle re potele ka mona ka mebarakeng ke tle go tlo gona ebe ba re tshwaretse difeng ha jwale
4: he a tseba motho ha o le teke ho pole mantso a mme wa ka ha ne a re motho o kotila seo a sejetseng ka jeno ke tsetetse tshelete ya ka le ba Vodacom Lesotho ke a tseba ke tlo kotula tse molemo jalo ka ngwana wa ka mo shangena a mpotsa hore elore mme your money is going to grow up ho jalo ngwana ka it will grow up with mpesa
5: Buro kompesa le Stanley du tlisetsa tsetela mo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti ka po le le mogatlo ka bonyane 300 maluti ho tsetela pinya star 200 hash ebo o kena kgethong ya boraro Buro kompesa changing lives
0: o fela ho le joalo Vodacom Mpesa changing life mamedi ire getle re boele hape re potele ka nqena gentse re rekisa hantsa ke lokisetsa fela ho hokana le bona mo mamedi ba ka kwana ka Afrika Borwa e o tlo ntshwarele ke ya gotla
6: o hloka ho phetha maeto a ha o kana ko o fihle mo yang o bolokehile flash caps e temba ke sa ha re fana ka dipalangwa mbakeng sa maeto le o tsamaisa dithepa ka hare le ka ntle o setirekisa masenyo mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke makoloi a rona a tlhwekile a na le di-aircon gape bakganni ba rona ba tshepagala re fumaneya haufi le kereke ya AME masero o ka re letsetsa dinomorong tsena 6688 0060 kapa 589 14605 flash cabs ho fihla ka nako lieto le monate
0: metsotso le shume le metsotso pileng re fraletse hora ya le shume le metsotso medi kwa mohali sentse ke na le monghadi re ya le bohashale ya tlotla re beya le seding ka hore na tsiamiso ntse sebetsa jwang ho fana ka matshidiso ka hare hona ha ya le sotho monghadi shale wa moitsi kwa no PCFM
7: ka go nne ditsenda le tsadi go nne ditsele ba mamedi ba PC go se se mo balente.
0: Ke le buile a holo ntate o ke ke dumela hore le handla ha holo.
7: Handla ha holo mongaka.
0: Ntate re utlwile hore e ka le tshwere ka thata go bona hore basotho ba fumana jwalo matshidiso. La o le jwalo go utlwile ka nnete hore hona le bantse ba re atamela he ke le PCFM ba re ha so ka re fumana letho. Hantle tsiamiso e ntse etsa a go re fe gore na ha jwa lentate le ntse le etsa jwang go bona gore basotho ba fumana matshidiso ao a bona
7: ke a leboa ntate e re tle re gopotsa basotho gore na tsiamiso ke mme e fana ka matshidiso ga o etsala jwang
0: eya ntate
7: re tla gopola gore tsiamiso ke letlole le ileng la thewa ka morag go be le nyewe magotle mane Afrika Borwa mme nyewe e ne e le pakeng tsa basebetsi ba mehleng ba merafo le merafo e tsheletseng kaofela mme tumelelano e ileng ya hlaga ka rolo go tla ile a ba gore go tla lefwa fela ba e bang ba le ba le lefu la TB kapa lefuba le bakileng ke lerolo la mine ne ba ina le temalo ya moshwelela matswafong e fihlelang o 10% ho ya ho di kapa ba ile ba ba le silicosis but ba ba tsike kwa tse ba ba tsaya tse ba di tsa hore ke thysis million e be ile a siya temalo ya moshwelela matswafong e fihlelang ho 10% kapa ho ya ho di ha ba ile hore motho sa hloka hetsi ka lebaka la TV go lokela ho robele bopaki ba hore o ile a tshwarwa ke TV mme a hlokahala ka lebaka la TV nakong ya dikgwedi tse 12 a tlohetse tshebetso empa silicosis yona ha o shetse nako kapa ha o a bewa nako ya hore na motho a ka hlokahala neng se hlokahalang ke bopaki ba bongaka bo pakang ditaba tseo ke hlalosa tsena he ntate Tadibane ke re ke a tseba mmebile ke tseba bohloko bo batho ba ntseng ba tla ho wena ka bona ba lla ka gore ha e sale ga re so fumane ditefo kapa re so fumane dipatala ba bang ba re re thetse ka metsi ya batang e na le dipehelo ntate Tladi ga se insurance e na le dipehelo tsa gore ha e le ntate a ntse nna phela o lokela gore a ba ile a ba le lefu la lefuba mme le a siya temalo ya moshwelelela matshwafong e fitlhelelang go 10% kapa e tloga mo 10% e ya godimo kapa silicosis ya tlhokagetseng a ba a tlhokagetse ka lebaka la TB nakong ya dikgwedi tse 12 kapa a ba tlhokagetse ka lebaka la silicosis bopaki boo ngaka ga ba bobeile ke bopaki boo bolokelang gore ngaka a fane ka bona nakong ya dikgwedi tse 6 ka morago gore mofu a tlhokagale ka mantswe a mangwe rere ga motho a ile a kena mane sepetlele a kentswe ke lefu la lefuba a le okela lona mme modimo a mo gopola a tlhokagala ngaka go na le tokomane ya lokelang go e tlatsa e tla re fa sesosa sa lefu se e jeleng mofu o e tlatsa nakong eo mofu a qetang go tlhokagala kapa bonyane dikgwedi tse 6 ka morago gore mofu a tlhokagale mabaka ana ke a mang a mabaka a etsang gore go be le batho ba seng ba fumane tšhelete go be le batho bao ka bomadimadi ba kekeng ba thola ditlhapiso gobane ga ba fitlhele dipeelo re tle re opotsane ge gore re ne re filwe dibilone e seng dimilone dibilone tse 5 mme go fitlhela ga jale dibilone tse 2.8 ke tšhelete o seng re lefile ba lokelwang kapa ba fitlhelang dipeelo tsa letlole mme ka kotlolo ga e ba re bua ka Lesotho re motho o tlogo gore nalaneng ya ditlhapiso re a qala go bona letlole le e patalang 1 billion ka nako ya dilemo tse ka tlase go lemo tse 10 ke re o ka dula fasentate ra o fa dibuka ra o fa internetin data ra e tlatsa ra re robala ka mona bosiu bona ka o fela o seng go tsoye gore fa gore na o fumane letlole lefeng le seng le patetse ka nako ena e kgutshwanyane 2.8 billion mme le patetse Basotho tšhelete e ka godimo go bilone godima 5 billion ya neng tate bilone e tlile Lesotho
0: ontate
7: re santsane re dumela gore go santsane go na le batho ba re lokelang re bafe
0: mamedi ke metsi mashu mabedi ya metsi miraro check it aba tsa marangrang re fra le tsora le shumela metsi medi mong hadi re a le bohashali ke yena re ntse re buisana le yena kwa re lebitsola ka ke tladi makutle mong hadi shale e re tla re bona gona re ntse re le moho o ka mane ka Afrika Borwa ndade
7: ndade ka dikintse ku
0: ke a le bo ntate mohlomong jwa le ka o hlalositse hore letlole lena le se le lefile e ka mogwa o babatsehang haholo latela tlhaloso yo re fang yona kwano yo kirimela go mohlomong he ke tla ge tla ke ge ge tlo ithuta ditabatseno ge ke rebele nako ha re ke rutlwe mona he go nka nako e kae ho tsebisa mosotho che ka mona ka lesotho gore jwale a e kanete ha o qualify kapa ha ona kobo ya bohadi matsirisong ana na le le batsebisi
7: ke le bona de re kala ka hore ho lokela ho etsa le jwang hore o tlo fumana hore ho a tshwanele
0: eh ya ndate
7: ho lokela hore mohlomong ka kena ho marangrang ha rona mane a tsiamiso ho na le konopo mo e tla o dumella hore e amoele nomoro ya mohala e amoele nomoro ya makoloskopo yole e o romelle karabo kana go e ka tlase ho metsotswane e mehlano e tla be o boleletse hore wa tshwanele le ha o sa tshwanele ke ka o jwetsa hore wa tshwaneleya kapa ga o tshwaneleng ga e ba motho a sa tlotse o sebedisa marangrang ao e leng website a ka etela teba dikantoro kapa diofisi tsa teba tse fanang ka ditshebeletso tsa tshiamiso basebeletsi ba tshiamiso kapa basebeletsi ba teba ba bileng ba fanang ka ditshebeletso tsa tshiamiso ba ka tseba gore ga o tshwere makroskopo ba fitlhe ba o shebele nomoro ya makroskopo ka yona ba tseba go o shebela kapa ba tseba go o shebela le ka mabitso fela ga eba mosebetsi wa metlheng wa merafo a sa ka a tšhentšha mabitso ga re etabeng ya gore na re tsebisa ka mora nako e kae gore o a teile kapa ga o a tea re nka nako e seng ka tlase go dibeke tse e tsheletseng nako ya pele ga re ne re kala re le santsane re ithuta ditsamaiso tsa dintho tsena re ne re nka nako e teletsang e ka nnang ya isa dikgweding tse robong nako eo re le ra e fokotsa ya tla dikgweding tse tsheletseng re e fokoditse e tlile dibekeng tse tsheletseng dibeke tsona tse tsheletseng di sebetsa haholo ha e ba ditokomane di dutse ka tsela eo di lokelang go dula ka teng ka mantswe a mang re re o re file ditokomane tse feleletseng re fumane gore na se nkileng mofu ke sefeng mme ke seo re se tlhokang kapa se seo re se tlhokang ga e leng tate ya ntse nna phela ga nka morago gore a tlhatlhojwe ke dingaka tsa tshiamiso ga go fete beke a sa fumana karabo bothata bo bogolo ke bonang tate wa ka bakopi ba re atamela ba re fa dinomoro tsa bona tsa mogala beke e tlang o sa fetotse kapa a tšhentšhile nomoro ya mogala o lebetse gore go na le ntho e bitswang tshiamiso ya ngodisitseng go yona karabo ya fitlha ga e tsebo re fitlhile gobane jale o tšhentšhile nomoro ya mogala bothata ba bobedi melaetsa e ya kena go na le melaetsa ya dipapatso megala ya rona ya thekeng e tletse melaetsa ya dipapatso mme e kwalela melaetsa ya botlhokwa e tshwereng tšhelete ga ke bolele gore ba rekisang ba seke ba rekisa empa ke bolela gore melaetsa e meng e botlhokwa ke nnete empa ga e suthele e botlhokwa go feta e meng e leng ena e tshwereng tšhelete ke yona tsela eo re tsebisang batho dikarabo tsa bona ga e ba a sa thola molaetsa kapa a sa utlwisise molaetsa go na le tokelo gore a ka etela ofisi ya teba mo wa deng a kenya kopo kapa ofisi ya teba efe kapa efe e tlabe e le gaufinyane le yena ka nako eo mme basebeletsi bao ba tla tseba go fana ka dintlha tse feleletseng gore na kopo e go kae e emisitswe ke eng go tlhokwa eng go tswa letlhakoreng lao kapa se re le file kapa ga re se o lefe kapa ga re lefe mabaka ke a
0: ntate shale ka ga go botlhokwa gore jale o tlile mme o tlile kwano go tla thusa basotho ka gore na lentse le ba sebeletsa jwang potso ke ena mme ore nna ga ke sa letshepa gobane ga re ile mo lekgetlho la pele wile hwatwe mme waka wa mohatsa wa ntate waka mme waka ile mohatsa wa ntate waka ile mme wa mohatsa wa ntate waka yeo ineng se ile mofu o wa qualify ka pa ona le kobo ya le seabo matsidisong ana mme ho hatho tla letsetswa o re ho ile ho feta selemo ya re ha ba se ba khutla ho botsa hore na ho etsala jwang ya ba ho so ho thwe ha ba ha qualify kapa mme o na sa qualify jwalo o re arch e ka ge le a re qhekella e be le ha o etsa etseng tate shale
7: a that ere qale re tere re o tlolle puo
0: e ya ndate
7: kana go ngwe go tlisiwa senyimasimane e ka nna ya fapana kapa ya fana ka molaetsa o fosaeteng ha motho a sa fumana kutlwisiso ha go bolelwa gore o a tshwanelega go qualifya ke o tshwane o a tshwanele

0: tjhelete e tswa ka hore na re fumana batho ba bakae ke ba bakae ba tshwanelwang ko fumana ditefo. Re tle re hopole hore merafo ga e ya fana ka sekepele. Le ha ne fane ka dibilione tseo tse hlano, ga e ya fana ka sekepele. E ne ntse e fane ka hore ha e ba dibilione tsena tse hlano di fela, le so qete ho fumana batho kapa le so qete ho sebeletsa setjhaba, re itlama hore re tla eketsa tjhelete e nngwe ka hodimo ho ena. E le hore setjhaba se lokelang se bile se tshwanelwa se fumane tjhelete ya sona.
1: Mongadišale, re lebohile haholo ntate ka nako ena eo ileng wa refa waefa Mosotho nnete sale hore o hlakise ditaba tsena tsa bohlokwa tse amang Basotho bana ba ileng ba sebetsa merafong mono Afrika Borwa ntate. Ke lebohile haholo le ka moso ntate, o ne o tle ho tlotla ho hlalosa o behe Basotho leseding ka ditaba tsena. Re a leboha ntate.
0: Re a leboha, Modimo o boloke Basotho le Basotho.
1: Amen. Kale wandate. Mohamedi wa PCFM eo ke monghadi re a leboha shale, re lebohile haholo ntate. E re ha o le tjena a qetella monate a re Modimo o boloke Basotho, o boloke Lesotho le Basotho. E re ha o le tjena mohamedi re tle re hatele pele. Re tlotla re buisana jwalo le mokgatlo wa batshwaruwa ba mehleng. Mokgatlo ona o bitswa ka hore ke Crowa. Mme re tlotla re buisana jwalo le Mofumahadi Mpati Bankila, ke ena eo re tlatla re buisana le ena. Re utlwile hore ba tla ba le tshebetso ka mane ka Mohalesuku momamedi, mme re tlatla re utlwa hore na ebe ba tlo sebetsa jwang, ba tlo etela batshwaruwa ka mone ka Mohalesuku. Mme re tlotla re utlwa ditaba tsena ka kotloloho ho tswa ho bona. Momamedi wa PCFM re hatela pele mme kwa mohaleng sentse re na le ena ka kutloloho. Mofumahadi Bankila wa Motsikwane PCFM, mme ke tshepe hore ke nepile fane ena ya hao, empa haeba ke fositse o tla ntshwarela mme.
2: Ke a leboha haholo ntate Makutle, ke Mpati Bankila.
1: Eya.
2: Ke tswa mokgatlong wa Crowa jolo ka ha o so o hlalositse ntate.
1: A ke a leboha, ke utlwa ka mohlomong hei. A ke o tlile la ile thata. Ke lebohile haholo. Pele re ka kena ditabeng tsena, e re ke reetse tjena fela re nwe metsi. Ke a kgutla.
2: Thank you.

0: Mamedi ha re hatele pele mme ke tle re bontse gore mogahlelong ona e bile wa e le wa go qetela re buisana jwalo le Phala ofising yena ya lekala la tsa lehae mo Mamedi wa PCFM yena ke mofumadi mare le bohile mothibedi mo Mamedi tla hopola go Lesotho ka motlotlo le keteka jwalo di le motse mashume a tsheletseng tsa boipuso mme ke hlokometse gore mfumari mothibedi le re le ibitsa diamond o tla hlalosa hantle mme ke diamond jubilee ka pe ibitswang ke a bona ke le ngotsi ba dumedisa mosotho getse bo kana ditabeng e bile mohlomo nako e se bile e fokola haholo
1: mwekete ko hare Sports Stadium ba Sotho ka di form kete o teng
0: he bana mpa fela ke sa tsebe ho ja ne ke na le molodi le nna wane wa bontate o iwotlile ha monate mme a ko re fe tsena tsohle tlabeditsala ka sonta
1: e ya mntompe ke tsopa ke qala ka letsatsi la moqebelo e leng la di frame phalane
0: e
1: di frame phalane re tla bokana basotho ba tla bokana sekeleng yane ne ya ka botsi di kwa di konse se holo sa makoloi a baeti e leng the main circle mo ba tla be ba le hona teng ho shebella menyako e tla be e etsahala hoduma thaba pela ramente mo go tla be ho thungwa mabenyane a monana a boithabiso ka botsona di fireworks ka mogodi tlwaeleng ho bitswa ka teng e tla etsahala ho tloha ka hora ya bosupa e fetile ka metsotso e mashome a mararo until late mhlompheng
0: ele jwale ka ho bontsha he mongaka tsena o re di etsalaneng tsena tsa ho thunya tsa ho etsa mekgabiso eno ho qala ka nako mang
1: e tla qala ka 7:30 mme taba ena e bolela hore basotho botlhe be bang ba tla be ba sebedisa tsela ya Kingsway kapa ba tla be ba ilo feta sedikwadikweng se segolo sa maseo ba go tla ba le tshitiso ya motsamao ka ha jale tsela e tla tlameya gore sepolesa tsa Lesotho se kwale tsela enana e le gore go tlo seka go ba le mathata sebakeng seno mme ke a kgola ditaba tse re di kopileng go kopile gore e be go tlwa main circle go ya Makwanyane Square
0: eya mhlompheng tsena tsotlhe di tlabe di etsala mantsiboa
1: di tlabe di etsala mantsiboa e tlabe e le motshenyang wa mantsiboa gata wa tsena di etsala masego tsatsing leno e tlabe e le motshenyang
0: ke utlwa gantle mme
1: eya mhlompheng
0: tsena ke tsala tharo
1: e leng moqebelo bosibu empanehe ke tla e tlakisaga morago re tlo ba le menyakwe ya dibini tsa rona tsa naga ya Lesotho ke tla tlaga ga morago ke tlaya ka gona re tlabe re na le bomang
0: oho
1: e le gore ka naganka le materasa ka e lwala
0: ga ke tlo fetwa ke tlabe ke le mono jale ga re ke utlwege mongaka ga golo jale ga Lesotho le ipusa tsena ka dilemo tse masome a tsheletseng ka nnete mosotho ya tla ba le seo moo ach ke bohlasong ba gae o tla gaelelwa ka nnete Lesotho le ya ipusa ga re ke re utlwe gorena ga na ke tloa kae ganyane fela le boipuso bona ba rona ke utlwile gape gore morena seiso le yena ka nnete ke karolo ya boipuso bona go jalo go tloa ka wa nkutlwa mongake ka 1966 utlwile gore jale le yena ke thaka boipuso ba Lesotho chair ga ona taba gaeba tsena ga o leseding le lekalo ka tsone ga re ke re utlwe he motlhomong ka tlhophiso ka kakaretso mo e bang he o se o tshwere teng mohlhompheng
1: ke a leba mhlhompheng ka di-4 mokete o teng ka lebaleng le ologolo la dipapadi e leng Sotho Stadium mo o teng mokete o tla qala ka gore ya lesome until late. Tebello ke hore setjhaba sa Basotho se tlabe se tlotlisa mokete ono re apareng mebala ya flag ya naga ya Lesotho mebala ya folaga ena ha le ya le sotho ke boputswa ke bosweu ke botala ke botsu ke ona mebala ya folaga ena ha ya le sotho mme ke lebelletse hape gore re ka pepesa le botshaba ba rona ya ba be bang ba kgatlwa go apara bosetšhaba ba bona ba tena dithutlhana ba tena mese ya kgomo le bona go dumeleile gore ba etse jwalo eya motlhomphei go na le tlwaelo e mona ya rona re le bomme ya gore meketeng ena ya mofuta ona meketeng e re e bitsang mekete ya naga e ebileng ntate wa rona e leng motlotlei a be a le teng diiketsagalong tsa mofuta o e be rona re le batho ba bomme re apere madigwe taba eo ke taba e mpe empe re tlameya gore re ikgopole gore basotho re tswa kae re ya kae mme tebelelo ke gore re sekebe ra bona mme ya tlabeng apere bodigwe ka gara lebala la Setsoto stadium
0: oho
1: ee
0: mme eo ya tlabe a tenne borigwe go tla etsala bang ga e le mo gothwe tebeloko ga se ka botena kapa lempa le re fela ba ikeletse
1: a ke mohlomphe ga ke tse lona go tsala jang fela
0: a o tlalelekwa
1: keletso ke le bone
0: tanki
1: ke le bone ka nnete ga re apare mmetse ga re gadeng ka botshaba ba rona jelo ka e le boipiletso ba mmuso gore ga re bona a leng re gaba ka botshaba ba rona ba seke ra bona ba se ba apalame ba re ba apalame ga batene madinego ee ba seke ba apalama gogang
0: oyamme
1: ee ya motlhomphei gape re na le lineup ya rona moo dibini tsa naga ya lesotho di tlabe dikopane di bina pina e le nngwe ba kapile pina ka boipuso di-artist tsa naga ya lesotho e ka ba ke famo e ka ba ke gospele kapa tsena tse dingwe ate ba kopane mo banthwe ba lentswe leng ba bina pina e le nngwe e buang ka boiputso ba lesotho ga re fitlhetse dilemo tsena tse masome ya tsheletseng gape-gape re na le masquire le ona o ntse o bopiwe ka dikgwaere tse fapaneng le ona o katile pina ya dilemo tse masome ya tsheletseng naga ya lesotho ipuso ee ya motlhompheng re na le bontlamo le bo mogobelo le mekgibo le tse dingwe e bebele ke tlo bua ka taba ya gore mosotho ya gaemane o tla re na jele nna ga ke le qatšha seneke mo memare lebile o ntlhophisetsa jang batho ba qatšha seneke kapa ke re batho ba batlang go tla maseruba le diterekeng dibese di teng qatšha seneke e na le dibese tse pedi Putin e na le dibese tse pedi Mogalosuku e na le bese tse tharo Mafeteng e na le bese tse pedi Maseru e na le bese tse tlhano Roma e na le bese tse pedi Semonkong e na le bese tse pedi Mabatsaka le yona e na le bese tse pedi Mokgotsong e na le bese tse pedi Bothabothe e na le bese tse tharo Leribe e na le bese tse tharo Liberia le yona e na le dibese tse tharo mme ditaba tsenana ga morago di tla tla ka gore na dibese tsena di tlo ema go kae gore setšhaba tle se tseba gore se fitlhe mo di leng gona teng di tla bang ka di batlise di be di ba gotlise motlhompheng ee ya motlhompheng
0: mamadi wa utlwege ke tsona ditaba tseno mme motlhomong ga ngata o tla fumana gore go na le baeti mme mothibedi ba tlhagang dinageng tse di nna re na le baeti kgetlong le kapa chance le gona fela
1: re na le baeti le ga e le gore ditaba tsa bona kao fela ga di soka di fitlhela pheletsong go latela dimemo tsa rona but go santse o na le bao ba netefaditseng gore ba tla be ba le teng ee ya motlhomphe jalo ka motlotlei wa Eswatini o tla ba le teng ee ya motlhompheng
0: ao jalo se ntse o tsebala he gore a ka nnete ke motswalle wa rona eno o tla ba teng
1: ee ya motlhompheng
0: mongaka ka nnete botlhomong boipiletso fela o bontshitse gore dikoloi kapa dibese tsena di tla banka di ba gotlise di tla ba teng letsatsing la tharo kapa lona le la nne
1: ke kopatse ha se ke kopane le bana ba ikarabelang ba transport e bile ba se ba mphile hore na ba tlotla ba sebetsa jang le bontate DA hobane ba tlameha ho sebetsa le bontate DA le ntswaki wa bona mme DA ka mohalesuku e le hore le bona ba tle ba tseba hore ba tsedise setšhaba sa bona hore na ba tlophile jwang ke tla kgutla ke nana ka la botlhano kapo hosane ke tla kgutla se ke kgutla ka hore na dibese tsenanang di tla ema kae e be loko gona di tsue ka nako mang dibakeng tseno tse tlabe di boletse tse dingwe ke dibakeng tse gole tseo motlho mongwe ba tla lokisa ka tlolete ba tla lokisa ka yona gore ba tle se ka ba fumana mokete e le ga o felelele.
0: Mme mothibedi re lebile gagolo empa ke na le wa mphato ka mona o thi ke jufi wa lepempara na jufi o lobina ka mo na jufi o teng lo bina na o lo perfoma o tsebe jufi o apere folaga ona bja o kena apere folaga
1: ke dumela jufi a di tseba gantle a tseba gona ba ile go sebetsa jwang ke ena a ka re tlhalosetsang ne gore na ba ile go sebetsa jwang.
0: A mongaka ke lebile ko bane ke bona juvi o apere folaga o feleletse e nang le mosweswe wa rona wa pele
1: ka nnete re tlameya o pepesa botšhaba ba rona ga e le gona jale le nna ke itirekile ke tenye sešweswe ande se ntshwanetse motlhompheng.
0: A mongaka ke a tseba o eme mono odima sona ke a tseba o eme ka maoto a gago a ke ke a o tseba.
1: Yes,
0: I'm so sorry. I am so sorry. Wile ha holo e ba le letsatsi le monate mme.
1: Ke go pa ke kwa le ka tlena.
0: Eh.
1: A ke ya go pa ka tsedi a mama so to ha hona mo ke tsena na ma.
0: Oh, e bile na maite. He.
1: A ke. Ah, na maite mo tlontse.
0: Mongaka, ke le wile ha holo.
1: Ke tla le se be fela.
0: Ah, o iketile. Ke le wile mongaka.
1: Thank you,
0: Basotho ba re ga ona mokete o sena nama ehile mokete ke mokete ka namo mamedi wa PCFM ke o sejalo matsong a juvi wa lepempara juvi a ndate o apere gantle ndate ehile wa bontsha wena o motho ehile o mosotho he o motlotlo ka bosotho ba ee utle ke maketse gampe bela ga ukwe se ke e botsa ke se ke e botsa ka thata tšheke gothe lelo bina and ha re bua ka sebini le sotho mona re bua gore the legend re bua ka juvi wa lepempa ka ke kwatile ntate ne mothibedi go tlile kapile pina ntate o le tlile kapile pina ya boipuso wa lesotho ka dilomo tse mashome a tsheletseng ga o a kena mo banna e kgona nako e tlang a e kgona ga ke tlo e dumelela juvi e Wala tela le bitsola ka ke tla di makutla re kopane go sane re ya keteka
2: tshokomediso ho ba mamedi ba se a le moya re le se a le moya sa PCFM re tshokomedisa ba mamedi hore re itla mme ho hlompa melawana ya gaso le dipelo tsa di license tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipelo tsena ke tse e latelang ho ha samanane wa fana ka ditaba tsa nnete ho ha samanane wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko o hlokomela hore mang kapa mang ha ho bo so le o sengwa le bitso mananeong a rona ho ha sa mananeo a sa kgothalletseng kapa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha sa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le go tlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel ofisi ya le go tlalena e fumane ya Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi, baka kenya buipiletso ka o sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021, kapa o romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa o kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
3: The Lord is my shepherd, I shall not want. It is good as my soul. He guides me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil.
4: For old time's sake, Maseru Salimotsa.
3: ECFM, your pulse, our beat.

0: ke le ba juvi mo me di dumela lo khotlela motlaka se le metsi lewa le dumeletse company ya One Power Africa ho kela motlaka se metseng e supileng e mahaeng mo ka me di wa lewa le beko selo o ne helane ka di license tse dumelang company e boletsweng ho hokela motlaka se ketani to singa tlanyaku se hlaba thebe matswaying thabatseka le beria ho saletjalo moemedi wa One Power Africa Matthews Oros o itse morero ona o tlo thusa hore metse e sa hokelwang motlaka se ka lebaka la ho se fihlelehe ha bonolo e hokelwa motlaka se morero ona o lebeletse ho sebedisa tjhelete te balwang ho maluti a dimilioni tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano. Malapa a lebeletswe ho lefa maluti a makgolo a mahlano bakeng sa kgokelo ya motlakase le maluti a mahlano bakeng sa yuniti e nngwe le nngwe ya motlakase. Lefapha la temo Berea le tshwaretse dihwai tse 35 kwetliso e le ho ntlafatsa bokgoni ba tsona ba ho nka karolo mererong ya temo ya dimela tsa metsing le ditlhapi. Ofisiri ya temo ya diphoofolo seterekeng Monghadi Sanaha Ntsebane o re e se e le nako jwale temo ya ditlhapi le teng ka hara naga mme kwetliso ena e reretswe ho thusa dihwai ho ikemela le ho rekisa ditlhahiswa tsa tsona mebarekeng e metjha ka ha Lesotho le na le monyetla wa ho rekisetsa America tlhapi tlasa morero wa GOWA. Ho feta moo Ntsebane o re kwetliso ena e tlilo thusa naga ho ba le mekgwa e fapaneng ya ho hodisa moruo le ho ntlafatsa bophelo ba Basotho. Ho sa le jwalo, dihwai di bontshitse di na le thahasello ya ho kena mmarakeng wa ditlhapi. Sehwai se seng se itse se tlilo fetola polasi e nang le metsi a mangata le tamo la ditlhapi. La ho le jwalo, dihwai tse ding di bontshitse ngongoreho mabapi le ditlamorao tsa tikoloho temong ya ditlhapi. Dihwai di boetse di phethetse ka ho ipiletsa ho mmuso ho tshireletsa e nngwe ya ditlhapi tse fumanehang kwano hae e leng yellow fish ho qoba hore e tle e fele. Ho tsa matjhaba, Moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o phatlaladitse leano le letjha la thibelo ya tlhekefetso ya bong le dipolao tsa basadi. Ramaphosa o laetse ya tshwereng molapo e le letona la sepolesa Feroz Khatshaliya le letona la toka Mamoloko Kubai ho thakgola ditlhahlobo ho fumana dinyewe tse so rarollwe tse emetseng bopaki tseo ba molato ba fumanweng empa ba so tshwarwe le tseo toka e dihang ho abjwa nakong e dikgwedi tse pedi le hore ba fane ka leano. Le hore ba fane ka leano la ho rarolla dinyewe tsa bohlokwa nakong ya dikgwedi tse tharo. O boetse o laetse hore ho be le leano le tsheheditsweng ka ditjhelete le tlo fokotsa dikgoqetsane tse bang teng ditekong tsa bopaki ba diforensiki haholo dingeweng tse amanang le tlhekefetso ka motabo le dipolao tsa basadi le bana. Tebello ke hore ditlaleho di fanwe kwatareng e nngwe le e nngwe. Ho sa le jwalo, Ramaphosa o itse ho lokela ho be le leano le fokotsang tlhekefetso e amahangwang le tshebediso e mpe ya tahi. A re tahi ha se yona sesosa sa tlhekefetso empa tshebediso e mpe ya yona e kenya letsoho tlhekefetsong. Ka ho le leng, makgotla a metse, diprofensi le seponesa di laetse ho sebetsa mmoho ho matlafatsa tshireletso ya basadi le ho fumana meaho e senyehileng le mabone nakong ya dikgwedi tse pedi. Ho tse ding, Lefapha la Bophelo la Gaza le re le tobane le tlhokahalo ya ditlhare mme le tse teng tsentseng di sebediswa ho alafa bakudi ha di sebetse. Lefapha le boetse le re bana ke bona ba tlokotsing haholo. Ho tlalehwa ha Rasil Albalawi ya dilemo di 6 a kene sepetlele ka Phupu ka mora ho tswa dikotsi nakong ya tlhaselo ya moyeng e bileng ka la 30 hona kgweding eo. Ditho tse ding tsa lelapa la Albalawi di ile tsa tswa dikotsi hona tlhaseleng eo ha setho se seng se hlokahetse. Ho sa le jwalo, Albalawi o se a sebeditswe makgetlo a 20 e le ho alafa mafu a bakilweng ke dikokwana tse hanang ditlhare ebile o ntse a emetse ho fuwa letlalo. Dingaka tsa Albalawi di re tlhokahalo ya ditlhare e di qobella hore di mosebetse letsatsi le letsatsi e leng se tlo etsa hore a gaolo ditshotse ding etsa mmeli la ha o le jwalo Israel re ntse e dumela ditlhare go kena Gaza ntle le dipehelo empa megatlo ya dithuso yana e re e tobane le tlhokagalo e kgolo ya ditlhare go feta moo mafu a mang a tlalehwa a bakwa ke ditadi le dikokwana tse tswang bohlasweng bo bakilweng ke ntwa ka oleleng mogatlo wa dithuso baneng UNICEF re bana botlhe ba Gaza ba tlhoka tlhabollo ditlhophiso di se di entse gore lelapa la Al-Balawi le tloswa Gaza gore a ilo alafshwa empa bana ba bangata ba ntse ba emetse kalafo ha re diphethela Setsi sa lusitseng sepakapaka dinaheng tsa Europa se re motjheso o mongata, mello ya hlaha le moya o silafatswang ke batho, di silafaditse tikoloho ya batho ba bangata lefatsheng selemong sena. Tlaleho ya setsi re e siya ke yona e amehileng haholo moo boholo ba baahi ba kontinente eo ba neng ba hema moya o kotsi. Europa le America le boya teng halofo ya baahi tlalehilwe e ne e hema moya o sa hlwekang o bolaileng batho ba ka bang dikete tse 60 selemong sena. Le ha ho le jwalo, baahi ba Australia le New Zealand bona ba fumane moya o hlwekileng selemong sena. Ho sa le jwalo, ho tlalehwa ha batho ba fetang dikete tse 35 le 300 ba bolailwe ke motjheso o mongata dinaheng tsa Europa se akgang Spain, Fora, England le Belgium. Kwano Afrika teng mello ya hlaha e kabang lekgolo ile ya qhoma Algeria, moo ho ileng ha hlokahala batho ba kabang 12. Moporesidente wa Algeria Abdelmajid Tebboune o ile a re o belaela hore mello ena e qadilwe ke batho. A re o batla go tlisa kahlolo ya lefu bakeng sa batho ba tla fumanwa ba le molato wa go qala mello eo. Moamedi, ditaba di fella mona, mamela ditlhoe tsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya boraro.
1: Join the Avani Fit Marathon on 17 October 2026 and challenge yourself across 5 km, 10 km, 21 km or the full 42 km. Whether you are a junior runner or a grandmaster aged 60 and above, there's a race waiting for you and a chance to win a share of 150,000 malud. Remember, registration alone does not confirm your place. Complete your participation by paying your registration fee at the Avani Lesotho Hotel and Casino reception no later than 30 September. For more information, call +266 522 3000 or email lesotho@avanihotels.com. Avani Fit Marathon. Every step brings you closer to the finish line. Avani Lesotho Hotel and Casino.
2: Dominating for over 2 decades.
3: Yeah, no, what a show, man. What a show.
4: God have mercy upon us.
5: PCFM, your pals, our beat.
6: Mogala mmala
7: ke sebele di tabentse di nyenye go bana o na le bana re tlametse go re tsebe mang ke batho ba go ka papa a go le tshile le beta po mwana mo ona na ga tshe le tshile le tsa taba tsa mo futa o nwe jwale a sa utlwe tshitso re re re tlametse go ba mmo
4: God have mercy upon us.
8: Ke ba go le jang tsa se jang tsa se ngolo sa mahala go le se fitile ga ma se ga se fitla se a tsaba. Sena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka kapetse go itse ke ke tsenyo le ga la ga la go le ke fitla. Ke a dumela le ntse le ipotsa le go go le go na ke ntse ke ba bothe ya tsena ke ba go gele dikeng empa le tlhole ka gabo. Ahela, a isuma jang jang mane ho nya mo haleng tlo ke ke tsa hla. Ke tshole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papatswa ke sa bua ke ama bengeleng ke tse bana ke lo reka. Hach, ke a dumela ke ipuntse mpaola le mahlalela o mona mane.
2: ere ke tobetang ana o lakatsa o latswa se o majanja sutwa mamela
5: PCFM your pulse.

Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela mashome a mabedi a metso e mene. Nka qeto e nepaetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-11-11. Ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi. Bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-11-11. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya AgPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

Hora ke bura ro di hloza ditaba PCFM di balwa ke re atlehile sekonyana mo medi dumela. Ofisi ya mongodi wa muso e re mokete wa ho tshwaya dilemo tse 60 le sotho le ipusa o tla ketekwa ka la Nemphalane le baleng la dipapadi la Setsoto. Baqolotsi ba ditaba ba kgothaleditswe ho amohela mahlale a maiketsetso e leng AI e le sesebediswa sa ho ntlafatsa bokgoni ba ho tlaleha ba ntse ba ela hloko hore ba dula ba netefatsa mosebetsi wa bona. Lekala la dikgokahanyo mahlale boqapi le tshebediso ya mahlale ka kopanelo le lenaneo la ntshetsopele la matjhaba a kopaneng le phethetse kopano ya matsatsi a mabedi e ne reretswe ho tshohla ditaba tsa dikgokahanyo tsa marangrang tsa selemo sena. Ho tsa matjhaba Burundi le yona e se e tla amohela baahi ba dinaha tse ding tsa Afrika ba ntseng ba ntshwa America tlasa lenaneo la moporesidente Donald Trump la ho kgutlisetsa matswantle dinaheng tsa habo bona. Ho tse ding mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o re le ha ho tlalehilwe ditshwaetso tse fokolang tsa feberu ya mala le letshollo, mafu a bakilweng ke yona a nyolohile ka diperesente tse 30 selemong sena. Mamedi ditaba ka botlalo metsotsong ya 15 ka mora hora ya bosupa.

0: ngata ha e utlwisise hantle mme ka dinako tse ding e fokotswa ho ba le mantswe a kang dramatic, manipulative, kapa ho batla tlhokomelo. Empa ho etsahalang ka tlasa mekgwa eo momamedi. BPD e hola jwang Ntate Stromane. Setso sa rona, ditumelo tsa rona tsa bodumedi di ka susumetsa tsela eo re utlwisisang ka yona jwang. Mme kgatello e matla ya maikutlo e fetoha kotsi ho ya ho ipolaya modimaka e fetoha kotsi ho ya ho ipolaya neng ha bohlokwa le ho feta momamedi ha e ba motho e mong bophelong ba rona a thatafallwa mohlomong ke diphihlelo tsena tse mohlomong re ka etsang ho ipolaya boiphitlhelo ba go ipolaya momamedi bo sore ke ra ke na le maikutlo a itseng jalo ka bophelo ba ka Ntate Stromane ha re ke re shebe taba ya borderline personality disorder hore na hantle borderline personality disorder ke eng mme e ka hlaha jwang bophelong ba motho ba letsatsi le letsatsi dastu
1: Borderline personality disorder ke e nngwe ya mafu a o re a bitsang a personality. Personality ka olo eno e hare ehlile e bohlokwa haholo. It is defined as a personality disorder ka hara DSM-5. Mme e tseba e le a pervasive pattern ya instability dikamanong tsa rona le batho ba bang. E le pattern eno ya instability. Ho self-image ya ka, e le pattern eno ya instability, di boikutlong ba ka, ebile e kenyeleditse hangata diketso tseo motho a ka di nkang hanghang. Hore ya ba motho o sa bile a nka qeto ya hore o etsa ntho le hoja ho ntse ho tsena le thole ya kareng ehlile le ne le ka nna la re le mo kgannela ho etsa jwalo. Ebile e qala hanyanyane ha re kena adulthooding. Mme e ka tswela pele across different areas tsa bophelo. Jwale bophelong ba letsatsi le letsatsi, tsena se ka bolela hore motho enwa o ba le maikutlo ao a experience-ang ka tsela e phahameng haholoholo. Ya ba o ba le dikamano tse sa tleng haholo, kapa tse ka nang ya ba jwale o tlo fumana ka hara dikamano ka mona. Ho na le maikutlo a mangata a ntseng a fetofetoha hangata. Re bua ka emotional charge. Re bua ka hore ho ka ba le ho struggle le a stable sense ya hore na motho enwa ke mang. Kapa hore e be jwale a ka qetella a ba extremely distressed ke hore o a hanwa kapa a utlweka ka mohlomong ebile motho eo e ka nnang ya ba rwana le yena. Ehlile o mo nyahlatsa ho feta hore e be kamano ena ya fela. So o tlo bona e le pattern e mona ya hore dikamanong tsa rona ho na le motho e le tsare ha a experience ntho e ka ba ke kgohlano ya mofuta ofe kapa ofe. Ebe o kgena ka pelenyana o ba impulsive e nonong e reng ntho ha e qeta ho etsahala o tla fumana sa o tshetse ka metsi le pele a utlwa hore na ditaba tsa gago ke tsa mofuta ofeng. O bona motho ya ka bang ka hara dikamano tse sa tsitsing hobane jwale ha di tse ka hara tsona ka monong dikamano tsa hae o tlo qetella o bona di angwa haholo ke tsela eo a tla ba reactive ka yona ke ka qetella e kenyeletsa le ditaba tse kareng bo hore na le motho eno na le gona ka hara dikamano ka monono nna ke motho wa mofuta ofeng o ipona ka tsela ya mofuta ofeng o ikutlwa ka tsela ya mofuta ofeng mme ebe jwale e tlo ama kamano ena ka moo e leng ka teng ke mane mo ke seng ke itse e tla re le hale ya rwana ka mabaka a ntseng e le mabaka a ntseng a utlwagala ebe motho yona o tla utlwa ke kare mohlomong jale o sotlhile o sa batle yena le goja mabaka a ntse e le mabaka a ka nnang a utlwagala
0: Matsa ha o bua ka taba ya batho ba leng gore ba reacta jwanja o bone hangata Ntate Stromane check sa tswele ko teng ge re sheba reaction ho feta hore na ebe source ebile eng o nana e bakwa ke
1: exactly ha ke re chere re be re batla go etsa sense of ntho e re reng ntho ya e bona e etsahala ho na le hore wena o ka utlwa ke kare ho na le ntho e etsahetseng out of order but empa ntho enonong e bakwa ke tsena tse re reng jale se bakilwe ke mohlomong hore na wena o hona o reacta ho eng but hangata o tlo fumana hore le ha ke batla o reacta to something ntho eo ke tlo etsa hore o reacte ho yona e ka nna ba hore nna ko kgannela hore o tlo reacta ka tsela e itseng because ke na le dithahasello tsa ka kapa ke bile ke tseba hore na mohlomong batho ba ka nna ba o bona ke se ke o entse portray ka tsela mofuta ofeng bathong
0: Very important in that story, man. Hangata rutla batho ba hlalosa motho ya nang le

0: mangwe a PC FM sense go dumedisa hohle mo lenteng ka le bitse o ke motlatsi Ketra Peter KSK wa ka toting ke apara nomoro 3 ke a nwisha krebe motho a bitswang DJ Boots na tsama le Bantikwe aka Mabumbum ka horeng yana ba raro fitheletse horeng yana botshelela ba o tshwere ka mansion afternoon drive ha le masego go tshwara ntle ka 95.6 mafiteng kuti mo hale suku 104.3 ka chasnek ha mo fuma gaola ke 104.1 kama na kama putse le gibe botha bothe 92.8 tabatse ka handle ha bo mo khomosha 102.9 go tlong tiala la ha bo mzamane football club 101.1 Come on, social media, PC FM Lesotho on Facebook, PC FM Lesotho on Instagram, on X, come on, PC FM LS, money TikTok, PC FM underscore, PC FM 95.6 underscore LS. Marandrang, www.pcfm.co.ls. Catch my mom, my mate, my hootsbacker, my mate, my hootsbacker. Kamara US Rejoice Livina ka fela ba memetse bo thapelo lengkwane ya are mushimana ka go mamela ke le ka monga US Washington DC kamana ka Africa borwa motho a bitswang di otlo phakise o re ke o jile ka www.pcfm.co.ls motho a bitswang John Nelson Jonkoro ke au jog Hey, mkhotsi wa ka ena. Are mushimana wa ka go ja ka www.pcfm.co.ls. Bona le motho a bitswang Morena Raburebudi, e le motlatsi wa mokotlisi ka Setlobeng sa Bafana Bafana. Are kete ni nna go ja ka www.pcfm.co.ls. Ke le kwano ka le saisane go ja ka marandrang. Atamela mongwe se o thohle mo lenteng. Ke tlo tlhaga ba moka ga be ga ofela ga be sonke go fe ditaba tsa ditse tsa lantsa dipapadi le sotho kwano ke shebe bona ke tshwere difeng mme ba PC FM ho pula mo felongwana beketsane tsa fora com premier league ditswala pele putsa go bona wena o bone ka sehlopa sa o seme jwang ha ke tse tsena sentse ke matha ka potla go fela o tla ho pula mo felongwana beke e fitileng go ile ha papadi papadi ka mane ka moshoshwe 2 primary mwelo go di tlhopa tsane tse ngahlae ke di tlhopa tse mmalwa tse nkileng ka golo di papadi ntsena tournament ena e sale ka la mo gaunyana ha ke tse tsena ke mathela ka o George ka mane ke Joshua le yena a ka hla mo ntla go a hli mthena ke Joshua sestere o sharp Mnati. All right. Ere ke tse jene mo PC FM ke mathela ka wena Joshua a tlotla re fatsane tseneng di bapala. Tse o hlophitsweng ke chief le go thodise iso. Ka mogho di taba di tsamang ka teng a tla re fe gona. Di papadi tseno di papetse ka mogho ofeng le gona di fitlhe pheletsong jwang. Nna ba fitlhetse sepheo sa di papadi tseno tseneng di bapala ka mona ka Moshoshwe 2 primary ka mogho di taba di tsamang ka teng. Re ke tse tsena ka pele ka botla go fela ke molata. Ha ke qeta fela metsutsunyane mashomamabedi ka morao rayane ya botshelela ke tlabe ke kopana le ntate Miki ya Kalati ka Setlobeng sa rona sa naha sa Dikwena. Re utlwa gona bona e le Lesotho Football Association ka mogho di papadi tsena tse pedi e ka ba maikutlo a bona ke a feng. Ha e le mona re shasharuwe mohlomong. Mo gata ke sa seletsa hantle haholo ela josh
1: ela tsadi
0: ke shapuzet
1: ya go ya no buaga
0: ah monate
1: monate ntate
0: ya ipotsa bona corporate ha ile teng le alakeng ile mme le likiana lo na ntse le bapala ile teng dikwena ntse jwa tshe jwa
1: ah ntate ka bona corporate ya bona ntate Ini jelasan kalau awak pala macam profesi jalan kacau, ukah awak pala macam ni tinggi kah, pala awak pala bodoh. Sebab lemah lekat, sebab lemah kacau, bakun lela.
0: Empat nanti kita kau na corporate ini nining challenge ini setiap sama tama, ikhlas iba pala lemah tama. Kau bawa orang, iba pada itu yang kau na corporate. Bojuvi wale pimpara, bo mzimba bate nga mo.
1: Ah, tendo la tienda, tete au kala tela di chonya na tini. Ba hore mba itso ga tsotsi so tsela mo nne.
0: ngwana mme mafelo a beke e fetileng ke a tseba go ile ba ba le dipapadisane tse phethelang tournament ya neng e neng e tshwaretse ka mone ga Moshoeshoe 2 primary mo e le go tla fa Basotho gona tournament eno ile ya qala neng tsa o tla o tlana jwale o fitlheletse di fitlhile pheletseo mafelong ana beke
1: ke ene re ke tsi jwalo ka ke ga ba teng kwano le ke nya o feta ke tlo tsalo sa hore ga qete qetela le ke nna mwana o ke qala pele ka o di tsa ba ma me di mo se ba tsi ya tsa le ke ba so tle pele ka kona ho tsinyella mo ba di ka ka tsonta le se tsa ba tsa se ya nri ya ba ka re se mwana o yo le gala ga bolela mwana o se hore so le nne na gala ga qala ka di lebe tsa July mo di tsimini le di le 12 mme jone le ga di qetela bekeng enana ya di 26 ntate wa ka monana bekeng ena ya di 26 ne se re setse ka di-teami tse nne fela mo ne tlile ka bolela gore ne se re tlo bapala third place le final
0: tse neng di bapala third place le final ene le difeng di bapetse jwang
1: third place ntate wa ka re ne re na le batshweneng ene ba pala le matini ngwane ibile pele ke le bala ngwane so ke nne re fitse di condolences tsa rona mo no ba tsheni ka nne dilaga ka ga di pa tsena bala ba fetela ke se ba pala ngwane so se bona ntse tla bolo kwa ka hola ka di tshene ne ntate maemo ngwana boraro ba tsheni ya si ila ya hlola matini ka ntla tse nne o e le nngwe mme finaleng teng e ne e le maetlhome maetlhafele ka meteroisti e bapala le Denver e leng ya Moshoeshoe 2 mme Denver ka nnete e la ya gapela dikete tse reng tse lesome tse kileng ka bolela ka tsona ka go shashara ma e tlo nna e ka tsela ka ntla tse pedi e le mmh e ya mwana
0: jale motlhudi o tsile mo analeng
1: ka le tlo mo tsudi o tsile ana le dikete tse le shume ha ile ya tlotse mo finaleng a tsama ke ka tshano wa ana na tsaka bo ema ba boraro yena o la tsama ka tse tharo ha ile ya ngile mo ba bone yena o la tsama ka dikete tse
0: sepheo na sa tournament e Josh le fitletse sepheo sa tournament e ebile e ne e le sefeng sepheo sa tournament e tournament ena o tlo tswa gona e tlhophisiwe ke mang ke bone gore morena reserve o teng monono
1: ngwaneso tournament ena e tlhophuwe ke sa Stadium Area Empowerment Association e leng saya le bagolo sa association tlasa chief ya reserve e leng yena morena wa rona le rothodisen melelo wa tournament ntate e ne le go lwantsha di-drugs ka ga motse illicit alcohol DBV le anakeng alcohol abuse
0: le bo gender based violence di a kenelela ona mong
1: di a kena ngwaneso ba ne re tlhela tlhokometse gore basadi ke ntho banna tle ba otla ba basadi le re tle re leke go fokofokotsa taba tse ntsa mofuto wa
0: Josh o na le taba e monnate e kileng ka e fumana ka dipapadi tsena gobane jwala la ke le siko a ke wa tseba ke beke beile dikgaki tsaka di ntse di romela gore na go ntse e tsalang ke ile ka fumana gore tournamenteng ena go no beiwe melao ya gore ge se ke be ga bona setlhopha se e tlang mono se ntse se sebedisa tai dipapadi tsa rona tsa dipapadi tsa bolo ya maoto le dipapadi tse ding e tlile bolo kapo dipapadi ke bone batho ba se ba di matanya le tai ga ba ntse ba shebeleletse mane ba nne ba re otle ka moga letshwafo empa ke ile ka thola gore go na le setlhopha se thotseng gore bona e sale ba ntse ba boloka melao ya tournamente ba nnena tai le dithithifatsi a ko gatelele gona mo
1: ya ntate wa ka e tlile ditabane di le jalo ata la o ka leka o etsa jalo wa tseba gore batho ke batho a dire lekile ntate wa ka gore re lwantse taba eno mme ka gara di-awate tse bangwe le ga fana ka tsona fela ga ba le awate ya mofuto jalo ya team re le ga e fa awateng ba ne re le ga tlhokomela so ka nete ba le ka go matanya le melao ya rona e bang lebe le mo ntate
0: setlhopha seo ke setlhopha sefeng
1: ke batshwenyeng
0: all right e le gore batshwenyeng tlile ne ba le e ne ba le alcohol free
1: ya ba le discipline le tabeng ya nako ba fitlha ka nako boitshwaro bo le gantle ntho tse ngata tse bang komiti ya ka ile ka e tlhokomela ka tsona ka nete ba le ba kutlwisa gore ke bona batho ba gore ka ba fa award ya mofuta o jwang.
0: A ditaba tse monate George. Ka moso ngwana mme dipapadi tsena ga di qala jela re tla di nka kwano PCFM ge tsamaye le lona leetong lena ke sentse ke tshwa kere o jwetse bagolo o jwetse stadium area kapo committee e tlhobisitseng dipapadi tsena o ba jwetse ga ka nnete selemong se e tlang ge tsamaya leeto lena le lona e le gore jwale re rekise dipapadi tsena gobane ke molemong wa setšhaba ke le molemong wa Basotho ke molemong wa Lesotho.
1: Ka nnete re tlale ka betsa wa le mongaka ka kgola le rona re le komiti la ga re dula fatshe ka la ra bua gore ebile le mosetlang re batla oe godi-godi jela ka di-teamne di le 12 ke a kgola le mosetlang tla batla di-team ba fatsetseng batita le batsadi ba ngatanyang
0: ee
1: ya ka nnete re lebile gagolo di-PCFM gore re file monyetla ona gore re fetise molaetsa ona re fa setšhaba re ba sokomedisitse ka mosebetsi ona motle e ntse go etsa setšhaba ngwaneng
0: a ngwana mme ke itebela
1: le bona go lunda.
0: Mabora PCFM ke ena Josh o hlaka bana ka dipapadi tsane tsene di tlhophitswe mafelong ana beke e ne le ha di fitla pheletsong o ikutlwetse gona di tsamaile ka mogofi a bile ditaba tsentle tse etsaetseng ka mono bile dipapadi tsentle wa bona go Basotho ka nne thabantsi ba tshwara tsena hona le mo batlaya teng wa bona gore Basotho ha ba ka letsa tsena hona le mo bakaya nteng mm una le mo bakayang a una le mo bakayang jwale re tla bona gona taba tsa teng di tsamaya ka mogofi mamelo wa PCFM ke ntse ke lokisa ke bona gona ke tla tshwara motho a bitswang sekeketsi ka mane ka setlhobeng sane sa LDF football club o na le menyenyetse e ne ntse e tlhaele ya gore setlhopha seno sa LDF e ka se ne be sebeleletse kapa se ne sebeleletse mokotlisi malefetsane pheko ka ntle go mosebetsi ee ba le bagatšhe re sa beya fetsi ka ntle go mosebetsi ka lebaka la go bonala di-results di sa tle go latela gona re lebeletse jwang jwale ke ntse ke tlhopha ke utlwa gona ke thola sekeketsi e le go a tlatle kwano a fitlhe a netefatse ditaba tseno kapo a ganane le tsona a netefatse ditaba tseno kapo a tle a ganane le tsona ka mokgwa o ditaba di tsamayang ka teng e re ketse tsena fela memory wa PCFM e le go ga ke loka fela ke itse metsetsong ene e mašome a mabedi ka morago re yena botshelela ke tlotla ke kopana le ga diphatlhalatso ka mane ka Lesotho Football Association e leng tate Mikia yena a tla o tla re fa raporoto ya gona ba sebeditse jwang dipapading tsena tse pedi kile ka kotla didiabotliki tsaka ne ke re ke bone gona nka fumana le ntate Bob Mafuso empa ga ka bona ga e ka gona cat re tla molokisetsa nakong e tlang gobane jwale re ke kale ka ntate Mikia a tla re fe motlho o mongwe nakong e tlang re tle re bue le ntate Bob Mafuso o ntse a tlame a tlo tla bua le Basotho. Basotho ba na le dipotso tse ngata motlho o mongwe ka tsela e re bapalang ka teng ba bangwe ba kgotsofetse ba bangwe ga ba kgotsofala jwale bana ba sa kgotsofalang ba tle ba tsho gona ga ba kgotsofatswa ke eng ba ne ba bone ka re mokwetlisi o na ka etsang gore a fitlhelele mo ba neng ba nagana ka teng gore a ka fitlhelela nna ke itse na le ne le re re ne re ka ya pound to pound le Morocco motho yo mongwe la re ekete re be re sa qadile ka opaka bese ka opaka bese jwale ka rena le ne le re a re ka bula okay ga ne re ka bula ne re ka loka ga ne re ka bula ne re ka loka na ke yona potso ya ka fela e ga ne re ka bula ne re ka loka na empa ge re tla bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mogofeng ke a bona ntate Mikia ore ekete ngwana eso ke ntse ke le ka gang meeting a ko ntshware metsotsong e leshome le metse metlhano pele o gora yane okay all right o na re ke motshware metsotsong ene e high water e mašome a mabedi tšena e le gore re tle re bona gona re ka etsa bae re tle ke motshware ke etse tšena ke gutlhe ke na le yena ntate mekia go otle tsena tsa dikwena o tla eng ka o fitlheletse motlho mong metsotsong e mašome a mararo ka morago ra yane ya bosupa nka tla ka morago ra ena ya botshelela ge se dile re ya ditabeng a re fa tsena tsa setlhopha sa gona sa dikwena ka mogo ditaba di ntse di tsamaya ka teng re ke mmathe ka botlago fela ke ke ya ka mono ka Lesotho Football Association ke kopane le yena ntate mekia o sa ntse a le temo ga lengwana ntate mekia o phela gantle ngwaneso
1: a
0: monate fela a monate jwa a mogatela
1: hai o moveng tate o moveng pake ke taba tsa mosebetsi molwane re ta o tla loka
0: ei le wena ei wa letshwaga le bota ntate mekia wa letshwaga le bota mang ekeabaletshwagalebota empa ga ngwana mme ke ditaba tsa teng ndale mekia re tlotla re bua ka ditaba tsa go setlhopha sa gona sana sa dikwena motlho mongwe re kala ka setlhopha sane nka tla papadi yana ya Niger le dikwena ge shebe ena ya Morocco ga be nako e le teng re tla qetela ka tsena tsa under 20 tse e le go ne ntse bapala dipapadi tsane e tsa bona tsa matšhaba ga re kala ka ena ya Niger re le re bapala setlhopha sene sa Niger se re tlotse ka dintlha tse pedi go e le nngwe maikutlo a lona ke a feng le Lesotho Football Association papading eo
1: kealobokealobona le cat ke dumedise basotho ntate barati ba papadi bone go bua nnete ntate ke gore ga re ya thaba ke ba ba ya ba o thabile ga di-result tse di sa tsamaya gantle empa ka kgolo jelo ka ona upa mokwetlisi o tloa ka papadi yane ya pele gore effort ya dibapadi le tshebetso ya bona ka kakaretso ntate yona re kgotsofaleletse gobane re bone gore dipapadi tsa rona re le naga o kareng e ntse gola ebile le mokotlisi a ntse a leka go fetola dintho tse itseng tseo ga a bua ntate a le re ka nnete go tsofetse ke mongwe wa bone tlhopha sa gae se ntse se etsa dintho ka teng empa dikgaelo di ntse di le teng tse tlhokang go maatlafatswa papading yane ya Niger mogolwane wa ka kao fela rona re bone gore ke papadi re bone tlhopha sa rona se creata menyetla sampa sa tlholwa ke lehlono ka kgolo taba e ntse batla e re sokodisa ga o ka shebalela tecat e sa le ntse re bua ka yona go kotlisa ntse a le ka go ka sebetsane gagolo le yona le pele ba dipapading tse ke ya ditaba tsa ntsa motlho mongwe go tlhatswa dintlha o ga karolo ya pele ya papadi e felelela mme o bone gore papadi tsena ka bobedi re koruwe ya maobane ke bone ka ke 44 yane la ba 42 so go na le ditaba tse ngata ka nnetse mokotlisi a ntse a sebetsana le tsona tse e le goreng ganyane go bona a la ntse di loka mogolwane wa ka ke nagana gore re le mokgatlho tabeng ya commitment ya dibapadi ka nnete ga re na tlea tseo ntate ka nnete re le boa se go tse boneng ka dibapadi tseo tsa rona taba e setseng e le teng ke gore re tlhoka gore re nne re tswele pele go imaatlafatsa ka golo tabe nngwe e kgotsofatsang tate cate ke tsebang go le wena motlho mongwe nakong ya go fetane ke bone maikutlo a gago mogolwane wa ka ke taba ya go kena ga dibapadi tse nyane mme re bone ka nnete o kanka booko yana o bone tshebetso wa gae ntle gagolo o kanka bakwena a kena a tswa bedicheng koleile ka mokgotshwanang e le gore ganyane taba tse re batlang go di fitlhela re a di bona ntate mme ke dumela gore ga tlhopha tsena tsa rona se se fumana tshetso se ntse se fumana dipapadi tsena tsa matšhaba ntate cat ga re batle go tibisa kepi ntate re supasupe kwana le kwana ya botlhokwa e mogape e batlang kapa o sebeletsa ntate ke gore o tlobe legolo molorwana mme ka tsela eo dintho di ntse di etsagala ka teng go a bonagala batho ba bangata ba ke boneng ba le one ste ka nnete ba papadi ya bolo ya mao le bana ba le teng bane go bone gore dipapadi tsa rona di attracta le ba phatlalatsutswa dinageng tse ding ba ne ba bua ka nnete ba go latela batho ba bangwe ka mokgonetse gore e 7-0 or 8-0 go latela gore moroko ga o e shaba mo ereng ka ngwana teng ntho teng ke gore re na le team e compitang tate empa dikgaelo di teng mogolwane wa ka e tlhokang ka go fela ga rona re le lelapa la bolo lekeng ya bo rona mona bakwetlise le botlhe ntate re ithusane go maatlafatsa dibapadi tsa rona re tle re iphumane re computa ka tsela e betere ntate cat go computa teng ke ntho re etsang ntate and jolo ka ke la ka tshoka papading ya Niger mane la tlhabisa gonne re create menyetla re la ka fumana le ntlha nnete ke gore ke papadi e ntse re dumela gore motlho mongwe re tlhok
2: nkile le sonolo la gore ga o se o tlhoka tlho tse beretlile le tlogo kapa yona tlholo mo obale waka
0: nka re mekea o ntshwagele ka o kenaganong gona mone papading eno ya Niger hei Basotho ba feela gore you gave Niger too much respect ebile go ntse o tlhakile gore yes e ka nna ba di-world rankings le FIFA rankings kapo di-Africa Cup of Nations nka tla AFCON we a rankings le mane world rankings ga ba re fete agolo ba re feta batho ga ba re fete agolo ena e re re ntse re batlile re tshwana empa papading ena ba feela gore e ka re ba feele too much respect
2: ga ke nagane go le jalo mogolwane wa ka ga ke nagane go le jalo taba ya gore go ntse o leka go addressa dintho tse itseng ke nagana bana ba ba le letswalo ba ne ba bapala bana le letswalo motlhong wa etse bantho eno ndatecat ga o bile se bapadi ga o ntse o leka go lokisa ditaba tse itseng o leka gore o dinepe ke nagana wa e laba diphosonyana tseno tse ileng tsa motlhomong tsa letswalo but se ke na go bone gore ke la ba team e fapaneng ke nagana ke yona ntho eno mogolwane wa ka ka nnete le diphoso tse pedinyana ga o sheba digoalo tse re korileng motlhomong o ka re ke di-soft goals ke tsona dinthonyana tse ntse di le teng yana gagolo eno ya letswalo la gore motlhomong ga o ntse o lokisa dintho tse dingwe e be o ba letshabo itseng but second half ka nnete fela ga bona papadi e fapaneng ke nagana re leetong leo re tla tlhoka gore kae-kae re be le mamelelong date but matshwao a go thatsang a thadisang re a bone ka go fela mogolwane wa ka ke nagana ntho e botlhokwa ke gore re boele re nenne re gopele dikeng ya borona mane re sebetsane le ditaba tsena tse di dileng tse re bua ka tsona kapa tse bokotlisi ba ntse ba bua ka tsona ntate
0: nanemekea a re mathe fela re ka papading ya rona le setlhoba sane sa Morocco mo e le gore Morocco re tlotse ka dintlha tse pedi go nnotho
2: olwalonderecat ke papadi e tlhile ka nnete o kareng jalo ka ntse re etsho batho ba bangata ba ne ba ishebile ka masoma a kobedi ntate nnete ke gore ke papadi o ne o kopane naga e batlang e le godimo mane tabeng tsa katlego ya papadi le taba tse ngata ga ngata re shebe di-rankings tsena tsa bo careful FIFA mme ne tlhakile gore ga e tlotla e ba papadi e botlhokwa gagolo go tlhopha sa rona re le dikweno mme re la ra bona ka nnete gore re la ra kala motlhomong re sa fe bao ba Morocco seo ba teng ba se batlha obane thimi tse yolo ga ngata ntate metlhe di batle go di utlwa gore di bolaise dintlha tse ngata but re la ra e lwantsha go fela motlhomong ya qetelelong ya halofo ya pele jalo ka ntse re tsho gore ntlha e ke ne ka 44th minute mme la go ka sheba mono motlhomong go na le nthonyana tse pedi tse tharo tse ka bentse re dintse ka tsela e beterenyana second half jalo ka setlhopha sa boiphitlhelo ka nnete ba ile ba tlhaba ntlha ya bobedi re bile le di-moments tsa rona mona le mane empa ka nnete go bona ga etsentate gore Morocco ke setlhopha se segolo se batlang se na le boiphitlhelo but le rona jalo ka ntse ke bontsha ntate cat papading ena le papading e fetileng jalo ka ga mokwetlisi kapa ke kadima mantswe ya mokwetlisi o na ntse a bua ka taba ya boitelo ba dibapadi tsa gae tsa go batla gore ba sebetse gantle empa ketelong ya letsatsi ka nnete jalo ka ga re tshwanela decat ke taba e ne ntse re nagala gore e tla etsagala gore Morocco e se batla e le pele gagolo go rona ntate mme la go ka sheba ditsele ba korileng dintlha ka yona kapa ne ba batla motlhomongwe go tlhaba dintlha kao e ne ntse e bontsha boiphitlhelo bo godimo gagolo empa go na le karolo tse o re ileng ra lwana go tlhola tabeo ntate mme ka nnete ke jalo ka ga ke bontshitse go bile le positives tse ngata gagolo tse o go dinkileng ka lenaga mme e boelang e le ka setlhong kapa e le taba e sa ipateng ke gore re tlameha gore re nne re tswele pele go sebetsa ka thata ntate cat le dibapadi tsa rona ba fumane thuso ka papadi tseo mo gona
0: ka 30 seconds fela ntate mekea go tloa mo where to
2: go tloa mona ke yona taba yone eno molaetsa wa mokwetlisi ntate ke taba eo ya go imatlafatsa empa ka bona ntate re tla boela re phatlhalatsa diprogramo tsa bona o tla gopola gore leeto la di-qualifiera tsena le ntse le tswela pele go santsane o na le bo dipapadi kgatlhano le gabon ntse re tlatla re host yona nige dikwena tse tlame go ya Morocco e le gore tlatla re fana ka programe gona go ya pele na go tla e tsala jwang ka ditlhopha tseno mogolwanwa
0: k ke itse bala ndane me ke ya ngwana mme le ka moso ke a tsebo ke hey ha o wi ma ba ne ba le ge ba pala le tseding tse thata empa he o tla luka
2: a nda ke taba ya bohlokolo ka ntse ke tshoke ka ntse ke ho na le ntse teng nga tse go thata ke tse re thabisa nda ke tse ke re fans ya go nda diket ho re hantle re di etsa ke tla le re sikgomolo mo bo ba tla mo fitela tinda
0: ke itse bala ndane me ke ya Mabera PCFM ke ntate Mikia Kalati ile ga diphatlalatso ka mane ka Lesotho Football Association. How did you na? Ai, ke a ga mane ga ditabeng. Ke tsa 6:30. Ke tlotla ga diballwa ke e ke ri atlaile ke sekonyela. Sekonyela.
3: Na.
0: Sekonyana. All right. Ya re ke mathe ka pele ka botlhoko fela. Ke mathele ka mane ga ditabeng. Tsona ke tsa 6:30. Ke tsa segolo.

0: Mamela PCFM o santse a le teng ke motho a bitswang Basden a ka setlhobeng sane sa dija batho football club Basden wa mmona o sa ba mosweu le mokgaba kono le mokgaba kono Basden Basden itlile ba fitlhile America Basden jalo o fitlhile kanana ke a o chaela o fitlhile kanana
1: Hello, Mahala.
2: Yes, sir.
0: Consistency.
2: Continuously.
0: Consecutively. O iqetile Basden ngwana mme re ke mmathe ka botlago fela ke kene ka ona ka mora ditlhomo sa ntse a nkemetse a ke letšene
2: o batlatsa ga ditlhomo entate kena ka o yena ke tla gutla mantse a jalo ko o tshwanetse dinke o fa motswako gobane gantse yone monna monna
0: let the good time roll.
2: Rolo.
0: Rolo. Let the good time roll. Baura PCFM ke motho a bitswang ke Basden o hlaka sekwebensane sa Eddie Jabatu football club. Pa o le tsena ke a matha ke a kamana ka dikhomong. Ke a kamana ka dikhomong. A mbinza ka dikhomong. Mbinza ka dikhomong. Ha ke etse tsena ke a kamana ka dikhomong. Ke bona bona ke be ka thola mrakiketi ka sekwebensane sa LDF football club ka mogho ditabatsa mangating. O santse a le temo ha leng kwano. Hela. Hela ntate dikhomong.
2: Ah, chat my kid,
0: hey,
2: hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, I'm not a man.
2: Ya mo mano aka meeting sala ke ho re he chat re se no kopi ho thoko no mana ntate re ke tsho di medis ke di medis ya bo ka medi ba se ya ga moya ke ke na ho ba gati bo she ba bolo ya mao ke ke se ke se te executive committee ya RDF technical team ya LDF ho mana ntate a ke ha ke ntle nyenye ke nyenye mana ntate motho e mong le mong hantle-ntle kete o etse ditshoga ka molomo wa hae a bua ntho nngwe le nngwe hae le fela a bua ditaba tsa nnete tse nepahetseng ka fotšhele empa he ha re etse tjenana ngwana ntate mokwetlisi ntate Streamlek malefetsane pheko e ntse e le mokwetlisi wa LDF FC ha ke bua le wena ha jwale ke a kgola e nngwe ya dintho e ntse e le mabaka a motho ka bomong gore na ka ga mosebetsi a ka ba le mabaka a feng eo a mo amanyena e le motho empa ke a tisa ke tisetsa botlhe barati ba bolo gore o ntsa le teng ka ga setlhopha ngwana ntate e ntse di coach ya LDF FC
0: e le gore ga ore mabaka mohlomong ke gobane a ntse a le siwo practically ka go setlhopha ka lebaka la mabaka kapo reng mra ke kitse o reng ane
2: mwana ntate ha ke hlalosa jalo ke bonisa hore e hlile ka hare go mosebetsi go ka ba le mabaka ha ka o ntanka ka mosebetsi go ntse o tlo khutlela ka mosebetsi e leng hore ke mabaka a hae e le motho a go bona la mwana ntate a ke tenga ba le sehlopa empa ntse e le coach ya
0: LDF FC. E lo ka bogutshwane ntate malefetsane pheko o ntsa le siyo ka go sehlopa empa ntse e sala ile mokwetlisi ka mogho e hlalosang ka teng ntse le mokwetlisi wa sehlopa
2: empa coach ya LDF FC mabaka a hai ile motho individual o ntse tswanela ka ba le mabaka ka ba siyo o ntse mpatla di review kwa.
0: Alright, a o hlakile o hlakile hlakile o tsebe but there is no smoke without what mpa he o tla ketella dikhomo bani ila ga nka dikhomo ka mona ke a tiba le sekgweng la amata ena hu nka dikhomo fela ba nka khomo fela le sekgweng la amata ho lo fela I can it we hlakisitse re se re tla bona gona taba tsa 10 tsa maka mogofi ntle le mono ge fe gona se tlhoba sa LDF since se sa sebetse hantle tibello ine le hore tibello ha re re ine tlame be jwang tibello e lo re basotho ba ne bana le yona mohlomo nna included le nna ene tso LDF e tikine ha hulu fela ke a tsiba LDF e tikine ho feta di bapa di tse fetang mashuma mabedi tse kena ka mona ka LDF tibello ene tse lo re ka nna ga bona setlhopa se setle se tla sebetsa hantle di challenge e bile di feng di hlomo di challenge e bile di feng tse lo re di ntse di etsa setlhopa se ke sa sebetsa hantle ho
2: okay mong lo nwaka potso ye ntla go longa ntate go bane ke a tseba gore le ka ke tsalosa
3: motho mo le mong le mong a ka ba le maitso e leng a hae ka go papadi ya bolo ya maoto. Mogolwane wa ka ga re shebe monana ke batla go bontsha fela gore setlhopha sa rona se ntse se papala hantle haholo. Ke a kgona ke tsena ke tlhololwalo e le gobane re batetse di-game tse ka bantsine gona lwane ga ke bua le wena ke mme o itrot di-game tse pedi ya ba re lusa papadi e le nngwe ya ba re wina papadi e le nngwe mogolwane wa ka ditebelelo tsa batho e ka ba ditebelelo tsa batho empa bolo e na le di-challenge tse golo gagolo. Ke a gola ka tsela eo ke tlhokomelang dintho nna ke le motho ke gore setlhopha sa bona se gantle se bape le dipapadi tse di bapetseng re ntse re tlotswe ke dintlha jwalo ka setlhopha se se le se seng se ka fumanang monyetla wa gore se sebedise menyetla ya sone mme wa bonagala nnete ka nako nngwe re sa ema gantle ka lebaleng ebe re fumana gore go tlotla go ba le re tlotla go kgotsa golo mogolwane wa ka re kwa dikobi ke batla go bua ka setlhopha sa bantsi fela seo mo bonagetseng e tlile ge ne re bapala gantle ya go re fumane menyetla re e fetse mme ya fumana menyetla e nono ya yona ya ba ya re gora mme ke batla go bua fela ke re ngwana ntate gantlentle ga gona le bothata ba leng setlhopha sa bona se gantle ke kgola e ne se e le gore fela tle re lokilokitse mokgwa gore re ketekete-le ka nkane mme ga re a nyagama re ntse re le ka akaretse mogolwane wa
0: ka o e tlhakisitse morake ketse re tla bona gona mafelo wana beke le tla sebetsa ka mokgwa ofeng hei nna ke bone gore hei etlile basotho ba ne ba re hai LDF e ne le ke threat selemong sele empa e ngwana mme re tla bona gona taba tsa lona di tla tsamaya jwang.
3: Ga gona le bothata ba letho ngwana nnefe ebe ke jele monyetla go nana ebe ke bontse basotho gore tsatsi le lalla mo kobelo go tla ba le ke gola ke tla ebisang ke fopple watwat fopple dadi ngwana nne ga e le nakonyane le ya bona to ten tsatsi le la sontaga ga o go a sheba mogolwane wa ka entse le ente moni gatabeleng ka nkana le setlhopha sa manonyane FC mme papadi ya bobedi e tla tla e ba quarter to 12 mo re tlabe re bona Bantu FC e papala le Mozamane ga e le ka quarter to 2 ngwana mme Lincoln Queen University e tlabeng ka nkana le Dinare FC gona ka mogolwane ma ka jogonte dijabat FC le di-Woody FC e tla be le papadi ya go ketela mme se ke re tle go basotho e be le nakong yane le ge ya moketo wa bola ga re tle re itlhopile agolo go tloa a keteoa mone re bone motho e mong le mong a reka dikarete e le gona go toba sebitlhelelana etlile o tla ba gole ga ga jomotse mme ngwanang tate ke batla gore fela go di-supporterse tsa LDF FC ga re enye jwale ka ga o bonagala gona jale tsena na etlile mogolwane wa ka re ithukisitse agolo ke re batla ba tlotla ba tsietsa bashimane mogolwane wa ka gantlentle etlile re ene gantle mme setlhopha ka nnete ga o a sheba o ne o bonabonagala ga o qaleya go na le di-injury tse mmalwa empa ga e le gona jale tsena na re feleletse ka go fela mogolwane
0: ke itebela morakeketse
3: bentsa ka tsomo bana tsa haelwana ajeje sotlhe ajeje tim ya modimo le batho ajeje gongkwano manonyane re le ebeng
0: ke itebela ngwana mme
3: ngwana ta
0: mabara PCFM ke morakeketse ka setlhobeng sane sa LDF for football club ga a qetela re etsa tšhena ga ke etsa tšhena ke a qetela o tla gopola mafelo ngwana a beke dipapadi tsane tsa rugby econnected rugby league di a bapala mafelo ngwana a beke econnected rugby league di a bapala mafelo ngwana a beke e tla ga ke ntse ko fa tsena tsa tsa bora kwa Premier League jwale ke be ke tshwere ntate Motaung ka metsene e medi fela ntate Motaung o tla dinka di robelle ka ofela a dikobelle ka ofela ge diqetela a dikobelle ka ofela ge diqetela e ba jwale ge ya mafelo ngwana a beke se re tla kopa lwana mo ra PCFM ho renya na bone hosane le la bohlano ke ntse go fa dihlotsa ditaba tsa dipapadi ho bona di ntse di tsama ka mogofe ri ke etse tsena fela ntate Motaung ka mono ka metsene e medi fela a tla dikobelle jwale e be ga tsama ke la hae su e toti ndere mtau
2: yero bo
0: shapuzet
2: ah ona se baile bo nwa ba
0: ah ga di kobelle fela ngwana mme ka metsuene mmedi fela e be jwale se ke fana ka ka fixture le lock standing e be ke a tsama ke ke la hae su toti ke a perena material mo iketse sekola
2: ana no e bunda la khu tsare bona ka bana mangwela ka hana wana
0: ah ya ndere mtau ya nwisha go ya nwisha ke mushwala ke be
2: Begili be.
0: Hey.
2: Ah, ndati. Namba 7 na matamo sagrito ka yona.
0: Ah, ma, mushmana, ah ke chocholo ka labusa. Ka labusano mpitse chocholo.
2: Ah, usagile yo bo.
0: Hey.
2: Ah, ora ngora to kulinga ngora ne diba tsi ya ka mse mo rwana waka. Ke nete fatso re ipile masora na re ke ta be di tshire ka manga ma kgutla. Mo ero ngore sa pa ka di tshumane sa bana na ta le sa pala ma se bua ya. Ibi sa di khumane baba sa ya masapa le masebu le a tsene tsona ibi le tutu ga dia kare e ba pala le mabote di ba se ka bala le ga ba tsena ne impan ke le mur ka la ba tsano ba ga ntse pa tsana ta bona sa di yug game mo o tla bo ba pala ka malga mabote mo di kuro se ka mbore super school di si a tsana ke bi la pala ka mor e di pa tsana da ero no si e ya la murana
0: e loge a di jwalo fela ne re mtaung ke tsa mafelo a beke re tle re bona gona a tsona di tsama ka mogofe
2: e di jwalo na mona ka la ba tsama ke di high school ka di games la mo tsela le di u kha ka di di e loge beke ta re ba fana ka di tsatsa tsa tso
0: a we ketile ne re mtaung ha re kopane ka manta re shebe gona di o tla o tlane ka mogofe
2: a ha se ha se re ka le di tsona mo rona ka tere tsebo bona gona ka tsebe tsa bang ke re manta ga di kete
0: ke itebola se
2: thank you bo
0: mabara PCFM ke ntate Motaung o hlakamana ka rugby federation le Soto ka mogo ditabadi tsa mangkateng we ikobelletse ka metsuene ene ke mofile yona we ikobelletse ka metsuene ene ke mofile yona ere go fe go mafelo ngwana beke ka moqebelo la 3 October 2026 difofane e tlhangana le tlhoba sana sa machoga ka mana ka Estejane ground ho renyane ya boraro ha ile LCS e tlamela matlama ka mana ka LCS ground ho renyana boraro ibe Villa e tlamela tlhoba sana members e ka mana ka PTC ho renyane ya pele ebe LMPS e tlamela tlhoba sana sa majantsa ho renyane ya boraro ha e utlile ka metsi ma shuma mararo e ka mana ka PTC ground e loge ka mona ka PTC e tla ba double header rigetse okay LDF ho renyane nka tla metsutsing e le shume nne se e mihlano pele ho rayana le shume e leng gora to 10 e tla kana tlhoba sana sa manunyane ka mana ka Rachomose Barracks ebe bandu nka na tlhoba sana sa members metsutsing e le shume nne se mihlano pele ho rayana le shume nne midi e leng gora to 12 e tla kana tlhoba sana sa Mzamani ebe Limkhukhwini e ba ba le tlhoba sana sa Dinari metsutsing e le shume nne se mihlano pele ho rayana ya bobedi e leng gora to 2 e tla kana tlhoba sana sa Dinari ebe Renyane metsutsunyane e le shume le mihlano pele ho rayane ya bone tsoba sana sa dijabatu senkana le tsoba sana sa diwodi ka mana ka makwanyane nga tla ka mana ka Rachomose Barracks ke ka mogwe loge ditlotsa di bapala ka teng mafelongwana a beke tshwikiri mral kanyane ntse ke ipotsa bona ke tla mmona o efe empa re ke motlwelle mabara PCFM nna ka le bitswa ke motlatsi Ketra Peter ke mo eketse sekola ke a nwisha ke a para nomoro 3 ha mpona fela o mpitse beke le beke wa ka toting we lead and they all follow

Mamedi ke metsotso e megago re fogaletse gore ena bosupa gare le bo ya golo yellow bone ya PCFM re tlamela re kopana gape le yona go sane ka nako e tshwanang re kena jelo ka gago gola ditaba le bitswang selefelfelong ka jeno heke la borago megwedi ya lwetse e tlhola jelo matsatsi a mashobe magago ke letsatsi la go qetelela kgwedi ena selemo sona ke sa diketetsepedi mashobabedi le metso e tsheletseng mme re boetse gape re ya kopana yaka lesento ba ka go tla obeela lena la selefelfelo moyeng ke nna thapelo lekanyane re tlaba mmogo go tlwana jelo tsena go fitlhela gorenyane ya borobong ntle le se yonang kogo lekola nalane re ka le kwano hona kwano mona le sotho mo re fumanang hore ene le ka letsatsi lena selemong sa diketetse pedi le leshome le metso e mene 2014 mo motlatsi wa moporesidente wa aforika borwa ka nako eno Cyril Ramaphosa a ileng a fitlha lesotho nakong eo naga ena e neng e tobane jelo le bothata bo bogolo ba dipolotiki bothata bona bo ne bo ile ba tlhaga jelo ka moga diketsagalo tsa la phato 2014 ga teko ya godi ya mmuso wa tonagolo Tom Thabane ka sesole go tlhokisanaga botsitso mogatlo wa ntshetso pele ya dinaga tsa borwa ba aforika SADC o ile wa genela go thusa lesotho go fumana jalo tharollo ya kgotso Ramaphosa o ile a tla lesotho e le karolo ya tshebetso ya SADC ya go thusa jalo go rarolola mathata mediation mme mosebetsi wa gae o mogolo e ne e le go kopanya baetapele ba dipolotiki go kgothaletsa dipuisano le go thusa naga go gotlela botsitsong ba dipolotiki o tsiding letsatsi lena la la mashome a mabedi la mashome magago kgweding ena ya lwetse Botswana ile ya fetoga jelo naga e kemetseng mme ya fedisa jelo puso ya bokolone ya Britane Seretse Khama ya neng a kidia ya batonagolo ya Bechunaland yeo ka jeno ga e tsebagalang jalo e le Botswana empa pele go ipuso e ne e tsebagala jalo ka lebitso leno la Bechunaland jale Seretse Khama ile ya ba moporesidente wa pele wa naga eno ya Botswana mme Botswana ile ya qala jalo leeto la yona e le naga e ntšha ikemetseng e nang le mmuso wa yona le ditsi tsa yona jale go rona basotho letsatsi lena le na le kamano e ikgethang gobane Botswana ile a fumana jelo boipuso ka la 30 Lwetse selemong sa 1966 mme matsatsi a mane fela pele matsatsi a mane fela pele Lesotho le fumana jelo boipuso ba lona ka la 4 Mphalane 1966 ha ngata he dinaga tsena go tsebagala jelo gore e tlile ke mafatlha di fumana jelo boipuso ka nako e lengwe kapa ka selemo se le seng mme di siana jelo ka ona matsatsi a mane fela ka jeno Botswana ba keteka boipuso mme le gona ga tsebago ka sontaga sena seo reyang re se lebile re tlabe re keteka jalo boipuso re qeta jalo dilemo tse mashome a tsheletseng ka tse le tshwanang le Botswana he e qeta jalo dilemo tseno tse mashome a tsheletseng ga re fete re kena jelo go tse dintsa nalane mme re e fetela Aforika Borwa mo nalane supang gore ne le ka tsatsi lena selemong sa 1975 mo dithibelo tse neng di behilwe go yaneng a le kgatlhanong le puso ya kgethololo apartheid Aforika Borwa Winnie Madikizela Mandela ke mmuso wa kgethololo di ileng tsa fela ka dilemo tse ngata Winnie Mandela o ne a ntse a phela jelo tlasa dithibelo tsa ya go tsamaya le go kwalelwa jalo lapeng ka lebaka jalo la go ganyetsa ga e kgethololo ya mogabe mme dithibelo tsena di ne di mo thibela jalo go ya dibakeng tse itseng go kopana le batho ba itseng le go nka karolo mesebetsing ya dipolotiki mme ga dithibelo di fela o ile a ba jalo le bolokologi ba go tsamaya le go nka jalo karolo mesebetsing ya setšhaba le ya dipolotiki mme ga moga Winnie Mandela ile a ba jalo e mongwe wa batho ba tsebagalang gagolo ntweng ya Aforika Borwa kgatlhanong jalo le kgethololo ya mogabe ke ka mo go ne go tshwaretse tsona go tseo tsa nalane mme di re begantle go metsotso e supileng re fogaletse gore ena ya bosupa o metse PCFM lenanao ke la setlhotlholong re gasa ka go tlolwa re le kwano mona hoteleng ya Avani Lesotho gona teng ka godimo thaba ya mpilo mme re gasa ka leqhubu la 95.6 kwano motsemogolo masego le mathoko a yona fela ka mane ka mafiteng fitlhela bokhuthing re fumana go 104.3 mme ka qasha ke 104.1 ga ka thabatseka e le 102.9 mme ka mogotlong ke 101.1 re boetse gape re a fumana go marangrang ke www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls ke hona moo e leng gore o tlhatlhe o momele jelo PCFM o le gona teng o le kae kapa kae neng kapa neng re gaoletsena mamedi metsotso e supile re fogaletse gore ena ya bosupa re ke re lekola jelo tsa matšhaba le teng re lekola jelo tsa moragogao

re thagola ka ho kenana henya Burkina Faso mo he Burkina Faso e butsing feme ya yona ya pele ya ho hlokisa gauta na go nyena yo mmuso o teletseng pele ke sesole o batlang taolo e phethahetseng ho di madi rafshwa tsana ha yeo e le ho fokotsa ho itsetlela ha yona ho romela thepa e tala ka pa iso ka nge hlokisa go ka ntle ho naha setsi sena se hlalosa jolo se bitsa tshelete e fetang dimilione tse le shwebele metso e robong tsa didolara tsa America mme se na le bokgoni ba ho hlokisa ba ditane tse ka bang 164 tsa gauta ka selemo ka mogego wa go eketsa jalo bokgoni bono o fitlhela jalo go ditane tse ka bang 515 mme mmuso o itse feme ya go hlokisa e tla thusa jalo go laola bogafi bo seng molaong go fokotsa go rekiso ga thepa ka segogo le go boloka jalo boleng ba tlhagiso ya gauta ka gare go naga ke tswelopele e ntseng etlile e etswa tlasa boetapele ba monna wa lesono ya bitswang Ibrahim Traore ya gatwang gagolo ke mona a gatwang gagolo kwano mona kontinenteng ena ya Afrika ka yo a hlileng a leng kgatlhanong jalo le tshumetso ya dinagatsane tsa matšhaba kapa dinagatsane he tsetse moseo mawate mme a tlhalosa gore Afrika ka bo yona e na le bokgoni ba gore motlhomo jwale e ka tswela pele ntle le gore jwale e tle e shebe kapa itshetlege jalo ka dinaga tseno e re tle re di fete re kene jalo Morocco Fatima Sara El Masuri o khitlile jalo ile mosadi wa pele ho batona golo ya Morocco ka mora hore mogawa hae o bitswang ka hore ke Offensity and Modernity Party o hlolojelo ka ditulo tsinga ta ka ho fitisisa dikgethong tsa parlamente ho kgetha wa hae ke Morena Mohammed o mo etsa jalo mosadi wa bobedi ho etella pele mmuso lefatsheng la Maarabo ka mora ya bitswang Naja Baudin wa Tunisia jole El Masuri ya dilomo di mashume a mahlano ka ofela ke ga molao le ga dipolitiki ya nan le boiphihlelo mokha wa ha bile jole ditlo tse ka ba 97 ho tse 395 tsa parlamente me o tlameha jole ho thea mmuso wa kopanelo ho fumana bongata bo hlokohalang ba ho busa me ho bona hala hore e hlile taba ena ya mebuso ya kopanelo ye bona hala e hlile ile bokamoso dina tsingata di bona hala jole di hlile ntse di kena jalo diputsong tsena tsa kopanelo me o tla hopola hore le Afrika bo ga ka tsela sonang le yona ha ile ya kena jole putsong ena ya kopanelo yo nete sa le ho bona lang e hlile e na le mathata ha ho holo ka ha go bale ba ke na jwalo dipusong tse jwalo mo hangata jwale o tla fumana gore ho se o tla ba hona le ba bang ba ile go jwale ba se ba sa dumelana jwalo diqeto ha di etswa ha mmila o ntse o puta empa he re tle re di fete re kena jwalo naheng ya Israel mo he tsa magago a di supang ha moganni wa sefofane se neng se le ba Israel a ile a hlaba jwalo moganni mmogo le yena ka thipa mme ho bonahala jwalo a na le ka ho etsa gore sefofane sena se te se wele fatshe kapa se tlamane sena ke ho ya jwalo ka tlhaloso ya tonagolo ya Israel Benjamin Netanyahu. Jwale se fofane sena se hlalosa jolo se ne se tloha Dubai me se le ba jolo Israel ha se tla theoha ka potlako sebaka sa dimitara tse ka bang 5200 ka nako e ka tlase metsotso e mmedi pele se lebiswa jolo ho ya tsogama ka tshohanyetso mane Saudi Arabia. Jwale mopalami e mong ya neng a le ka sefofane sena o tlaleha hore ho ile ha utlwala jolo ho hweletsa ho tshosang ka hare ho sefofane seno me ho hlaha jolo ho baeti me ho hlalosa jolo ha bana ba ka bang ba ga go huisa ba bahlano ba ile ba kena ka kamogeng ka paka karolong ya bofufisi mme ba namola jolo ntwa yena yeleng hle bona hala le ka mono o tswetse pele mo ithuna o hlalosa gore ba ile banka jolo taolo ya sefofane o tswa ho motho enwa ho tswa ho jolo ho motho enwa e mong ya neng a hlasela e mong ka thipa mme a re bafufisi ba bang ba babedi ba neng ba dutse jolo ka magao ba ile ba tla ka pele ho thusa jolo ho laola jolo sefofane kapa ho thusa ho se theolela fatshe Netanyahu o re mofufisi ya hlasetseng enwa e mong ka thipa o se a tshwerwe mme o ntse a botswa kapa ona ho hlongwa dipotso ke ba boholong mane Saudi Arabia mme Netanyahu o betse hape he o rorisa jolo bahale ba ileng ba thusa jolo ho tsitsisa sefofane sena mme a re ba pholositse jolo bophelo ba batho ba bangata mme ba thibela jolo koduwa e kgolo ke tsamagao ga o tseo le gore jolo di bonagala di le ka selogong tsena tsa bafufisi bana kapa bagane bana ba sefofane bao e leng gore jolo boile ba kwaketsana nakong eo ba tlile ba ntse ba le mosebetsing kapa sefofane seo ba neng ba sefofisa se ntseng se le moyeng e mong a tlaba e mong ka thipa ke ditaba tse sa utlwiseng empa ga diphuputso di ntse di tswela pele fumana gore na sesosa sa go qabana gwa bona bafufisi bana na ke sefeng ge tla utlwa ha go ntse go tswela pele
re re tle re phetele jolo ka ho tsena na hinya Palestina ke bonyane ma Palestina supileng a bolailweng me a fetan le shume ale mala di tlhaselong tsa Israel se bakeng sa Gaza na go nena yo Israel e ntseng etswela pele ho tswa tlase tumelano ya ho emisa ntwa ceasefire e neng e batla jolo ho e senye batla jolo e le selemo e ntse me ba tsheletseng ho ba lahletseng ke bophelo ba bolailwe jolo ke tlhaselo ya drone ya Israel e ileng ya tlhasela koloi e tsamaisang baiti sebakeng sa Tal al-Hawa ka bophirima ka boga bophirima ho motse wa Gaza ka jeno ke tsona tseno tseo jwalo go bonagala ditlhile di ntse di tswela pele mono botšhabela bohare ntwa ena e dipakeng tsa Israel le Palestina le yona e ntse e tswela pele mme jwalo go bonagala go ameha le batho ba e leng gore ga bana molato setšhaba jelo ka ga tlalo ena e gisetswa go fa yona ga e tlhalosa gore go tlatsetse jwalo koloi ena e tsamaisang baedi mme ge batho bao ke bao batho ba supileng kao fela bophelo ba bona bo ba fela hanghang ditlhaselong tseno tsa Israel re tla tswa re ntse re di shebile le tsona tseno go na di tla fela ka tsela ya mofuta ofeng na motlhomong jwa legatse ba ga o etsela tse tshena ebe jwale ke ditaba tse e leng gore jwale di tshela petogo le ntweng ena kapa ditlhile di tlhotlheletsa le go feta di kenyamo ya boiphetetso ge tla bona gorena di tla felela ka tsela ya mofuta ofeng ona jwale metsotso e leshome le metso e mene re fogaletse gore ena bosupa ke moo re felelang teng ka matšhaba re tla boela gape ge re kena ge kopana le tsena tsa matšhaba mananeong a latelang a kwano mona PCFM ke nako ya gore jalo go tlo fetela go re atlegile sekonyana ke ena tla re balela jalo ditaba tse phetelang letsatsi ka puo ya Sesotho ka morago mono re tla kena jalo ditabeng tseo go tshwaretseng tsona mme ge phirimane ena re tlo qala pele ka go buisana jalo le lekala la temo mme re tlo utlwa jalo boitlhopho ba bona gagologolo nakong ena yeo re tlang eo re seng re le ka go yona ya setlha sa temo mme jalo ka ga re tseba go setlha se seng le se seng sa temo se tla le dikgoloso tsa sona dikgoloso tse keeletsang jalo go fumanega wa dipeo le menontsha mme re tla utlwa gape le gore na motlho mong lekala le e tsaye mo thusa jalo dihwai ka disebediswa re tla buisana le ga diphatlhalatso wa lekala lena la temo ka o le leng re tla bele gape re sheba jalo ditaba tse amanang le matshelanokwana ga tseba gore tonagolo le moifo ba bile jalo mane America bakeng sa seboka se akaretsang sa matšhaba a kopaneng UN General Assembly bekeng yane e fetileng mme jwalo go na le tseo ba tlileng ba dikgwaetse mono re tla utlwa gore na ke difeng ge tseo ba tlileng ba di tshwaretseng Basotho ke eletsa jalo le ditaba tseo go jeng watlhabuo ka tsona tsa lefapha lena lefapha lena la tsa bophelo health mo go ileng wa tlhalosa gore go tlatlhe go sebedisa jalo di-drone bakeng sa go fetisa jalo ditlhare ka gago na e na le Sotho kapa bakeng sa go fepela jalo dibaka tse fapaneng ka sebediso eno ya di-drone gatelopele e tlhalositswe e temono ke tona golo ona jole metsotso le shomele metso me hlano re fogaletse gore na ya busupa ke na kwa re fetela jole go gatlile se gonyana o re se konyana o re wala jole ditaba tse phetelelisa tsusantsa le tinghe ha re mo Facebook.

0: amedi metsotso ma shoma mabedi le metso e mene re fogale soga ya bosupa re buile a go loga atlile sekonyana ka ditaba tseno tsa ga bosupa e tlile ka metsotso le shobele metso mehlano ga so ile dilanya ditaba e tla ba mane ho sano seng metsotso e ma shoma ga go ka magoga ya botshelala mamedi wa PCFM harabo ya rapero a mohela re tsola pele le nana o tie la sehlotlolong ke la ditaba le tla ho yena kwano selamo yeng manta ho isela bone ho tla ho nya bosupa ho tlhela man ho renya borobong me ya ka letsentlo ba ka ho bela lona mo yeng ke nna thapelo le kanyane me he re dumedisa ile ho geke la bogago ka jeno go dina lwetse fela matsatsi a mashima magago ke le tsatsi la ho qetela lana go dina ho sane re tlabile tlile re tsena go ding encha ya mphalane le ngwedi ya ho tswa jwalo ho kiteka letsatsi la bo ipuso ka paola ho kiteka bo ipuso ba bana haina jolo ka haretse ba ho le sotu le lena ponyo ha jolo di atleng tsa manye semane ka selemo sa ne sa dikete tsa sekete magolo a robong mashume a tsiletseng ana le metso e tsiletseng 1966 major le selemo sena le kiteka jolo di motse mashume a tsiletseng ka ofela le hile jolo le ipusa mere ele le tsukwana hore mosebetsi e tla ba teng ho qala jolo ka moqebelo ho tlahle muso ho tlahle jolo o kiteka ka tsela e ikgethang ho fitlhela jolo letsatsi lane la sontaga mme re bone gore moqebelo bosiu wa teng kapa phirimaneng ya moqebelo ke moo jwale go tlatle go be jalo le go kgomisa gwa dikerikete gona ka godimo thaba ena ya mpilo mme basotho ba lebeletse gore ba tlale wa kgobokane mane se dikadikweng se segolo sa masego go boga jalo ha go tlhile go ntse go kgomisa jalo dikerikete tseno tseo e leng gore jalo di tlhe ditlatlhe di etse jalo ntho e ntle jalo ka ga go tlhile go bolelwa mme ebe ka morago go mono he mosebetsi bogolo tla ba jalo lebaleng lane la setsoto ke teng moo jwale he go lebeletseng gore basotho ba tla keteka mono ba thabega mmogo le motlotlo ikgosi mme re bone gape le gore dibini tsa lesotho di tla ba teng mono he le bona go nyakalatsa jalo leswele e le gona go tshwaya jalo dilemo tsena tse mashome a seletseng ka ofela lesotho le ipusa mme re utlwile gore bakeng sa basotho ba ditereke mane go tla tlhobe jalo le dibese tse e tlhophisitsweng tse e leng gore tlatlhe ditlo jalo diterekeng tsotlhe tsa naga e na lesotho mahala go tlisa setšhaba le go ba gotlisa go bakeng tsa gore le bona ga e tlo ba karolo ya nalane ena ya go tshwaya jalo dilemo tse mashome a seletseng ka ofela lesotho le ipusa mme he jalo ka lesotho le tswaya jalo dilemo tsena tse di mashome a tsheletseng le ipusa re le PCFM dipuisano tsa rona bogolo kwano di tlatlhe di ipapise jalo le boipuso ba naga ena ya lesotho mme re tlatlhaga jalo ka matlhakoreng a fapaneng re tlatlhaga jalo ka letlhakoreng la moruo letlhakoreng la dipolotiki mme ka ofela re di amaganya jalo le boipuso gore na go fitlhela ga jale boipuso bona bo re tliseditse eng re le lesotho re le naga bo re tshwaretse eng ke dipuisano tseo re tla nne re be le tsona go ya pele mane le ka morago boipuso jalo-jalo re sentse re tlhophisa ka mananeo a mofuta o jalo a le gore ya tlatlhe a tsepame jalo godima boipuso bona mabedi metsotso ona jo le mashome a mabedi le metso e supileng re fogaletse gore ena ya bosupa mmetse setlhotlhelong kwane go PCFM mme jalo ka ga kile ka tlhalosa pele re ka fetela mane ditabeng gore re tla ama jalo le ditaba tse emanang le matshelano kana jalo ka ga tonagolo le moifo ba ile ba kena nonyana tshepeng kapa ba kalela nonyana tshepe go le ba jalo mane naheng ya America bakeng sa kopano ya matšhaba a kopaneng kapa bakeng sa seboka se akaretsang sa matšhaba a kopaneng mme tse ngata he di le tsa tshotlhwa mono le ka ntle le gore tonagolo ile a setlega jalo puo mono ya puo bakeng sa naga ena lesotho matlhakoreng a sona seboka sena go bile le gona gore jale tonagolo le moifo wa gae ba tle ba buisane ba tshware dipuisano e ntse e le gona taba ya go bona gore na motlhomong ba gogela jalo botsetedi ka tsela mofuta ofeng ba tlisa botsetedi ka go naga ena ya lesotho ka tsela mofuta ofeng re tla ke re tlo utlwa gore na tonagolo ba bile le dikopano di fe matlhakoreng kapa ka thoko go sona seboka sena mme jale di tshwaretse lesotho eng re tla ke re tlo utlwa jalo ka gage go bile le mmoka wa baqolotsi le baphatlhatse ba ditea mapejana ka jeno mane he matlong a bodulo a tonagolo state house ke teng moo jwale mosebetsi ona wa bophatlhalatsi kapa press conference e ne tlhile e tshwaretse gona teng ke tse dingwe tsa ditaba tseo re tlang go fa tsona ga moragonyana ga lenaneo lena le ntse le tswela pele empa re tlo thagola ditaba tsa rona ka go kena jalo ditabeng tse amanang le temo le setlha sa temo mme jalo ka ga re tseba gore setlha se seng le se seng sa temo setla jalo le diqholotso tsa teng setla jolo di khlotso tsa teng me ha holo holo tsi ya manang jolo le dipeo ho fumane ha dipeo le menontsa jolo jalo ka tsena le ho gena mohlomo jalo ho etswa eng bakeng sa ho thusa ho matlafatsa ka pa ho tsitsa di hwai ka ho na ya le sotlo ke le kala la timo mohlomo jalo ba ke me hatwe fing e ba ntseng ba eng ka ho leka jolo ho thusa di hwai ha holo ha ke tsebo ho mamedi ka ho malapa a mangata kwano Lesotho ka paka ho Basotho temo ke mohlodi wa dijo e ka tsana le keno me jwale ho alo ke la ho ritle e tlengkelo jolo hlong ha holo me re tla ke go tloga go na le kala le itsa engwe le ka ho akufisa jwalo temo ka ha go na ina Lesotho go tobisana le kala ka ga diphatlalatso wa teng tate le re go masopa ka tofa monyetla go tlokena di tabentsino ke yena go tla hle re thagole ka yena metsotso e se mekai ho tloa hona jwale ona ke le metsotso e mashome a mabedi le metso e robong re faletse go ena ya bosupa ke ena ka ro e ke tle ke fetele ka nqena ka morago go mono re tlatla re hatela pele re ha go le tsena re tle re mathe re fetele mabenkeleng
1: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

metsotso mashome a mabedi le metso e robedi pele re fitlha goreng ya borobedi mo metse sesotlolong kwana go PC FM. Re ketle ke fejelo tsebiso ena ka botlalo e amanang jalo le go ketekwa jalo ga letsatsi lena la boipuso. Ketlhetlhe ke fe yona ka go felela ofisi ya mongwedi wa mmuso e tsebisa setšhaba gore mokete wa go tshwaya dilemo tse mashome a tsheletseng naga ya Lesotho e ipusa 60th Independence Diamond Jubilee o tla ketekwa ka la 4 Mphalane 2026 le baleng le legolo la dipapadi la Sesotho, mme mokete o tla tlala ka gora ya lesome goseng, mme setlhogo sa letsatsi ke re hetla morago ka tebogo mme re bopa bokamoso. Setšhaba se kgothaletsa ke le go apara mebala ya folaga ya naga ya Lesotho gotlhe moo se tla keteka se le gona teng ka la 4 Mphalane 2026, mme go tlotlisa boipuso le go bontsha jalo legato la naga, mme se lebeletse jalo go tla moketeng ka bongata lebaleng la Setsotho. Botlhe ba ele tlhoko gore ga gona lesela la sešwešwe le kgetheileng bakeng sa mokete ona, empa jalo masela a mebala ya naga ke yona a kgothaletswang ka letsatsi la mokete. E ka ba jalo sešwešwe se se putswa kapa mmala wa legodimo, mme ka ba se se tala se se sweu kapa se seso. Diaparo le dikobo tsotlhe tse e tswakileng mebala ya naga ya Lesotho di amogelegile, mme botlhe ba ka apara jwalo kobo ya taemane ya jubile kapa diaparo tse pepisang jalo botšhaba ba Basotho. Basotho botlhe ba lebeletse jalo go kenya letsogo ka go iponagatsa ka bongata lebaleng le legolo la dipapadi la Setsotho le go bontsha jalo legato le bonngwe ba setšhaba sa Basotho. Setšhaba se tsebisiwa jalo le go mengwa gape go tla leta go fitlha jalo ga letsatsi la 4 Mphalane sedikadikweng se segolo sa sephetephete sa masego go tloga jalo ka gora ya borobedi ka Šwalane. Haramenyakwe e tla etswa ke go thungwa gwa mabenyane a gabisang sepakapakeng sa bosio fireworks e le go gakola jalo ketekelo ya letsatsi lena, mme ofisi ya mongwedi wa mmuso e beetse gape e tsebisa setšhaba gore go latela kagolo ya bogago section 3 ya molao wa matsatsi a phomolo wa selemo sa 1995 motlotleletsi la bogago o tlwaile letsatsi la mantaha wa la 5 Mphalane 2026 e le letsatsi la phomolo ka ga letsatsi leo la mokete le wela letsatsi la phomolo la sontaha. Ga re beng moya o le mong ketekelong ya jubile ya boipuso ya naga ya rona. Ke tsebiso eo ke neng ke re pele re gakola ditaba tsa rona, ke tle ke boele gape ke fetise tsa ke tseyamanang jalo le ketekelo ya letsatsi lena la boipuso. Go tloga jalo wa utlwa gore diketekolo di tlatlhe e qale jalo go tloga ka moqebelo Šwalane.

0: Ntate ke a kgolwa ka bokgutshwanyane bo boholo ke ntse ke supe hore re tla re hopola hore jwale se batla le dilemo tse ngata ho tloha ka selemo sa 2008. Mmuso wa Lesotho o ile wa qala ho kgahlametsa dihwai ka disebediswa tsa temo. Ka nako e nngwe ebile o kenyeletsa le taba ya ho fetholwa hwa mobu. Empa ha ntate ke rata hore ka kotlolo ke hle ke bue ka selemo sena sa 2026-2027 sa temo ya lehlabula. Ke bontshe hore mmuso ntate o ntso thusa dihwai ka sona sekolo sona seno sa nyehlisetso disebedisweng tse masimong tse kenyeletsang monontsha, dipeo, e ka sita le ditjhefo tsa mahola le tsa dikokwanyana. Mme tebello ke hore sehwai se tla reka monontsha ka karolo ya 20%. Ho bolelang hore haeba mokotla wa monontsha ke 100 sehwai se tla ntsha feela 20%. 80 kaofela ke a tla patalwa ke mmuso. Ha re ya dipeong, menontshe, ha re ya dipeong re bua le ka ditjhefo tsa mahola hape. Sehwai se leletse hore se tle se patale karolo ya 30%. E le hore haeba tjhefo kapa peo e rekiswa 100, sehwai se tla ntsha feela 30%. 70 a tla patalwa ke mmuso. Taba eno ntate ha e qale ho etsahala le selemo sena se felang sa temo ya lehlabula e neng tse e le jwalo. Ka mokgwa o tshwanang le selemong sa temo e ne e ne e fitileng ya mariha ho nontse o le jwalo ntate.
1: Mme ke a gola e nngwe ya matshwenyo a e leng gore a beteng ka letlhakore lela la dihwai ga re bua jelo ka go fumanega ga dipeo le manyolo ebe gore na motlho mong jwale di fumanega bobebe go le o kae na go na le phepelo e tlileng e lekaneng mme dihwai di fumana ka tsela mofuta ofe.
0: E nngwe ya dintho tsa mantlha tseo ke ileng ra tlameha hore re ntsisetse yona ke hore go tlo go bulela dihwai tsa ka malotseng tse bonalang di le mapele ka baka la nako e kgutshwanyane ya tlhahiso ka ha o bajwa ka pele ka kwana ka malotseng. Mme ditoko tsa lekala la temo diterekeng tse ka malotseng tse tharo e leng Thabatseka, Mokgotlo le Katasnack di la sa tsa bulwa ntate ka kgwedi ya borobedi kwa gore ba tlanne ba reke ba kalalele temo ya bona jaloka ga tsewa gore ba tshwenywa ke serame ka mane ke lebapa. Empa ga ya ka mo go tshwanang data ga ke feta monono ka mona ka mabalane gape-gape go ile wa boetse wa bulwa kgwedi le ne nako go bone o bula tsona ditlogo le tsona gore dihwai tsa ka mabalane ka mona le mosikong ya dithaba ba fumane dipeo tsenono. Mme ga di bua le wena jenale ntate ditogo tsa rona Lesotho mona kaofela di butswe o sa ntse o rekisetswa dihwai dipeo ditjhefo tsa mahola tse tsa dikokonyana e ka sea le yona menontsha ntate o le dipeo tsa merogo ga di bua ka mekito jaana ya 30% ke buile kaofela le ka gore e kenyeletsa le meroho ya majareteng kapo dirapeng e sentsa masimong fela ntate.
1: Ka motsotswana fela ntate masopha ntse o tshwere jelo fela re ke re fetise mabenkele ka mona mamedi ke nako ya gore ke re fetela jelo mabenkeleng.
2: Na o motjha ya dilemo di leshome ho fihlela 24 nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-111 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-1111. O emetseng. Hashtag hopola bophelo botlapele. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ACPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.
1: Mamedi metsotso le shumele metso mene pele re fitlha goreng ya borobedi re boetse gape re buile sekwele mme re ntse re buisana le ga diphatlhalatso lekaleng la temo ena ke ntate le re ko Masopha re buisana le ena mabapi le boitukisetso ba lekala setlheng sena sa temo ya letlhabula. Ntate Masopha re boela gape go amogele ke a gona mona mo jwale o tlhalositseng gore jwale ditiro go naga ka bophara di tlhile jwale di bonagala di se di butswe go fumanega gwa thepa ena ditirong potso e ka ba gore na motlhomong eteng ka bongata bo bokae gagolo ga re shebile jalo nakong tse e fetileng go bejelo le dipegelo tsa gore motlhomong jwale se gae se lokela gore setle se nke jalo peo kapa motlhomong menontsha ya mekotla e mekana fela na lekgetlong le motlhomong go ntse ona le dipegelo tse dintse itseng
0: ke a leboagantate ke nte ke supa fela gore mosomphei letona la temo ga a tla etsa polelo e a etsang phatlhalatso ya gore o bula ditoro e ne le ka mora go ikgotsofatsa ka go ya mane setogong se segolo ga foso wa sheba thepa e mono gore na e ka tseba go lekana dikwana ke tle ke bontshe gore ntate nakong eo neng go kalwa go bulelwa ditsereti tse ka maloting go tloa ka nako enono thepa e ne se ntse e kena ikena ditlogong tsa rona mme mosompedi tona o ne a ikgotsofaditse gore monontsha o teng ka ditlogong ka mono mongata le dipeo ne di le teng ka nnete fela go ntse o na le tsentseng di fetse ga a ne a tlhalosa o ne a bontse gore 98% ya dintho tse neng di rekiwe di fitlhile ka nako e monono ke ga o tla bula ditiro ntate le gona le ngwe e laba dikoloto ke gona tseo ditiwang tsa mantsha dilemong tsena tse tswa feta e ne le ona monontsha ka nnete o mongata gagolo ntate o ne o tletse ditiro tseno ebile go bontshwa le gore le ditiro tsa ditire ke ditlee ka thoko go mono monontsha o ne o ntse o fitlha o ne ebile o pakiwe le setogong sa rona se setlha sena sa dijothollo tse re seo se banang se mono ga foso monono se mmala wa mosweu o mmala wa moputso gapegape ko baneng tate ditogo tsa rona di ne di tletse e le go ka mantswe a mantse tse ke batla gore ke re a ga o patale ke monontsha ona o mongatsang tate go fitlhela gona jena batho ba ntse ba fumana ka kotlolo ga ona bothata ba leng
1: dihwai tse ngata tsa Basotho ke dihwai tse senyane na motlhomong go na le tshetso e ikgethang eo e fumanegang bakeng sa dihwai tsena tse senyane go ba thusa motlhomong go akofisa jalo le tlhagiso ya bona kapa go akofisa tshebetso ya bona mola masimong
0: ke a leboa ke sutlwa gore jalo ka ga le nyetlisetso e fanang ke mmuso a le sotho go di gwae e tle ga tsamaye go nna go itse le motho e mong di le mong a ya mo tlhomo o sa tsotse le wena ke se wae ba boemo bo tlase bo mahareng a pa go wae ke se zempile bana ba wa di progressive farmers ka bo commercial farmers ke e beretse go ntlafatsa temo ka kakaretso ka ga Lesotho ka mona gore go tle go be le dijo Basotho ba kgothalele go ya masimong ka mokgwa o batlangwe le bobebe ntate e le gore ka mantswe a mange ke batla gore e shebile motho e mong le e mong ka go tshwana ka dibaka tsa gona ka go fapana ga e a sheba batho ba tlase fela
1: ho bonagala jalo go tlhile go ntse go le thata gagologolo ga re sheba jalo ka letlhakoreng le la phetophetoo ya boemo ba le godimo lefatshe le bonagala le sokola we ho laola jwalo bo emo ba le hodimo me mohlomo le kana la heno le ka fana ka keletso ifeng ho di hwai ma pile le ho itlisetsa yelo ma emo e ka nga komello a pule ngata sa ga me se matla ka pa maemo a mang a le hodimo ibile re utlwile hore tebello ke hore jwale ho tla hlobe le El Nino komello e hlileng jwale ka pa motsheso o mongata haholo jwalo ka ha bo ga bolipi ba ntse ba bolela mohlomo keletso yo le ka fanang ka yona le bo itlisetsa mohlomo jwale bakeng sa ko melo ena yo ntse ho hlaloswang e le haufi haholo ke bofe
0: hantle hantle nda ke ga tsa ho di bontsha hore tela ga fana bo di yo na e sa le teng le kwa ba mo ine bile le bo di ba sa tsena ho na Afrika ka ofela me ha na go ntse ya bo ke di di ba botla bo ntse bo se se fa so ke ya e ba ba ba na ha ena go na le tlo le re tsiba ho rena go tota ho etsa le ka la isola demo ka ne jojo le phaka le phepo ena ba e tsenda di e sa le tsebisa le le fapha le la bo mo e ga sa le le fapha la dikoduwa le makala a manga muso ana le go ba go hali tsa di tsena tsa tiro e lo re tabena da go sa le re tswa kwa na ge e tsene le ha ke se re fita motho wa ho re ka di tsebisa tsa tiro ke nentse re tsiye taba e nono jalo ho ga kwa dipeo tse tla tsama hore di ka itsematela ka tsa maemo a no a sebotlo o se jwalo le ha mpa ka sa tsebo na e tla ba ka na go e kae ke be ke bontsha ta ta hore ke le mo sona tsena ntate ntse di yona taba e ne ya go bona hore di ba itsa gona di ba le mo tsara o phela ka tsa maemo o tla ka pa se ka pa se le go di ke ke le di tsaga ga dipeo tsa gona di tseo tse hlahisitseng lesothomola ke dihwai tsa lesothomola tse re tsebang hantle go le tsona di tseba go di itshimatsela mme se e le taba ya gore na sehwai ka seng ga se ya masimong mane se fumela botata itsiba mofuta ofeng ga ya masimong go latela le gore na o lo lema sejalwa sa mofuta ofeng sebakeng se ya o leng o sona leloka ga re tseba gore lesothomola ntate re na le malodi re na le mesipo ya ditšhaba re na le mabalane re na le senkubale le taba eno ka ofela ntate ntse le hantle gore ke nnete re na le dihwai tse se ditso tse pele gagolo ntate tse gatetseng tse ka bang tsa tata isa le dihwai tse dingwe empa re lekala la temo ntse le lalaba ntshwa ntate le ntse le le teng ka bosupisi moo go thusa dihwai le go etsa mosebetsi onono o etswa fela mahala o sa patalo letho e le go ka mantswe a mantate ke batla gore taba ena ya El Nino le le bua ka yona e tsena de ke sa le tsa mmoho le le fapha la dikoduwa le le fapha la le la tabuli tsa de re tswa ka kotlo mme le duwa tsa rona ke la ga khothaletsa ba go fike lona ke nna ntse go khothaletsa hore ba ika mahanya le go ile tswa ba tla bofumana na go nyena go mo bona ba tokutsi haiba ka ba tla tla se tsa tsa ba lo ba tsa ba tsena tse tsena ntate ga holo holo ke taba tsa ntate le dimo go jetswe hata hata le ha o finya le mona go o tla bo etswe e tswa bolipi go bong hata hata wa le bolipi ba hone ha holo kana go mo jetse wa sa bolipi go ha bo ne bo bone tse ka di u tswe ga khwedi ya tsigwe o tla bo etswe e tswa bolipi go bong ba le bo tla go bua ka taba tsa pheko tsa go la le sa bua le se le mo se tla go na maemo a tsa ba le jwa me e ka ba hantle go dihwai tsa gona ntate di ikamaganya di mamele di-radio di mamele gotlhe moo ba ka tsewa go fumana boeletsi bo nono kapa gore na go tle go e tsalang bona ba le godimo ke kgona go se go tlokometse lona jelo ntate ore bolipi ba gona ke ba boemo bo phameng ka go fetisisa morago tena ga o thupiwa e tlala go tla ba tsena go ba jwalo o fa le batho tsebalo mme re tsegetse ba gore ba rata taise gona re hlokomela dijalo tsa gona jwang mane masimong le dijareteng kapa dirateng tsa gona ntlantse
1: okay e tlhakile ndate ke a gola pele ge ka a go hana kwano ke ge ke rentse jalo diputso tsa ba mabeditse o ba kabang le tsona go wena o ntse o tshwere jalo fela ge tle re ba fe monyetla jalo ka ga batlile ba le fatshe mane ba bang ba batlile ba bona le tlhakisetso itseng yo batlang gore batle ba e ba tlhakele nomoro wa mogala ke 2121 9956 kapa plus 266 599 56 e re reng ke mamedikang tsena mamedi dumela
0: khozona
1: le
0: kanya
1: khozona di ina le masupha wa
0: nkuta kanqe dadie masupha na o hla ke mamedi ke mamedi a hle mkwena we ka nete se ke tsa thapela ntate wa tsoa ka nete ke ntse ke bua le mosupi se ona jena ke so senta so ho strekeng sa thabatse e ba tla o fumana ka peo ya ditapole ha e o e senda te re kokobetsa re kopa sikitsang ha e end trekeng ka ofela o tswele ka mona ka maluting kwa ra ka mobileng o tshirekala ka teng ka nnete hle mokwena o e ka nnete kya kya kopa ntate ha di be teng tsho tsena wa tsa level go a mona te fela go le practical ha di yo tsho tsena ntate di ha e gore we re a fediswa ka nnete ka rana ka mona re a ipusa ona ke fela re ipusa ka gore be re dula re fumana di jo sa fa Afrika fela di peo di teng di beuwe maserumono ka pa mabalane ha di tla di hlabe mona mokwena ke a o kopa ntate ke a kokole
1: ke le buile ho lo ntate matsaile potso ya hao e hlakile ntate nomoro ke 2121 9956 ka pa plus 266 599 56 ke nomoro ka tsena ka yona ho botsa ntate masopha potso kwano ke lo ka ha ile moitwe rona mothating wa hajwale re fetela ho mamedi mo kwano mamedi dumela
3: ntate le nkhono matangi makwae patlong ha ska ke ne ke ukwala
1: o hlakile a holong khono
3: a mo khona ke ke ntse ke na etsa ntate u je ke ntate masopha
1: o jalo khono
3: ntate masopha ke matangi makwae dilo mazaga di kankala nungu na sisiye ke ha le sa fihlele ntere fo kankene ba sutwa ngutwa ntate di resource center dele mona ha swa skaki mihlenya doctor le bua zwona tani ke tsena di ya dira mona ke ntse tsheta ka ke fika ke ngodisa mona ho mulimi di ba tsaka ke ya tsama ya masimo nya ntemela ha ga tsena na ha di yo ntho seng ka nye di tlo ke tsani di ba u tsacha kwana go mo tla pala mamba 110 tani ka po 30 u ya tsacha kwa ba tsa di tlo ke na ke di ya tsitso tso tse ke di ya tsa mafuta na ga di fumana ka po ke nya tshitse tse tsa mba tba go tlo di tenya gore di nne di betenye go ya pele ba futsana ba nne ba futsana ya go ya pele ke mo tla ni di tsaka ke ga di tlatla di beteng mo di tsiba go le mela se ga tsana sa ka ile nna ke seleme o ska le mola batho ba ba di tshetse fela ndate masupa tshela tse tse tlhola ha ka le ka le di peon le manyolo di tswa kae ha ile mo go sala go bolelwa go le sutu a le na tshelete ga le na tshelete fela batho ba tlhaulelo ha ka le ka le fela ba mo monyetla wa go ba di fumana ntho tseo ba jale di tlile fuwa batho ba kotlo di tenya kwa bona ba nne ba tswele pele ga ba tlaka gona go tlotla reka go bona o gona go seke ga iketsetse ke tlaneneng ditira ke ga ntate ke ya kotlo ba sekake
1: ke le buileng gono ke le buileng gono botse hao e hlakile nomoro ke 2121 9956 ka papala 266 599 56 botso ya nkhono mathanki kwano ntse batle tswana jolo le ya ndati matsaile pe jana mana ke tla tla ke tlo tla ke na ho tsona kwano re ke tle ke nke jolo le ka mona ka ho WhatsApp mo laitsa o ding ndati le tswaga ka mana ka coding o re ke mametse jolo moitu wa rona ndati masopa ibe akare ke ho baneng ha lekala le dutsiletsa ditiko tse sa feleng ho araba ditlhoko le ditebello tsa rona dihwai ya ke bona how kamela itse ke na kwa no jole wa nyamela kwa no re tle ke khutlele ho bona hape ke okay hore ibe akare ke ho baneng ha lekala le dutsi le etsa diteko tse sa feleng ho araba ditlhoko le ditebello tsa rona dihwai re le melang jole ho thiba le phako tlase mo meeting ke ntate le tshwara ke potso ya hae re tle re nke le ena hape ya osima sentle kwano o re potso ya ka ke ena ntate o bolela hore le matona a lekana jolo le bafutsana tlase mo ke potso a o sima sentle o re temo ya Maria e feitsi e ka ba ya hlabula yona e teng ke a o sima sentle o re ho ja ntate a thotse ho bana jwale o re ho bua ha o babe ntate Masopa re tle re fela pele re kena ho tsona kwana go tle re nke ya ho qetela ka ntlena mamedi dumela
4: e hola ke rakaya
1: ho zo ntate molalle
4: nkin tulanje ko molalle ka tsa Chasnet TA
1: e yona ntate
4: ne ke kopa botsa ntate Masopa ho rena di dipeo tsena na di rekisetswa motho e mong le e mong kapo di na le batho ba ho sebetsa sweso na ke be ke tlake
1: o hlakile nta tangi ke ntate Jacob molalle o e beile jwalo ntate Masopa e re tle re kene ho tsona dipotso tsena tseo re seng re na le tsona kwano tsa ba mamedi ntate
0: ke go boga ga ga ga ga go go go ntate ha ja u go na ya u si a bu je ntlo ya na na u si ha ja u go ntse o na mo go ntse
1: e o go tsena go nna ntse mo la le tla fetla go
0: di ka o tsena le lo ga ke go ntse tse di re re tsho mo fuma ga ke mo tsotse mo ndi mo ha ya ma mo di piloto ba go na le ka la tlo go go motho a tswang hantle gore ga a le masimong ka kgomo ga di tsaya batho ba bana a se ka nka thepo ena ya mmuso e reretsong o ya masimong ebe ena bale o e beya jalo ka ga ba bang ba etsa jalo ba bang ba erekisa bona e sentse rekiswa ka difomana mona fela masimo a ntse a letse a le mangata mane empa mekotsa dipeo e tswile ka dikupukete le me go tla ya melontsa e tlela dene ntse re na le kholo go tabe nna empa ha ka go tsaya le nda di ke e fumana ya go motho e mong e mong ka maemo o tsi a teng a di ho itsa gona se tsa ba sa bo gona sa ba sone e nngwe ke ena mo matanki le bo ntate ba buile ka yona ntate ena gore na go ba le dipalisa ya go bona ka nnete nnate ke tsaya ka tswa rona re le ka gara temori dithepa tsena di ye mane go dihwa gobane mmuso o dina o etsa theolelo e ne e phameng ga kalakala molemo go ba fumana thepa e me jwang empa ga ba bone matanki mono ga sekake le ba bangwe dibakeng tse gole wene ba e fumana kate e ba wele mmuso o lobisa o etsa setogong se tlatsha mane ebeme matanki o e lata ka tesi kapa ka sene kapa ka koloi ya ba e sikela mane go ba tuku go yena go tshwana le ga a sa fumana kgatlhametse na mofuto o neng jwa empa o le kgolotso eo re nang le yona ntate ke ya gore thepa ena gore e tle e fitlhe mono e be teng a sekake e be teng phaki e be teng kaekae e tlhoka botshetsi ba batho ba bangata gagolo bao re senang maatla a gore re ba kenye ke etse motlhala fela ntate thepa ena ga e kana e fitlha mona fela go tlameya go be le batho ba e katlang e tlameya gore go be le batho ba ditšhelete ba tsebang taba tse ntsa taba tsa thekiso ya mosebetsi o no jalo ba boemo botlhokwang ke mmuso gore thepa ene e tletse mo rekisetsa sebakeng seno se mong go tlameya go be le ditlogo gape-gape tsa mofuto o no jalo ntate o tla tseba gore o boloka thepa enono e ntse e le boleng bo e tla tseba gore e ya masimo mane e sa utlwa bosoko kapa e sa senyela taba tseno ka go fela ntate tse enono taba e neme matanki a ketang go bua diwa itsedi ke taba e ba e buang nako ena ka go fela ka nnete lekala la rona la temo le e tseba gantle taba eno empa kgolotsobelo ke gore na ditlamdula ka ga ke etse motlhala fela ntate seo tshwenang dilemong tsa gaufinyane jena tsa go feta gona sepodi sena sa masedi go la ba le diwa itse neng ditshwalalo di diwabelo ka mme matanki tsena diwa itsedi di tlae sore ba kopa thepa eno ba ka e tlhokomela bona ka bo bona wa tsewa ntate pakeng tsa lekala la eso la temo batlanka ba neng ba sebetsa mono le bona batho ba neng ba tsebise go go batla e ka tsa dipo e la nya nna la tsepa mo tsona mo ya ba ba ho sa tsho go nna le botsa ma
1: ho ba ne nda e nda ma sopha mo hlomo nyile botata ho lekala ho ka hlopisa jolo batho ba phethaitseng he ba ka lebelang jolo tipa na na muso o na le botata botata ke mo hlomo nge ke
0: ba je ke bona le nda tlo go la ho etsa la ba ha ba o tla ho pola e ba go tsona la ne na ya tsala ya khahlametswa mmucho ka po petelo ya dipeo tsa muso o di hwana e ne yotswa ke bafanka ba leka la tsono ka botlolong tsa wena mme go na ba le ditlhagiso tse tlhagiswang fa go bonagala thepa e nyamela ditswake mona go bonagala thepa e sa fitlhilo e yang e ya ka gobele bafanka le bona ba na le bakgotsi ba bona kapo metswalle ya bona eo ba fa bafa dithepa e go fitlhela mmuso ona le ka ka tsela tsotlhe gore o thuse bahlanka go ba itse lefoditsono gantse empa ka ga bane o ne o tsala dibakeng tse ngatantate thepa e paka ke itsebi tsa tshupiso ya teng ba seke ba sebetsana le taba tsa go rekisa dipeo gobane jwale kulori ya go ba ledinye wena ko ena ka go fela tsa gore dipeo di nametse mme go thwekelwa supisi ke ga o tla duele go be batho ba nepaetseng tate thepa e ne e fane ditlogo mo ga o ntse o bua taba tsena tse tsenang tate tsa gore na thepa e ne e fitlha jwang mane e nngwe ya dintho tsa mantlha e bueng gapeape e ne e le gore go boelwe go tele ja gwa batla gopola gore gona tsena thepa e ne e rekwa didirikeng mane lekaleng la tiro jale molemong wa gore di tle di tloe mono di emese mane mo godigwang mono e ne e le gore go tseneletse bagodi bana ba neng ba goe ba ka ditlhaiswa tsona tsena tsa teno nate ke a kgola le koaetsee ba taba eno mono fa ne ntse ba kenise taba eno ga e ka ba ya ba bonolo le yona ntate gobane ba bangwe ba bona go bona getse yona thepa ena eno ya moso ba ne ba e rekisa ka ditšhelete kapo ka ditseo tse phameng go feta tsena tse ba di rekileng tseo ne entse tumelano ka tsona tse dingwe tsa tsona gape-gape ntate di ne di phunwa moro di rekisiwa ke batho mane ba di rekisa ka dikokete jele di setse di rekisiwa ka tšhelete e ngata ke seo se ka taba ena a gatlhametse empa le a re santse re bona dikgolotso tsena tse re nang le tsona mmuso gape-gape le mose o ne o e boetse o gatshe ge bona ka go ka ba letsega ga re ka ka tlhaga sebetsa le batho gare motlho mongwe ga tisa mokgwa o re sebetsang ka ona go ba kena gobane bare ke yona fela mokgwa o thepa ena e ka tsebang go a fitlha maneneng yampa ba gore ntate boitukisotso mo le marona bo le yona taba eno e tlhoka dintho tse ngata ya pele ke taba ya ditogo mo go lobeiwa thepa jale ya bobedi ko gore motho eno ga a rekile thepa ena fela a tshepagale e le o na le mangwalo a lotelang jale a ba tshepale gore thepa eno ya mofuta o nojalo o e rekisa ka diporaese tsena tse go thetsa le lekala la temo molemong wa gore e se ka ba yena fela a fumanang molemo empa molemo ona go o fitlha godigwai mane le ka le dina tse taba tse ntse jalo itse ga ntse di etsala mona jale go utlwa seboko sa phomela ka mandigwai di tse di tatile gore fela re batsa dipeo ka mona ya ba go tshwatse morego ona o motle ona ko gore re nne re tswela pele go lokisa fela gona lwaletse ke kala ka gore re itse dipeo digwai di tlhoka dipeo gona jena o sephata letse loge lenno yatla jale batho ba tsebo o kalela mosebetsi wa ona ntate ntse re le gona mo moreng re batla go sa sebetsa le bontate le bomme bano ba na le mangwalo a kgwebo a mofuta o jalo ba na le dintlho tseno tse tlhokagalang empa e le gona jena ene ke se e leng go fela go feditse taba ena mme taba ya gore na go etsala bang mmuso ga lekala la temo o ntse o rerile gore gape-gape go arabela seboko sena sa phomela sa gore na thepa ena ya jwang go ntse go etse ditlhophiso tsa gore batho ba ikopantseng ba rekang gona mane setirekeng e bake ba yang sebakeng se tshwanang ga ke nke motlhala seke sa kuthing ebe ke batho ba yang phadima le batikolo ya mono ka tataiso ya bosupisi ba mono mphadi ba ka tseba gore ba seke ba na le ka go fela mane setirekeng ba ikopane ka ba mokgatso kapo e ka ba batho ba ikoleletsang ka o mongwe fela ba ikopane tlasa mosupisi moo jale ile ba go ma motho a bona a le monga bo ba le ba loga ga tsepa yeno no me le go nale ka ha go ba di tsao di bi ma go lo go lantso nga me go tlene be di sa mphaki mo go lo ntse go go za go ke ga ga e ga tswa ha e ba me go tla ka ba tsepa ile go kwa mone ka ba tsepa e tla ntse ga ka bonyane me go tla ka ba magolo a mabedi go ya go di
1: okay
0: ba ga tswa go ba ise tso se tsimo no mphaki ya ba go le bona ba ela ta mo ka di dongi le ka di giriwa
1: e sa gile ndat e re ka ke ya bona nako e sihlile re hateletse ya holo fela re nke potso tse ding kwa ndat me masintle potso ha ene le hore na ndat e bolela hore matona a lekana jolo le mafutsana tlase mo me o re temo ya Maria e feitsi na e ka ba ya hlabuile yona ho totla ho itsala jwang ka yona
0: ha ke se go na me ha re e tsedi o na le matshwao a feng a o e fi go bane ke re nda di ke pa ene le e re re tsuwa le matema a Maria ye nwe ya ke pa ene le go ntse le tsa bule tse tsa bule e ne ntse le ke pa ene le Maria ye ne ntse ke ke rata o bua le di nda te hore ke mo ya Maria di ba ke se na da mona ha bo gona ibile ha ile mangantse re le kholotso ya dipeo tse ha ela go bana bogolo ba di ho itse gona ha di yeme mareng
1: mhm
0: e yanda
1: ndate le tswaga yena botswa ha yona rena e be ke ho baneng ha lekala le dutsi le tsa ditiko tse sa fihleleng ho aga ba jwalo ditlhoko le ditibello tsa gona di hwai re le mang jwalo ho thiba le phako tlase mo e bile hona le potso engwe re le mono yeo ke batlang hore tle re kopanye jolo le yona ndate mona wa botsa hore na jwale ha ke le a subsistence farmer TY mo jwale ke batla peo ke etsa jwang hore ke tle ke e fumane nka itlela masego mo ka reka peo kapa ke tla e fumana TY mo ke se mo a TY
0: ha tla hanga na ba ba go se ka nepo ntse re e ntseng ke a hore ha re se re sokometse hore dipeo tse ngata ga di masimong mang le menontsha eo go qeteletse go entse kepe ya gore dihwai di ye mono di nkile lengwalo la mofetisi le bontshang bogolo ba tshimo le sebaka sa tshimo ya lo e lema jale e be go reka monontsha le dipeo tsena a ipapisele bogolo bono ba tshimo ya gage empa ka thoko o mono ntate motho a na le masimo ano a masano o ya a itsile boitsiso ba gae a loge ka dipeo tse lekaneng bogolo ba masimo ano a gage ka thoko o mono gape go na le bomme le bontate ba lemang masimo e seng a bona go ntse go tlhokala boitsibiso ba bona le boitsibiso ba beng ba masimo eo a lo a lemang le bogolo ba bona mme dilo ke bontsha gore ebile gona jena le ka rata mo le tshile ntate hore le nne le nke tsona ditaba tseno tsa masimo ka mo gawa magangang di se di tshelwa magangang mane le hore na timo ya ntate e thabiso e ka tsabeng mo holo bo bokae o na le engwe ka e ka e jalo ga le ha ga ka mo ntsena le go o di fua di pa bisele taba e le nda ja le ke be ja go ga ta ha le o buile ka hore na e sa fitse mfama le le tona ke itse ne se se tsena ntate go latela mmuso e tla ba le motho e mong le e mong a le mama mme mme ba ga ka price e tshwanang go sa tsotile hore na ke le tona go sa tsotile ona ke tsere ka pa ke mang ka o tsela re reka ka tsedelo e na e ke bontsitse gore ke ka ne tsedi o di mo a go lonta
1: okay ndate masopha ka lebaka la nako go lokela gore re tle re emise mona ndate re le buile haholo re tlabela re buisana gape le lona nako nye tlang ndate bosibo monate
0: ke le buile haholo ndate ka nako ena tlele ka moso ndate ke a leboga
1: thank you ke ga diphatlalatso wa lekala la temo lekanetso ya dijo mme ke a bona mehala e ntse hlile le mengata kwano ya dipotso tsa bamamedi ba ratang gore jwale batho ba tshwaele ba kena ditabeng tsena empa ka bomadimo abe re lokela gore re tle re emise mona o togine le matso metsing re lokela ke le go fetela jalo nakong e tsheditsweng fela pele re kena mono ga re ke re fedisa mabenkele
5: at ShopRite we're going big so you can get extra with our low prices save on renowned shoulder bacon 200 grams for only $24.99 LSP brown sugar 2 kgs just $39.99
6: $2.99. Clover Tropica Dairy Fruit Blend, 2 litres, all variants, for a low $34.99. And Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, for just $49.99. Valid until 11 October. Only at ShopRite.
1: Mamedi metsotso le shomele metso mehlano go fagaletso ga ya borobedi ke nako ya gore tle re fetele jolo ka ha bo na lady funeral planners jolo ka ha o tseba gore la bone le ba ga go tsena e ba ke nako ya bona me ka mara gore tle re fetele jolo go bona ke tla kena jolo ditabentsane tsa tunagolo ke le beletse jolo kwa no gore ntate ha tshatsi re tlotsela pele le yena o hlaha ka ha bo na lady funeral planners jolo ka ha ile nako ya ha e hona jolo tsena ke ke tlotla gore na ba re tshwaretse eng bana ba na lady funeral planners me ka mehlale matsatsi wa hla a hatiseletse gore batjha ke bona ba ile go jwa letlile o bona ba iphapanyetsa jwalo ditaba tsena tse ya manang jwalo le go ka lokisetsa jwalo ditaba tsena tsa ha ba jwa le ba se ba mohlomo ba faletse jwalo lena la ba utlwang mo wa bontsha go bona hala jwalo ba sia batswadi le mathata ana a haisale ha ba hlokahetse ba jwalo ba ka ba lokisetsa nako eno empa jwalo go tsebala gore mang le mang gore ke tsela ya rona botlhe eno mme ba bonagala e le batho ba iphapanyetsang gore jale batle motlhomong batle ba bona gore na ba lokisetsa ditaba tseno tsa lefu jwang ba tlhalosa gore ka letlhakoreng le leng ke batho ba e leng gore ebile le bophelo ba bona bo sentse bo letsietseng ke batho ba tsamayang le masiu ke batho ba tsamaya menate ya bosiu jalo jalo mo bophelo ba bona bo ka ba tsietseng empa jale ba bonagala ba iphapanyetsa jalo ditaba tsena tsa go ka lokisetsa jalo nako tseno tsa lefu ntate ga tshatsi sebaka ke se gao ntate sentse ke lebeletse jalo gore re tle re tswele pele kwano na lady funeral planners jalo ka ga e le bona ba tsheditseng re tle re fetela ka nqena re tla gotwa jalo re sentse re na le ena re tshepela ona go dumela gore jale re tlabe re tlotla re tswela pele re di otlhe kwano ga ke tsebe go na megala ya rona kwano motlhomong ke yona bethata re fete mona
7: ana mogha wa gao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang nna mogha wa gao o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mongwe le o mongwe ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

0: mabedi metso se mašwa mabedi le metso e medi re fogaletse gore ena ya borobedi jolo ka kile ka tlhalosa ke nako ya gabo na lady funeral planners mme sentse re na le ntate tshediso hashatse ntate hashatse e re keetse tsena ke utlwela fatshe mona o phetse handle ntate ke phetse handle ntate ntho tsa rona di lokile jalo ebe le re tshwaretseng ba gabo na lady funeral planners bekeng ena
1: a mongaka e re ditse ke di o tseka prenya na sana ke se ke tena tabe empa pele ho tsana tso se re tso di metso me di ba PFM ja tsapa go tlo ba lengwana teng ba ntse ba ba letse mo me di wa PFM se tso tsana le di fina ba bona se go pola se gore date ha se ile tsena ka pogwedi mme tsi ha sa ene tsena pogwedi ke mana mo re sentse ro go potsa go tlo lengwana teng gore ke nako ya gore jwale o tloetse gore o patale kapo gona go lefa botho ba gago ba kgwedi le kgwedi kapo o lefa seabo sa gago sa kgwedi le kgwedi jwale sentse ke re ka ba etsa phoso etsa bonete ba gore fela o santse o atana di-ofici tsa rona otle o lefe seabo sa gago sa kgwedi le kgwedi gopola gore ga o lefa seabo sa gago sa kgwedi le kgwedi bona mosotho eso ga gona nako o tla fumana ka nnete moso a le nakwane re reele go latlhelwa ke botho kapo ga bothata botse bo le teng ebe thata lebolo so sa fumane ditlhelotso tse dingwe ka lebaka la gore fela o ne o sa lese seabo sa go sa kgwedi le kgwedi ka go nepagana ke batla tlhete matshela ka mane ka maphutse ka pelenyana e le go gopotsa ditho tsotlhe tse lefelelang seabo sa bona ka mane ka maphutse diofisi tsa bona santse ka maphutse ka mane gore ka maphutse ka moshe bona mosotho eso re na le ofisi ya rona e ntšha ga go toropeno maphutse tla se mane ka ga go toropo gantle mono go na le moago o go thweng ke gatau e le gore senana se ne se thusa gore o seke wa fumana ofisinyane o e tsebang ya pele e re reng ke yone e kgolo godimo mane pela di-ID tsa re tsa gale ebe go yona le thuselano kapo o bona jale eka o dia go sireletswa e tsa tshela bonete ba gore o ya ofisinyane ya rona e nngwe e tla semane o ntse o tla fumana ditshebeletso tse e tshwanang ona mosotho eso e le gore ofisi engwe ga e ne ba teng mono maphutse ka go topa e ne gatlhametsa wena le gore batho ba bangwe tlo fumanwa ka nnete ba sete gore ba kapala mogabedi ba theowe monna ba nyola le ofising ya rona jale ofisi engwe ga e se le teng tlase mono e re go wena tle ona mosotho eso ka nnete ya go yona o tla fumana ditshebeletso ke mathela ka mane ka sotse ka mane le teng ka go tshwana mosotho eso re na le di-ofici tse pedi ka gare go togopeno ya sotse mono kapo ka gare sotse mono ke mane sebothwane ga mphuthing o tla fumana ofici ya gona yana le di-funeral plans yanong e tsebang ya gale ya ba re boela re na le ofici e ntšha ka gare go togopeno ya sotse complexing eno ya shoprite mono o tla fumana na le di-funeral plans ka gare go ka mono ga go tshwana ofisi tseno di etseditse go gatlhametsa gore o seka iphumana o le bontse o ya ofising gole ebile e le go thuselano e ne e seba e bateng diofisi tsane tse rereng ke tsa gale go latela dithoona tsana le di-funeral planners entle mono fe e bona mosotho eso ga re mathela ka mane ka mokgotso gopola gore ofising keng mane mphaneng e le gore ga o sa tlhoka o ye segopolo gante ya go mokgotso sebolo lefatshe yabo sa gosao kgwedi tshwaolosentse kere ona mosotho eso mo na ne e le fela o ketere go potsane gore nako ga e le kene sentse

0: Mamedi ere re tswele pele le ntate ha shatsi gile ga a go hana mane ntate ntate ntate ha shatsi ei ha ke tsebo go na go hlile ho etsa jwang kwano ha ke tsebo go na hlile ho etsa la jwang ere re tle re hatele pele le yena ntate ntate ha shatsi
1: e ya mangaka
0: ha ke tswele pele ntate
1: yena a ela de kana go ina ne itse tse mona ile le tshwara go hana go tsena fa ke re go putsana le mekgwa ya rona o lefe go pula hore o ka lefana le di-funeral plans o lefatsa bo South Africa le kgwedi o sebedisa church re na le government stop order re na le bank stop order re na le debit order re na le mpetsa le ikho church e le mekgwa ya rona ya go lefa sa bo South Africa le kgwedi jale santsana re gopotsana ka ditaba tsena tsa go lefa sa bo South Africa le kgwedi ntho e ke tlola ke gopotsa bomamedi kapo setho sa rona sana le di-funeral plans ke gore ga e le o motho yane ya hulelwang kapo setho sana se hulelwang banke mane kapo o lefa ka banka ka nnete e tsa bonnete ba gore ga o ntse o ntsha tšhelete ga ya ditlhoko tsa go tsa letsatsi le letsatsi kapo tsa kgwedi le kgwedi o tsiye tšhelete ya gore nako yane e rona re hulang bonyane le tle re fumane mokgwa wa gore re fumane tšhelete e ntse e le teng ka mono gobane ga e fumana e le siko o tlabe o sa lefa kapa ga o ka bona fela gore tšhelete wa tseba e teng empa wa sokomelwa ga wa bulelwa o ka etsagala o gopola go taba tsetsa ke tsa marangrang e le go etsala wa hulelwa kgweding enana ke tsa bonnete ba gore wa tamela o fitse gaufinyana le wena o bo itse go beele shopo ka nete ga ke a bulelwa mane na bothata ke bofe ge tle re thibe otsi pele e etsagala gobane teng ga o ka etsa dikoti tse thago ntse o sa bulele o ntse o tlhokomela empa o thotse ehlile o tsa latlhelwa ke botho ntho ene ke re letsatsi le re bekana e ne le taba tsena tsa go lefa seabo sa kgwedi le kgwedi mme ke a tshepaša e bona mosotlho eso o tshwanetse o itukisa le wena ga re bua jena gore o etse bonete ba gore di-eight tsona ga di fete o sa lefa seabo sa gago sa kgwedi le kgwedi kate se gopola gona di-ofici ka re o nagena lesotho o tswa mane mogotso o bere lotho mane qatšha seneke ka mane ka qatšha o finyana ka nnete batatse ba bale ga se ke etsa mokete ka monokega ebole ofici ere ke e bula semolao ka mono ka qatšha seneke ga o finyana basotho ba tla tseba mme se ntse ke re tla e bona mosotho eso tsa bonnete ba gore romelela molaetsa nomorong ena ya rona ya 800 mongaka ke ntse ke le tenga ke re
0: ntse ke le montate
1: oho ne ke ukwa e ka ke se ke nyametse ke se ke sa utlwe gantle goa ke taba ya marangrang fela o ka romelela molaetsa nomorong ya rona ya WhatsApp bona mmamedi wa PTFM e le go ukwa ka ditlhagiso tsa rona tsa na le di-funeral plans nomoro ya rona ya WhatsApp e re re o ka romelela molaetsa go yona ke nomoro yane ya 5946 nomoro ya WhatsApp ke 5946 8837 ke a epeta 5946 8887 ke moo teng o ka romelelang molaetsa WhatsApp di gore tsa mosebetsi o tlo thuswa ka ditlhagiswa tsa rona o pora tlhaba na mosotho se go na le di-funeral plans e fana ka ditshebeletso tsotlhe le ditshireletso mabapi le taba tsa mapato bona mosotho eso e dihlagiswa tsa rona tse reno o ka fumana tshireletso ya lepato tshebeletso tsa mapato o ka reka di-casket go rona di-coffin o ka reka majo a maditla wa tshireletsa wena le ba lelapa la gago ke tsone ditshebeletso tse reno o ka di fumana ka gare go na le di-funeral plans ke gona go lata le go itsa bafu gotlhe ka gare le kante gone ga lesotho ka ditseo tse tlase ga golo ntate o fetse re kopana gape labararo la beke e tlang
0: ke le boile golo ntate ha shatsi tanje ke ba habo na lady funeral planners ke bona he ba ne ba fitise jelo molaetsa wa bona
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
3: PCFM your pulse our beat
0: re metsotsong e ba shema mabedi le metso e robong pele re fihla mane horeng ya borobong me hore ya borobong ke di mo re tla hlegile be gutlo lena la sehlohlolong re se re kene mogahlelong wa bobedi wa lona me ha o le tsena re lokela go re tle re fetela moshane re kena ditabeng tse dintse o re tshwaretseng tsona fela ha pele re fetela ditabeng tseno ha re kere mathe re bela hape re fete ka ntlina
4: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. ka theko e tlase ya bonyane ho tloa ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa le ntshola motho e mong le e mong le a utlwa ha mme o tla gona ho fihlela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM, your pulse,

0: mo sebetse kapa a mang di sebetse ka tsela e ba sielang sebetse sa botho le ditokologo le ditokelo tse ba lokelang e le batho. Re boetse ra ipiletsa gore boitlamo ba go thusa dinaga tse teetsweng gare ke tse dingwe o di sitwang go fitlhela lewatleng o phethiswe. Ra kopa gore ditšhaba di phedisane ka kgotso mme go sebetswe mmogo go fedisa dikgotlhano mane motlhotlhong wa bomusi. Re bile ra bolela gore botsitso le kgotso tse teng Lesotho ke katlego eo re itumelang ka yona, mme ra leboga mokgatlho wa matšhaba a kopaneng wa kopano ya dinaga tsa Aforika e ka sitana le wa ntlafatso ya tikologo e ka borwa wa Aforika, SADC. Ra supa gore leeto la tlhophobotšha re ntse re le ka gara lona. Ke butse ka molao mmoka wa Transatlantic Cotton Partnership o neng o tshwaya kalego ya tshebedisano ya dihwai tsa naga ya Amerika le difeme tsa Lesotho, Kenya le Mauritius. Dihwai tsena di tla lema cotton jwale di romele dinageng tsena gore e ofwe e hlwekiswe jwale e kene ka femeng e etse diaparo tse tla romela dimarakeng tsa Amerika. Sena se bolela gore diphatlho di tla etswa Lesotho ka lesela la Amerika, di rekiswa Amerika. Tshebedisano ena e qalang ka dinaga tse ipabotseng tlhagisong ya diphatlho e re beha motšheng wa kgodisano e ananelang bokgoni ba rona ka lesetšhaba. Ke tshetlegile puo ya setlhogo phuthegong ya lefapha la mahlale a sejwalejwale a marangrang AI ya mokgatlho wa matšhaba a kopaneng e neng e tshwaya letsatsi la matšhaba la tshebedisano o tsa marangrang a dikgokagano UN Digital Cooperation Day. Mona ke moo Lesotho le neng le tlotlwa ka go ba kula madiboho mme le fana ka bopaki ba molemo wa moralo wa matšhaba o tataisang dinaga tsa lefatshe go etsa meralo ya tshebediso ya marangrang ya dinaga ka tsela e elang tlhoko gore go kenyeletswe botlhe, go sireletswe ba fokolang haholo bana le batho ba dulang dibakeng tse thata go fitlhelela. Ke bile le phuthego le ba Zipline.
1: Celebrate our very own Juvie Walipimpa.
0: Ya ditsing tsa bophelo ka difofanenyana tse bitswang di-drone. Mokgwa ona ke mokgwa wa bohlokwa mme re mothating wa go kenya mona Lesotho. Re dumelane le bona gore ba tla phethela mosebetsi wa go ithuta maemo a sebaka Environmental Impact Assessment e leng gare a pokolana moo e tla ba kumo ya mosebetsi wa bona.
2: Mamedi, re tle re fetise mabenkele ka mokgwa mono go gatela pele.
1: Juvie's birthday celebration and stuff. Come join us as we celebrate our very own Juvie Walipimpara on the 14th of September 2024 at Bar One with performances from San Nere, Omali Temba, Marks Brass, Let's Chill, DJ Tseko, Ebonics, Black Bee, Spaghetti, DOC, Traxler, and Tribes. Tickets are available on Ticketbox and Mbesa for only 100 Maluti. This event is proudly sponsored by Print Corp.
2: Amedi metsotso e le shumele metso mene pele re fihla horeng ya borobong horeng ya borobong re tla le ba khutlwe re hatela pele ka tlalo ina ya tona kholo mabapi le eto leo ba bileng ba le nka le motlotlei khosi ho le ba jwalo mane America se bucheng se akaritsang sa machaba kopaneng o tsola pele ho hlalosa tseo ba tlileng hore ba tle ba di fihlele
0: o sa le teng hore re etse ditutso o tikinelwe melano ya tsebedisano mmoho e thakgolo. Re lebeletse hore karolong ya bobedi ya selemo se tlang, drone ya pele e be e phahama. Sena se tla thusa hore nako yohle ditsi tsohle tsa bophelo di be le ditlhare. Como nga ba ke nama ha nya nyana ho yena wa hlompei e ile la khahlwa na go nye ho renteng ke pota pota re le ka o sheba bona botata bona ba tsama iso ya meriana ka hara na ha ka ho hlola lwa meri ile la ba mitutu na e nya ruwa nna ka mahatonya nna le matuma hetsu mela khahla di bo emo bonu ba hore bo wanda mane meriana di kliniking dipetlele di tsintsohle tseo tabuphe di meriana ha esa ya ka makulu bona mo ba se tinels ba ka sabona mo ba entseng pharmacy e le dingwe tse di meriana yohle le ya diphoofolo dithomo le mole mo dinga mo madi a teng ka moo ga go ba le tlhokagalo e e potlakileng kae kae go mongwe na le accident ya dikoloi batho go tlhokagala madi kae kae ka ara naga ba tlosa drone mo gongwe fela drone ene e sebetsa ka dicoordinate e fitlha e latlhela ka gara sepetlele seng mo tla bo sontloitswe tepa ya rona e fitlhela tla e tlhopa nye eo fela ga e peta e ya fela e kgutlela morago ke e nngwe ya mesebetsi e ileng ya ka kgatlhagagolo ya ba kalelela go bua le batho bana ba bitsa zipline mme ra dumelelana gore ba tlatla ba etsa lesotho mona ka gola ba bile teng mona ka makgato a mabedi ga bafa ba potapota go bona gore na mo e ka bang centereng mo ba ka tsebang gore ba o hloma teng mme le batho ba tlose dintho tsa bona gona teng ba khabara naga ena gago fela mme ba ile ba tlhola ba kgatlhwa ke sebaka seno sa gaga pakolang thaba botswa moo mme ke yone ene e buang ka yona ke gore gona jwale re dumelelane gore ka june le mong se e tlang drone ya pele tla be e phama ka gara naga e isa dipetleleng mo e bang go tla bo gona le tlhokagalo teng e le gongwe go se o tla etsagala e tla ba mane mafeteng moo meriana e etswang teng e nkuwe ka toraka jale iswe mona moo e tlabe se tseba go disekiwa ka gara naga kao fela ne ke batla cheo e tlhalosalosa gakalo a ke tswela pele ke kopane gape le Thompson and Susan Buffett Foundation ba ananetseng gore thusa ditshebeletsong tsa bophelo bo botle ba rerile gore thuso ya bona e kale ka dimilione tse leshome tsa didolara tsa America e le 10 million US dollars e e tla nyologa ga re sebetsa gantle a re kopana selemong se e tlang re lokela re be re tlaleha gore na re sebetse jwang re lokela go hlahisa gore na tšhelete eo ba e faneng e thusitse jwang mafapheng afe mme ditlaleho tsa rona di lokela go tlaka ditsepame le dipalo tsa ba thusitsweng le tse supang go theoga wa sekgatlha sa mafu kapa go akofa kwa ditshebeletso tse tliswang ke tlatsetso ya bona di lokela go tlaka ke ba tshepisitse gore re ke ke ra ba kgona ke kopane le mookamedi wa mokgatlho wa matšhaba wa kgolo ya setšhaba UNFPA ya re fothatseng ha holo ka hore o kello ya lesotho ya dipalo ke supa mosebetsi e ntle ha holo mme no lo fatsa mosebetsi e leng quality data re dumellane hore a etele lesotho o tla bona boiteko ba rona ho sireletsa basadi le bana ha holo ho etsa hore banana ba tepe nako mana di sebediswa le ditshebeletso tse ba fang bolokolohi ka matsatsi ohle a kgwedi. Ho feta mona, ho shebisana le lekala la meralo hore na basadi ba ka ntlafatswa jwang lefapheng la moruo le boiphediso. Ke boetse ka kopana le metswalle e meng ya rona. E tlwaelehile ka lebitso la Project Q. Q ena ke CURE. Bana ke ba re thusitseng ngwahola ka moqeqeko wa thepa e sebediswang ditsing tsa bophelo. Re ba tlalehetse hore re abetse dipetlele, ditsi tsa bophelo, e ka sitana le metebo e dibakeng tse fihlelehang ka thata. Ke paeno ya go letse dititeno. Mesala e ntseng e hanetse mabokong e tla kena neng kapa neng ha eba ha e so fitse ka hara naha gona jwale. Metswalle ena ya rona e lakatsa go bona Lesotho go na le phetoho eo dinaha tse ding di ka tlang go ithuta go yona. Hangata mekgatlo ena ya bafani e re fa thuso e bileng e tsamayang le mekgwa ya yona ya ho sebetsa ho tlaleha le ho kokella dipalo information and data systems eo e reng ha e tsamaya e be re sala fela. Bana ba batla hore re ikgaele tsa rona. Ke lebeletse go amohela thepa ya boleng ba didolara tsa Amerika go bona e 1 billion. Ke kopane le mookamedi wa ofisi ya basadi ya matjhaba, UN Women, le molekakaretso ya behang meja go baka dikgomo. Matona a heso a bile diphutheong tseo ba neng ba na le boikarabelo ka ho fapakana tse kenyeletsang tsa maatla, ditjhelete, kgwebo, dikgokahano le dikamano tsa dinaha hara tse ding. Taba tsa ka ke tseo bahlophehi ke a leboha ebile tsona mofa oo re tlang go le tshwaretse ona wa leeto la rona America mme a sona fela. Re ne re tswile tlile re tswile re le mmalwa gobane go latela dimemo tseo re neng re di fuma. Matona a rona a bile diputeo tse ding ga re le go tse ding ka dinako tse e fapaneng. Mme ntate minister rapela ka mona o tla beya tse dingwe tsa bomphato wa gae. Ke a leboga.
3: So by so ka dipotso tsena tsa mogato wa tshaba kopane di batlang ka nako ya beke le matsatsi nyana ha di bo mong ba tsho tsa dinga ha di bo so empa ke diputo tse di lang selemo ka patse tsa lang selemo sa mo ga tsama tsa ba kopane yo lo ka ha le tse tsa go le bitswa UNG 81 ye ka lang selemo sa 81 sa sa diputo tsa mo ga tsa mo ga tsama tsa ba kopane taba go tsoka ka putso yena ka ba dikene na yeo di so tsana ka tsanya di buso di le di maka go di fana ka menyetla wa go dina di kopane ga le mo se ba ke se se Gwale ebe na ga nngwe e ba le monyetla wa kopana le naga tse ngata matona

0: jwa ha ke tsebe ha ntwe metso mapolisa ye ibile mebele a sa hlaba mogosi ka ntle e a sa re ka nnete batho ba tlo bona yela o surila ga ha sa utlwa batho ba motse se batla mosotho mapolisa a tla ntate sa molatula o ga ba le e wa tswa mathaba le ya ba ha sa tshopotse jalo ke hona mo he mo mbidi a tsamaileng je le tabene sa le moja e moja e moja o ka bona matse tsinyana motho a ha motshwara ka mahala a hlalosa re ho tshwarele e ka tsiba ke fositse go sitetswe ya ka o betsa go ke na le mosadi ka nnete ne ke se ke tshile ke sa tsebe na ke tsang a o se ka nnete ha sa mametse ditaba ka mogodileng jalo a re kopa o kgaoene le nna ke sa tla lethole ya manang le wena jale mongwamedi ore ka mora dibekenyana o iphumana gore hei jale o se a lebeleletse le seya mongwamedi le ena ntateng ke ona motaba gona e leng gana teng gore na gao jale go etswa bang ga boemo e le wena bo mongwamedi koo a ko eletse anonymous a ko mo eletse ditaba ke tsone tsene o ne a kene dikamano tsa lerato le motho a sa mo bolelelang gore o na le molekane a ntse a mo tšhakela jalo momamedi nako le nako jalo o tlhalosa gore kamano ena bone ne na le bo 2 months kgwedtse pedi jalo wa ka letsatsi leng a ntse a setse ge motho wa gae a ile mosebetsing itse a mosebetsing a mo sile ore a utlwa senotlolo monyako o nana ke motho wa gae ka nnete jalo ore ka ke kentse senotlolo monyako ke notletse e re ke mo bulele o re itsa ga re re e bo o bona motho a kena mo shebile mo makaletse le na mo makaletse wa kena jolo wa mo botsa ga e bo o mang le yena mo makalla o wa wena o mang ke mang kai ha mang wa ke ona tawo mo mamedi ntate ha fihla a botsa gore ha tsebe o si so tshubitsa mapolesa so tshubitsa batho wa motse e se le jo we o kwa e se ka le ke motho a tlhakileng a keneng e a tlo utswa go sampe a keneng ka ga batho fela mo momedi a trespassa fela o sitsa sa utlwa o sobitsa batho ba motse wa okoo e se bantho golo jwaleng se bantho golo ke tlo goreng a sobitse batho ba motse mapolesa a sa fitlha ntate ore gantsi be ke fumane o ka ga batho ka nnete a nto tshophola matsatsing yana ka morago mono ntate o mo tshwara ka mahala o ile hle ntshagele ka nete ke fositse hle ntshagele ntse ko rata empa fela ka nete ke ne ke sa tsebe go betsa bangwe ke na le mofumahadi la ho le jwalo hle a ba o sia ke kopa o tswe bophelong baka ka mora mo ndi bekenyana mo momedi tsa feta o fumana hore herr ngwana ke o tsileng o mo mateng ha tsebena o etsang le hae ha bo fela mo momedi ha tsebena o taba ena o ipetsa batswadi ba hae jang ha tsebena a betse ntate a thula seka mo betsa taba o tlo qoqela batswadi jang a komeletse mo momedi a komeletse ke taba ke ena mo momedi ke tseba kae kae ha ntse re qoqa ntse ke e bua mona ke lola kae kae mo ntse ke tshefela ha e qabule taba ena mo mamedi sagase taba ena ha e qabule e sagase hampe ke boeletse mo mamedi bane hele o la molatula go ntshenye re ka le metswalle a hlaba matsoa jolo ka pilato a yena ha o tsebe ausi mo mamedi mo intimela
1: hello
0: mo mamedi ke bua le mang kae
1: Wangutwa.
0: Ke utlwa wena wangutwa.
1: Ke fakile ke auska sire mawela.
0: Auska filwe ke a mohela.
1: Ke tsara ke
0: hasi. Eh.
1: O go re tsaba e wi nem pa he bona lo ate.
0: Mhm.
1: Ntate o santa se ke tsa u si. Eh po kwa kalo.
0: Eh.
1: Santa a sa ka pa hala u si. Kwa kalo. Ke re santa mo seketela ga tsa sa ke se se ke mo seketela ga tsa ba ana mo ga tsa ba mo di tsore ke o ga tsa em
0: eh
1: ke na le mo le ka
0: mhm
1: ke re o se ha

0: qetella a lo mosia ka hae a tsamaya mosebetsing. Ke le boemong bona ba sa lebeletse le se. Hei, ha sa iwetsa batswadi e thata. Fela, ke ka rata wa jetsa. Hantle, manda, mme wa hae a mo atamele. Jolo ka ha e le motswadi wa hae, wa tseba mohlomong ka kgotsana mohlomong a atamelana le yena jwang eo yena a ka fetisa molaetsa. Haeba yena a tshaba o jwetsa mme wa hae. Ke tla ba motswadi o tla omana. O tla omana, o tla kwata empa o tla ketelela le hantle. Ebile e tla ba le ntho e fetang. Yena ngwana a sa le se, a mo hodise, fela a tla mo jwetsa. Bana ke ngwana wa ona ke ba batla go tseba dintho. O tla mo jwetsa gore ntate wa gago ke ntate a itseng. Mohlomong ga e ba a ka ba a ka kgona go phela, o tla mo jwetsa le gore na o e tsee sejang gore e thebe ebile o teng.
1: Alright. Ke le mabele bosiwa monate wa utlwang. Thank you. Momedi ke taba di jalo. Hey, hey, ke kile ka kwelela nkimetse momedi. Ke le ka kwelela nkimetse. O kwa motho ha sa o latola ga o tsebe. Ke wa sa ga o tsebe. Ho so tshubitswa mapolisa. Ha o bitswa mapolisa, ha ga bitse mahukela, ha o bitswe batho ba motse ba tlo makala. O utlwa momedi ne ke taba mfutejwa. Jele ha motho ha re ke tswe taba ena ke tswe ke tswe. Ha o go o le ka o lebala fumana taba ke ena gore o lebeletse lesela ena motho yona sa o tsebeng. Ke yona taba momamedi ore jele jena ke sa tseba o ka tsebena etseng a ke betse motho o o sa ntse a ile molatola go poele momamedi naana lesea jwale lona ena ile o molatotse a ka sena ke motsebi ga ke motsebi o se yona ke kala o mo bona. Ala mo bona mo. Je le ntongo mo me dine lohe. O bana ntse sa malaini. Ebe mo hlomo ba haisana ha ona mo haisana e mhlomana ka ga haisana. Ke a motseba ke ne ke mo bone mo na le ntate ka po. Ke le ka ene ha no hlakong le ne mo me le ke be. E ke malaini mo me di la ha ba mo hlomo ng ke ka tshoka ga ke motho a ka yona ko ngona le o bona go sina la butena bana le o fihla mo. O sina ene ka mmona ha fihla ne ka mmona ha tsama. Kapa ke babana lo abedi kapa ke mmana le mo fela ke motho o mo bone e ba mo hlomo ntaba tsa jalo ke ntwe ke le ka ena na mo America ke na go nyana na balia mo hlomo ha mapolisa sa fihlile mo hlomo kapa batho ba motse so itse ba tlo makala mo hlomo ha itsana ka se tshwara empa o se gene re mo nne ntate o bolela ha o ha mo tse ke ne ke na ne hla go le no mo mili ke re o ga tsena betse batswa dikapa itseng a betse monga ditaba e leng yena ntate kapa a tla qobetse batswadi fela mo momedi a hodisa ngwana a etse jwang ke tsona ditaba 212-1956 plus 266-599-56 ngwaletsa voice note WhatsApp-ong 062-00-9956 okay hey lelai taba ke tseo bana beso thuseng thusang ke anonymous ke tsone mwana ke gotla ke tlokana wena o reng
2: Ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

Mohamedi, ke yona taba e jwalo. Ha taba tsa rona hantle di itshetlehile fela tabeng ya hore na Mohamedi ha o so iphumane hore jwale o lebeletse lesea, o ne o le dikamano tsa lerato le motho ya ka hare ho lenyalo, taba e sebetswa ka tsela mofuta ofe? Ke dumela hore mohlomong se re ka ra tlohela tsena tsa bo hore na mohlomong o fumanwe jwang, ya ba ho etsahala eng. Fela taba ya rona ke eng? Anonymous o bile dikamano tsa lerato le motho ya ka ho lenyalo, a ne a sa tsebe. O iphumana jwale a sa lebeletse lesea, mo mamedi. Taba ya mofuta o e sebetswa jwang? E sebetsa jwang? O e sebetsa jwang wena ya ka hare ho boemo bo o le ya seng a iphumana le mmeleng boemong bo, mo mamedi? Ntate a bola malatola a re nna ke o tsebe ausi. A re wa itlhalosa re empa ke motho wa hao eng? A re mme ha ke mo tsebe. Utho mme o ne a mo ka monwana sefubeng. Amore, a re ke mang ngwana na eo? Ke mang? A re ke ha ke mo tsebe motho, ha ke mo tsebe. Ntate o re ha sa, ausi o re ha sa letseditswe ke ntate, a sa le ka o hlalosa hore kannete ne ke tshaba ho bua ditaba tseno ka pela mofumahadi fela, le wena ke ne ke tshaba ho jwetsa hore ke nketse. Empa ke batla ha lokisa ditaba tsena. A nete ausi a re ke kopa o kgabane le nna ngwaneso. Dibekenyana ka morao mono sa fumana hore yo mathata re mmeleng. Sebetsa jwang? Ke na le molaetsa ka mona ho hlamo be go fela banna. Mohamedi le nna ke ile ka ena hana jwalo ka re batho ba bontate le nna nako nngwe. Ka nnete Mohamedi ke yona taba e nngwe e lang stressa ke hore hai o isetsang motho ha hao mo o dulang le mofumahadi bathong. Ke nngwe e stressang ka ho fetisisa hore ke o etsang, o etsa jwang. O so ikgethetse hore o batla ho etsa ntho tseo di etsang. Waneng o isa motho mo o phelang le mofumahadi wa hao bathong? Ke a o etsang, o bo mo siye. Nako nngwe Mohamedi ntho tse re di etsang le rona ekannete bathong ya o so ikgethetse hore ke batla ho etsa ditaba tsa mofuta o itseng, o so ikgethetse ho thala akere. Le ntaba ne ke buang ka yona mona mehlena hore hei ba bang ba rona re a thala, o so ikgethetse hore e tla thala kannete. Bophelo bona ba o thala ke a bo rata. Ebile o thala o le molekane wa motho o kenyetsang ka tlung ka mo phelang le mofumahadi bathong. Ke le bona ke tama Mohamedi ka mokgwa ileng ka teng. Molaetsa hore hello lailai, nna ke rausi a bolelle batswadi ba ise molato ho ntate. Ntate it's either o tla dumela kapa a hane, fela ditaba ha di se di le jwalo ntate o tla tseba ngwana o tla ba teng a hole. Ke ditaba tse bohloko. Ke leba Mohamedi hle hore a bolelle batswadi ba tla isa molato ona hantle ka tshwanelo Mohamedi. Jwale hore hai rona ntate o tla dumela kapa o tla hana, fela he ditaba tla be se di etsaetse ngwana o tla hola. Wa ikutlwa fela ke taba mofuta ofe Mohamedi? O na le motho mala hayo tabeng e nngwe fapaneng a gae tlwelelang go kena dikamano tsa lerato le batho ba nyetseng, fela ko nngwe bobedi ha ba bue ore ke balekane ba batho. A batho o so fumana ditaba se di le boemong bona bona ka o jetse, o so fumana, o so fumana call bo ka nako yone eng? O so utlwa o letseditswe ke motho wa gago re ga ore hello baby, a re hello utlwe ka morago ka mona utlwe o na lentswe la mme a ntse a re bua mojetse mohlale Mohamedi ntho tse dintse na a kgona kapo o fumana call-e utlwe motho a sage ke kopa o kgabane le monnaka yo ore monna gao ke mangele motho wa modimo. Ha ba bue, ha ba tsho Mohamedi, ha ba tsho. Le teng ha o thwe ha ba tsho ho hotle hore motho a re ka nnete kenyetse ha re kena dikamanong tsa lerato. Ba bang ba tsho he, lehlakoreng le leng ba bang ba tsho Mohamedi,
mohlomong le bona ga dumele ke ga ke ha ona thata e ga tla tswella pele e mang a bo tshepisa o betse gore o tlo hlala mosadi wa hae a re ke tlo hlala ena le ena se ke bitsi ka lebaka la bana fela ka go lenya loleng ntse re sa ho ntse go hopola momedi go tabena ha etsa le fela lehlakong la bontate o ntse le batho ba bang ba bomme ba ntseng ba iphumana ba kena ditabeng tsa mofuta ona mo mamedi ya ke tlo bontate ba ukwe ka ga jwale ga ba hatelletsa mpa ditaba tsena ngwana bo luna e le yena ya le hlaisitseng hampe ka jeno kwa no radio fela le batho ba bomme ba ntse ba na le ditaba tsa bona ngwana bo luna ka jeno ke yena entseng ho be le hlae ka le batho ba babi ka ba ka ho fela ntate thuso hona le mantswe a manga ha ya tlaelele ntate thuso mtau a re nthotse le di etsang o nthotse o di etsang nthotse o di etsang ke nthotse di mmeditso ke ke polelo o ka wa e buang le wena ha o kwa ditaba tsa mofuta o na tse utlwang o tho motho di ntse hai O meletsa ga etsa jang ga re tswela bona mo bobedi Dangerously in Love, Destiny's Child.

Mamela PCFM mona ke Destiny's Child it's a dangerously in love o momotso tsogele bile hore nya show back to your roots and alina lele e ntsegele tsa mama medi mona ga mo ile sa joang ke anonymous yo hongwe letse e wena mama medi ke le taba tsena hi ha di menat e o soka na hana mama medi o tshitse potse ka motho wa hao a ile msebetsing ile horeng tsa bo oseng jele o nako o ntso phoka phoka go finyana o ntso re sangwe jinyana wa o ntse fa pane mo ba made e o so kwa ntho mo nyako gitsgitsi hai wa o go ke mo thale ka ho notlolla ai hona no ai ka nna ba ke baby ke baby baby ka nna ya o go ntsa le ka o bula jele naba le kikentsa snotlolo mana bile ke notletsa ehle ke mobulele ha o bula manya go kopana le mosadi e mong wa mosheba wa osheba wa mosheba wa osheba wa osheba mosheba wa osheba o maketsu maketsi le maikallane wa kena o maketsi ku wena eno ha kena o tsena jene o tsena jene o tsena jene o ga e o etsa ba aga ke tsa jwang kae a tike ha ma mwana ke le betse fela mo botsa wena kana go nuna pegi e na go nyuwa a hatla ba leya wana ya ke mo mo le tla fumana go haole ha motho wa hao o tsana la haole la pempela e o xia ha wa pa ga ka buima ha holo ntso na go ngontso le o tsikase go ntso a petsa go balang e la re ile ga bua ka di bekeng tsa o feta ntshone o tsena tsa go bala ntse na ha di a tlamea gore e bebe na go itseng tse ke di a pega fela na go ngeng tse ke di a pega tshire ke le ka le bala ka mo botsa wana e be motho a mo di mona go nye o nong o munyuwa o no le ka so perse fe fela he ke tsona di tawo mo medi ke bona mola tsa keng khotsa mme taba tsa o se di bohloko ka nnete pela nka mo eletsa hore a tsebise ntate wa ngwana. Ngwana ha hola o tla batla ho tsebana ntate wa hae ke mang, mme e bohlokwa ha hole taba eo le batswadi a batsebise ngwana o tla hola. Ke leba mo bomedi, ngwana o tla hola, ngwana o tlo hola ha monnate jwang, ena tla hola mo bomedi ke leboha. Mora PCFM ke tsela bona he 6200956 ngwana letsa voice note 2121-9956 le plus 266-59956 e medika marao hara ya le show mesa ke na hantla ka kotlo le ho ke nya bobedi ya lena la rona back to your roots kana lena lelai

0: It's Letsa Kamrao Harale Shume Shade by your side to PCFM. How would you come in number one? Did you know him?
1: And now you want to see in the pause. I was the laser pause of pill. I draw a little pillar, Galava Valley. I got a valley. I ain't an ogre poofing in the team with a motorhead at your phone. Where are we, me, when you're la holy is on my pony, saga povito community. If at least two women, when you're in a poof and a yoga wool, a motor and a nomogaza motai, motai, and a nomogaza ever honor cock. So, you know, now win the posoga valley. Marahela, you're not a boy, a bag of reason that you won't want out in Capua, shy moon or no. Alu wetsa mofuma ha di one tat yo go rena le ngwana le ntat ntate a support ngwana a tlwello ba le ya
0: all right shakile mo medikele bo ga ikaga ka ba sabalia o ga ntate o tlamea a iswe supporta ha ka hana molato ka nete taba ena e bohlokwa e ba ke ba le mo hloma dipotso supporta kwana ho thintate wa motseba motho a itse e tle go kwena o tla molato la hape o ba nile hi na this is moment o gona o latola motho wa ha o joang sharp so molato jole ha o mo founela o batla o lukisa o batla o lukisa ke ntho batla ngwe lukisa e ka nete mo momedi e empa e bile taba ena le se ya fela hantle hantle taba ena ne lokela e bile ya fela hona mo e ne lokela e be ile ha ha monyo ka nete ya ba e se la ha monyo ile e e be ta pa le a qoqela nyona ntsa re fela ntho ke le nyang hlaela empa he ha ona taba le service le te mo mamedi malaitsa mo ngore hello lai lai taba tsa o se di bohloko e ka gagale batho ge ka ba le botshepei because ntho tse ding dibaka di ka ba ka kotsi ke pontsho lai lai ke le ba ho le hlamo ga tio ba ka di kotsi na hana na go ena yo hlamo na hana fela itse ha wena na hana wena o le ha ga re ha ke tsikise mo mamedi ge ge ke le di tentsa mo fumahadi wa ntate taba kuona mme wa ba ile kae na go nyena yohle ha ntata tsa santu ka na wa ba ile mo sebetsing e lo ntate wetsa ntse tsana na kwa le show mme hayo lo ka na ba ka pepe ke motho a sebetsa mbo hoke ka ba se beng hai hangata e lo ga ba holo jalo mo mamedi o sentse o kwa hala gore ntate o nka monyetla hona mono jelo o se ya ba wa nna e mo na go o go wa ha ba se kile ka tla mo go le ka tla sa pedi ka tla gata sa bedi ka na wa ke sa bone lela le mo ka pa sa bhlano o sa phuthulugile o sa tlwaetse mono sa ukwisa ka mohlomong he le yena e se le ha ha jele ha motho a hla jalo le wena o fihla ha ha o fumana motho wa u kombo ba medile wena o ntse ka nna wa o halefa e halefo ya ha o tswa wena e ka etsang e ka hlaisa kotsi mo ba medika e ka ka pa wena le mo fumahadi ba o hlaisa kotsi o ikotsi taba ena mo ba medi ga ka eng ka hanyane ikuts ka pa ba bona tsena e mapolisa la fihla a ha motsebo ha nko fela le motho a qhekeditseng pa he mo hlomo magotla na tlaka ya hona bo patsi mo ne be ke tabe feta mo medu main dumela ka pa tabane ya phone hello ke
2: ska ke le bitsi
0: ka wa mo hela hlase ka ke
2: e a se le net e ke go ke ipotsa ga na ile le ka pana tsa mele ka tsheka ka tsaka ndira na kong a ke u kwali o fe lo ba nwele ke ntse ke mametse ke ntse ke mo sibitsi wa ba wa neo ke ne ka tlhomo o po mo tse ka handa di ha sa bona le hele se e tla fela ka pantho ka la mbola u shi fela ka ga o tlo ba se se tswa ba ka pupurisa ka le senta e ka ntse ka di di ka ba fola ka ke o toha wala mo ngwa ba ipipi nna ba go fela yena ga di eng ga ke gola ha ke tibe ntse lo go ha ntse go ntse ke gola ke ne ka ra go ntse go na e mala o se mo yentse ka hona ha re se tshwara mona mo e bang ha e ba monna ntsa tsisa ba tsadi go tla ba nyala a tsisa ntsa ba tsena dipatiri le bona fela ha ka tla ba sia mo motho ena ga qoswa ke ntse ke nana go tla ya na tsia ka halo ke nalo go sa motho ena ga ba ka ba go go bela sa mo di di ngwana
0: Ena ona dula ha re maseku mona ha ba ile tabaisa le tse maseku ebe mohlomong ha e ke le ribe so tho ha ono sna la se ka ba fela tu ku je si eng ka pa impene ka sala mo la pengi le ka supa bona le motho a mme mona e ke ngwa tse ke le ka ipotsa ha o le wa hle bona re le batho ba bomme ka phenya mo mamedi ga ba bona ka setse jolo ke siwe o tswe ga tla sheba mo mamedi khatla hana o bona le thufrashi di le pedi mono re e kama e kama ke le ba mo re PCF ma go tlamana re phethela taba ena he bona mo me di khomele tsa o gaetsa jang e mona tena e bitswa this I promise you mana ke NSYNC.

Shania Twain is still the one pe leng gore ene le Tamia still ho PCFM momedi motsotso mo fela le bile gore ya le shume le motso le mongwe tsela hantle thongolo ngwe tsena paitse ho ha ba jalo ho lukile ngwane eso ha ba ha o jalo ho tlaloka e bile ke tlake ho sotse ho lukile e ho sotse ho lukile wena maradiwa wa minaiza Please like with the follow home rang rang Facebook, Instagram, PCFM Lesotho X, PCFM LS, TikTok, PCFM 95.6 underscore LS. So mamete back to your roots and alena. Lai lai. Handlin ma shora kel shumele mutsuli mumu mame dia gita tina. Kya kikena ho ringa etila yalena neo la rona. Nenze kena hana mumu mame dia gantu mumu na kiri. Ntina hetse di. Akitsibi wuna mshumo. O kile wa ba le monyetla wa go tswe ka go naga ka monako e dinageng tse ding o sa tlhe mona ga o finyane o tlho kenelele ka ga lefatshe o tlho tsamaye mo momedi tlho tsamaye yo mosekwana o ye bo Europe o ye bo America dibakeng tsa mofuta o le mo momedi wa tseba moo o tla qaga go fitlha o tla utlwa ga o tshwane le mone ga tseba mo momedi ga o tshwane ke o tla utukisitse o tseba gore dijo tsa mona ga di tshwanele tsa rona ga tseba gore ga re tshwane motlhomo le ka lebala ga tseba gore motlhomo ga re boipue tshwanang o ya itlhophetse ntho tsa mofuta one mo momedi fela o na ditho tse dintse pedi tse thao ka phatse lesome tse o ne o sa tsebe ora kona ga re tshwane okbaka bo e na ntse nomo bo Europe tsamaye mo momedi ko e bo America bo Europe o ye dinageng tseno mo mamedi ga tla bua ka ntshwenyane fela ona tumediso fela a dinageng tse di mo mamedi tseno tse se ke buile ka tsona ga o fitlha mono ga o dumedisa o tlaga fela how are you kapo hi hi hello hello le teng ga se setlamo ala o fetile motho fela a na lla ka gore jale ga wa ntumedisa jale eng ona hi motho a ka o kwatela ho a tsamaya jala efangedi a ya ka lefatshe lotlhe a ba bolelela efangedi go wena sb ga wa ba dumedisa o nageng tse di mo momedi ga o na leng wena o tsamaya o etsalang ka wena o tsamaya o tsotse e ke nnete o nageng tse dingwe ke tlolo wa molao ketlhekere ke tlolo wa molao fela o rena o apereng ga ona ntho o tlotlotsetse wa o sheba o ntse baga ga re bua ka tumediso e bo ntse ba boshe ba ntse ba re e be ba o shebile e ga o fitlha motho le o kokela ge o tsebeng ntho ke tsa e bona ga se ka thata se ka matla ga kalo tumediso ke hello hi le teng ga se ka thata ga ona motho a tla o kwatela ga o sa dumedisa empa o na le exception exception ena mobedi ke tla gatata ge e sheo kwano hai ga o dumedisa o tla qala pele ke o tla dumedisa dumedise dumela mme dumela ntate gabele dumela ngwanaka sharp le phela jwang re phela hantle a ke a phela baheno bana ntse ba phela jwang ntse ba phela hantle ka nnete o ka emme wao ka nnete o teng fela o sa dula kwana South Africa o ntse a sebetsa makitchening ka nnete ke botle ke botle ntate wa gao wena ka nnete o ntse a le teng gae mona ke nana o ntse a le megafong o sa le gae mona ke sure o ntse a lema mono chai chai ke ngata e ngata yona jale ebile o na setswa kotula pone ngata gona jale o keta o jala erekisi e tla rona na leqetile ga ba o botsa bana beno ke sure se ba le bagolo gore ke sale ke ba qetela bane se ba le banyenyane ebile yane ya monyane o qeta go graduata ka mane ka sekolong se segolo sa setšhaba ebo ka nnete ntse le tumedisa ka nnete ebo bathong bana bana ba se ba le bagolo ka nnete o na etsang
tsa botitshege a go bana ba gona hela mesebetsi ha e yo botse ba baketa o ka ga joita jalo ba tlo dula ha e mona atshi fumana motho a ntse a tshwana le ba sang sekolong ha e ho tla itswa jang o ka tumedise se ya kae o so batla e fito ba ne se fihla mo sengwe sa gate ebo oh a ka nnete go lokile helang ke a sa ke kopana le nyeo maoba mona a nkokela ka lefula nkgono wa gaetlhe ao batho moya wa gae phomole ka go o a tlheo nkgono a nkgono masabata bathong ao chehetlhe ke le ga utlwa o tseba nkgono masabata nne ntse re na le ena nne re ile re tereteng ka kereke ka juni ka nnete o ne a sa ntse a itshupatshupa ena fela ne re sanagana ne re sanagana atlhe a jele bana ba setse fela o ditlolo tsa gae o ne a di rata gore ntse le tumediso ao bathong e be ba kae a ke o kula ka se ba dula ka godimo ka mmangwane abo oo ao ai mofelele ena o nkile bana kao fela a se ka ja mafano a bana bano a ke re jale ba bangwe ba gore a se ka ba ja mafa a bana bano bana bano nkgono wa bona o ba sietse masimo o ba sietse dikgomo a se ke ba ja mafano a ba phelela bana bano ba tla sebedisa se ba le ba gore ka nnete a nna ke sa tla ka godimo ka mona ka lolaleng ga e sa le ke isa mabele a ka jele ke ne ke lo lata mošanyana ke ka a tlele tong ke bonyana ga tlo bofa o ao le gona ga ntsena o tsebe ga ntse ke tsa ge le mabele komelelo ena ao komelelo komelelo ena ke komelelo empa go tla loka ke tumediso ntse le tumediso le teng tumediso ena moomedi ke a re ga o dumediso fela gobane o sa batle o ya lololelo ebe o sore ga o dumediso a reng oreng oreng e ga othe dumela o se dumela me e bo wa tsamaisa ga o lole sebakeng se o sa tsebagaleng o tlameya o nke nako a o botse dipotso tsena moomedi a o interview o fitlhela a qeta ao interview o fitlhela qeta kgotsofetse gobane le teng ga o sa nke nako wa gabela o abelaetsa go lwa o le sebakeng se o qalang o fitlha motho ga o dumedisa o botsa botsoa o botsa le botsoa ba leloko la eno kao fela ebe ga o agabele o bontsha o tatile o abelaetsa la ke ke a qetelela a tlaketswa ntle ko wena go e tsalang ka wena tla ga a qeta o betsa ka mabele a gae le tonki le o bofa a o botse jalo o ya kae mma wena o le motletse naga a ka nnetetlheo ke batla ya toropong ya toropong ao bathong le ka tleleng ebile ga ba ya toropong bona ema yangyane ketse tsena butle ke bitse mošanyana a gutle ka pele ke batla a tlele tšhelete ke tlo o neeletsa o tsebe diphoofolo tsaka di feleletswe ke lesere le simile jele ke batla go neeletsa ke batla o tlo ntlele wa bona kae kae ke batla o pote mono o nrekele tsona tlhe o ko ntlele ne ntse ke re ke tla empa ka gauso ya re ko neeletse fele re ko neeletse kana ngwene o motle motle o tlareng o tlagana o tlagana na ka nnete moomedi ga o a tlameya gore o boso o dumela ka pele fela ebile o tsamaya tabo eno e ka o kenyetsa metsi ka moedi gagolo e ka senya le sekiti sa gago motseng ke o bolelela e ka senya le sekiti sa gago motseng o tlameya ga o dumediswa o nne o tshoga ka nnete a dumela me
ntse ke a hantle hle ntse re a hantle hle mpa ile taba ya ne ya covid 19 fela wa tseba ke yone ile nya e re thefula ile re thefula mesebetsi pedile jwale wa ukusisa tlame ya momedi u tshwara outi ka nnete le ena ba sa tshwara he gona o tsebe ba le lona le betere ke covid 19 gona wa bana ntwane sa le etsala ka sephetho ka 98 wa bana ene ga maswele o tsebe ha tsholo ntse le ka go la tumediso tlame ya gobelo o qoqe ka taba tseno tsa tsa sephetho ne re ka sephetho aba ha sha go tsebe ka go bana lo go pentla smale ne ba ke lo hana monu ke sa go kwa fela thu thu ha ke re ke se go kwa batho ba phasa phasa ke re ke ha ke re ke re ke mathala ka lapeng ke bona batho ba tswa ba mata go qoqela tsile wa tsho ha le jela hana wena o nontswe le monyane ha o hopole o bane ke hopela hantle mme wa hao kana go eo bona o pepile tsale ya bot yela he he rona mona Afrika ga dumedisa le dina hentse di momedi tsona tsa le sentse ke gena o kile wa ba le monyetla ofihle ha o ka tla ho ba bang batho ba batho ba tshwana le gone bana le yona nthweni ha ke tsebeng na ke ntho ha gona re le batho ba batho ka poke fela ke bana le yona nthweni mo momedi ya tumediso bana le yona nthweni ntse tshwana le ntho ya bo hlompho ya mme ya ntate bana le tsela tsa bona tsa ho ibitsa fela o tla ukwa o ntse na le nthweni e bo ya mme ya ntate dumela mme dumela ntate ke le bo ntate ba ntse ba na le yona nthweni mo momedi ya bona a re na le yona mo momedi ga batho ba tlameha o tata oba o tatile o tatetse kae obane ko wona o tlameha o tlhalosa gona batswadi ba gago ba ntse ba phela gantle ga a tswetelelana ge le batho ba batsho ke tswetelele mo momedi kapa keng fela re na le yona ntho eno Carrie Harrison, Kanye West and Leo.